City Hall, baby. That's all that's sitting in City Hall, baby.

Johnny,

Virtual DJ.

batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la hao. Ke tlo etsa mohlala tsona di-strategy tseno, o a sheba hore na PC e shebile hore o hangata batho ba Kreste ka three ke ne ke yona nako e ba rapelang ka yona. Ae re re nke bulana e tse lenaneo la thapelo go tloga ka three fihela ka four. Ke tsona di-strategy.

0: Jacob, mona ke bua ka mohale ha ga bahale mogena madiba ba tla sa metsi ka kapa makakatele majagella pelesa setia pelo sa bakwena kganya pa fitho nka bua ka bulane ka tsosa difefo
1: ke re baske ne ba botsa gore na motho yo ra kwa o kae ka mogopola mohlankane mosotho thapelo bulane ke

0: madiba wena irenga o hlapa madiba o ya nyolo bana ha o ka thewa o ka etsala mekale mehlolo batho ba bona di epepe mokwena emotona wa ha nkopane ya mathunya re ke tegele boejwa lo magana modimo wa ka ya ntsengang a dimile phethemelo wa yana entsenyetswa jwa lo dingkontsa ka yana ya ntsengang a dimile hore ke nne ke solophanya mautu wa ka o di mampa ya ka ya lebitla aina tlanke wodi ya mohau e leng yona isopa a tla e foke ge ka sitena le go e rotisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse e tsamaisanga e na tshebeletso go theoa godimodimo go ya tlase maotong ka re o basebeletsi botlhe kaofela ba gantatai ka kotlolo ke leboebelo yona kgaitsedi ya ka laelae mapone aonkileng ga monnate ngwana wa batho tlwa go renga tsane tsa boborobong a go nyoloela go reng tsa bo lesome le metso e mmedi nakong tsa botšhetšhelela kwana ka lenanong le monnate le bitsitsweng ya fela the roots ya gantata e feela ya santsa boka dikgomo ka ro sepalangwang sa gago lapeng mo dutseng lona teng a mosebetsing wao ka o fapakana o kentse headset ya gago bitso la ka ke tapelo ke ngwana wa habulane ke mshimano wa ka mono ka kwadinga ha sori ke botlenga tla sale balala le tlatsa stadium wena o tlebitse ka hore ke kwadinga Highlanders stadium mutinga ke busanga vyalo ke mogana thogiso ena ke wa moshweshwe moshoshwe ke wa seodi ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso tlasa leitlho le ntšhotšho le boetelele pele ba mogana taelo matsoso hai le morena kgwabane theko ke morena wa thaba motlotle eletsiela borraro ke ntata rona ka gona kgotso pula nnala ke labobedi ke la la robonga kgwedinga ya rona ya botshelela selemong a sa2020 ka metso e tsheletseng re kotsometse gantle odima matsatsi a legolo le masome a tsheletseng 160 ke bopaki ba go itsaletse fela matsatsi ane a magolo a mabedi ka metso e mehlano 205 a thinyane beke yona ke ya mashome a mabedi ka metso e mehlano ga thuto ya letsatsi lena e le ya 1900 ka mashome a mahlano a metso e mmedi 1952 e sale ke fihlile gantatai ke sebeletsa pc ya fama enanong le monnate le bitsitsweng a fela selemela morning drive show emo e4 ona ke wa bana ba gwale o monnate ba ka re bila o ya thabisa o monnate ba ka re ke thabo fela ya sa thabanyena o bo sotse ba fela re ha ba ha ba popa ke party e ba mmayena o ya loya o monnate
1: Womanat.
0: Ile wa thabisa nna. Womanat.
1: Ke thabosela ngwana mme.
0: Re na masisi.
1: A go bema ngwele ngwana.
0: A go etse thapelo nneso.
1: Ke tse moga le moya. Modimo le mo bui se khanya le poko. Da bona ya kile kha le boha ka letsatsi ya ka jeno ha le re tshabeng. Wena mogana wa magena. Wena seletse ya ba o tshepang le matla ba utlwang bohloko. Tata rona ya matla ohle re tlo qala letsatsi la kajeno gobane ke wena ya tshwetseng taere ya bophelo ba rona so o qale le rona gona jale ga re tla kena tshebeletseng eo re itsaetseng ya letsatsi le leng le leng moo teng re fumanang tlhabollo bophelong ba rona ntate re a tseba ka tshebeletso ena ba bangata re fumane pholo teng go na le bana ba batho modimo wa ka lokileng ba ditlhonkong moo go le lefifi empa ka lebaka la gao ntate ba fetsepo gore ba tla gotela malateng ka yona tshebeletso ena ntate rona ya lokileng go na le ba bangwe ba dipetlele modimo wa ka lokileng re a tseba le bona ga ba ile ba utlwa lentswe modimo ba fumana pholo gobane lentswe la gago ke bophelo lentswe la gago ke metsi o ba nyogileng lentswe la gago ke bogobe go ba lapileng ke nwa mohlanga wa 100 ba thapolo bulane modimo wa ka lokileng ke o le nwa mosireletsa mo pepa ho tloa ka hara la pala ha ntse o tla tsika tsa le monsa PCSL ha mo bea tsa tsapa ba le sele jwa ho ka mehlanga tse ho ba neng ke yena ya tsa tsa ya ga tsa maisha tsa MBC o go me handle ka matsatsi o ha re tlo bua ha re tlo le bala ho le bua sele mo ya tsa PCSL mo wa rona lokileng ho ba neng ke teng sele mo re tsa maisha molaetsa wa kgolo tata o ne a matla o hle ha se le ka mantswe a mangata ha re tata ho wena o tseba morero le diphiri se ka peleng ya motho e mong le e mong tshwana le sa se etswe ho wena ka kopa tsena re tshepile lebitso le matla la ntate mogale moya o halelang amen ka poniso ngwaneso
0: morena morimo wa matshediso le kganya le kgotso a o etsetse ka gore le ka gore ke uetse o botlhokwa molemong wa moifo wa bana ba kgwale ka sitana le o basotho ka kakaretso
1: Amen.
0: Amen. Ke tlo iphumana ke ikentseng. Go re fela nna le wena. Re pompe mabidi a rona. Mabidi ona ke a tumelo. Ka mmino o monate. Mino wana ile wa di fela ho di ma PCFM ya le khotlala gasola ha ntatai ho thewa hantle avani lesotho hotel and casino ho di tsi hantle hoteleng ya boemo bo phahameng ha hona ye tshwanang le yona ka ha go hona ha ya lesotho ka mona ha hona ye lekanang le yona ke yona fela ke ka hona le gona ge le PCFM your number one radio station together with the number one radio presenters ka kotloluwo bulldozer bulibuli lena non le monnate le bitsitseng fela selimela morning drive show wa di ma PCFM ya le khotlala gasola ha ntatai ya ga ke pompe mabidi a rona mabidi a tumelo wena Unto kena vualu. Nomoro nsa mohala plus 266-599-56. Letu 121-9956. Re futswe la ka letsoho. Re ja ka lebesi. Re futswe la ka letsoho. Yona re ntwe ja ka lebesi. Hodima PCFM. Yalo khotlala gasola ha ntatai. O morena. We. Ka mehla le mehla ntate ditsietsinga le mathateng wa tsaba le mehlolunga ya le fatselena ntate re bitsa ho wena mathateng le mehlolunga

0: Amen.
1: Amen. Nema mpaka sedi anake.
0: Amen.
1: Amen. Amen.

0: Amen.
1: Amen. Holy Spirit, also.
0: Mathateng le manolong le ditsietsing tsa lefatshe lena rona re lwana ka modimo re thiba ka Jesu re le moifo wa bana ba gwale o tlo bapalle ka pela bana ba gwale wa tsa o tlo bapalle ka pela bana ba gwale o tlo botse mogena o tlo bapalle ka pela bana ba gwale o tlo botse mogena bapalla ka pela bana ba gwale o tlo botse mogena ke bua bua lo ka mogena fago bebele ya ka e re ha o bina difela e ba o rapela habedi bina moya wa ka Amen.
2: Amen. Yeah, I can see that.

0: Re ba ha o morena.
1: Re ba ha o morena tate.
0: Mempo.
1: Ke ka ntsohle e tise tse molemo. Ka ba ntsohle tse tshwanang le bobe. Re ba ha o morena tate.
0: Re ba ha o morena mempo magema.
1: Amen tate.
0: Amen ngwaneso. Tsela e thata jwang yo ke tsamayang a leeto le tla fela mme ke kene kanana ntate ntsebeng wa mosia a le ha ntate molo matala re ba ha o morena
2: re ba ha o morena ngwaneso
0: masale
2: Jesu Kriste e tla le sefapanong a re edi la masabakatane edi la masabakatane modimo a ka o nsebeletse nna
0: re ba ha o morena masale
2: amen ga tsala
0: morena modimo wa matshedi tswale kganya le kgotsa ba balele ba ntlo ya ha ntate wa ka
2: ka o tsana lona ha bile ka
0: amen nneso
3: re ba ha o morena ba buli
0: ntate ntlhane

0: re ba ha o morena ntate ntlhane ka mono ka ntate moloteko
1: amen dadi
0: mo kana mo di bua matsiriso le khanya le khotso ba ba lele ba ntlo ya ntate wa ka
1: ha o le lele wena ba budi amba ba lele wena
0: thank you ntate

0: re ba ha o morena
1: re ba ha o morena
0: ne Alice
1: ha o le teng ha ke batle tsebo ya ntho tsohle wena o ntekane ke ne Alice magoma motoli mokotong
0: amen e tlo u phofolo
1: amen ne
0: thank you sori re ba ha o morena
2: re ba ha o morena
0: chicha
2: Oh, ka bitsi tsamwa thata ha. Aba ha mora.
0: Aba ha mora na mechicha.
2: Ma tamela
0: ma. Ai khona e tlile ntabutsi. Ke utlile qetelo. Le ntse le nala le sone pare hanne. Aba ha morena. Morena to. Amen. Reba hao morena. Polelo tsa hao morena ke moya ibile. Ke bophelo. O na le mantswe a bophelo bo sa feleng. Khosha le makale mahla a le maseru East. E ba ha o morena. E ba ha o morena.
3: E ba ha o morena.
0: Manis. Ya
3: makhuwa go tlo bophelo.
0: Ga ba ha o morena ng go a fahla.
3: Ma shukratela.
0: He tia, tia. Tia. Ga ba ha o morena. Ya re tshepisitseng o ya tshepahala ngkhono wa mafahla. A o se nthabiseng a phohlo. Sekamane.

0: re ba ha o morena re ba ha o morena
1: re ba ha o morena
0: morena a masisi
1: o ho morena modimo wa ka kwena o le ntshopo ya ka le sabelo sa la ho

0: re ba ho morena nkhono wa maeba a mararo amen in this o seke wa kgetha ho inehela hona le mo modimo a ntsenye a tlo o fihlisa teng Baskom maswabi iritsi kwa dinyanta temolo tsa utse pela in grace Reba ha o morena.
1: Reba ha o morena.
0: Ngwaneso.
1: Jesu Maria le Josefa, yo nya pele wa ka le moya wa ka. Jesu Maria le Josefa, o tlo ntusa ke le gateng la difulaka. Reba ha o morena. Ke nkgono ka dithabaneng.
0: Thank you hle nkgono. Modimo a keke a o fats o hletse o dikopanga. Hobane Pelo ya hao etla mo lebala ba hao morena ntate tshidiso lento a le borogonga bo bonyane re ba hao morena
2: ba hao morena
0: manis ke
2: wa la mo tsebete o
0: ka ba ha o morena ngwaneso fola nake
2: fola
0: dagi dagi

0: re ba ha o morena
1: ba ha o morena ntate
0: ngompasi
1: nga na modimo ke moya ka gona ba o gapelang ba o gapela ka moya le ka nnete ba ha o morena ntate
0: re ba ha o morena ngompasi
1: amen ntate
0: amen ngkhunwa re ba ha o morena dithaba metsidi a le hantate molopita empa ke a tshepa ona ga dithaba di ka tshegua maralla a ka sisinya empa ha ile mohauwa mogena modimo ona le gale ke a tseba ke a tsedintsa ditemana tse wa digatang metsidi empa o itse dithaba re ba ha o morena
2: wa ha o mogena ngwane
0: ntate thato
2: mesong yona yo sedafere paulos ba gapela ka go tokonko mme matlhatlha ka matsong a bone a gaoa ganggang gobane bana ba

0: le modi wa amore
1: re ba ha o morena ntate thato wa malefane
0: le tsana nda
1: morena modi mo amatsi di sole khanyala go tswa ba balele ba ntlo ya ha
0: bo go Jehova ane
1: amen nne di tsiutsa ho phala wa ka di tsejwa ke wena morena ha ho ka hona ke phela ka mohau meyola alezambezi ha dumele mazambezi ya matle nasareta lona kokoko lona reba ha o morena
2: ba ha morena ndi tsapela mashanga Jehova
1: morena tibel
2: luna ba rata mo pela mo hlapeng wa Jesu ho polantsi e tsia pela ke mila o ha ka ma wa ke ho e patisa ne nye ke non kamata ke ba ha o morena
1: e ba ha o morena morena tibel
2: ha ke bitse le re pela tlo tla tla ka mo hlanga mo ne ke ikho ho e tsa mo tsapela ka lo dimo ho tsela tsa ma ha amen
1: amen morena wa ka
2: Jesu ke mo rena
1: wa dipeli ke la ka tsho ka re metsidi o na batla hore dithaba dikasutha ke ena e hla ha temana yeno ya ha ene se ke fitile ya tsaba ke ya tsedintsa ditemana tse wa digata mo ka medi ya renanga o tseba seo ke se hlokang memma pheko ale ha ntate molo mo salla ke thaba bosiu reba ha o morena Jehova ke le sedila ka reba ha o morena ntate monethi ra ngwana wa khubedi le kotulo ntate wa ngwana ditsela ale ha ntate molo matala reba ha o morena
3: ba
1: ha o morena a botega modisana
3: dimela bana ba ntate ba ke neng tentele
1: yes
3: modimo a le go itse molemo o sa feleng ba ha o morena
1: ba ha o morena a botega modisana mmoko se se fikeng a ntate molo mabuyane
3: amen nna
1: ke amen swa ke saka wa ukwa he o monate tsa tsinle ba re ha ke ne ke itshela ka dikeledi Jehova a mpona ke hopola mantswe ano ba ha o morena modimo a keke a o fa morwalo o golang a o sile hata a le magalaneng

0: wa bona ha motho a itshela ka dikeledi o tsebe ke tsa tsedintse masale a sa digating etseno ke tse thetsanga bohloko tse thetsanga pelo ya masale ha bohloko e ba ha o morena Jehova ke modisa wa ka nkeke ka hloka letho mme mathabo diphoto a le semphete wena ya ratela Re ba ha o morena. Anes.
1: Ha ke hopola wena nka tsenehelang. Sentle ha ke na tsona se ka o gatlisang. E se hlabelo sa ka. Ke so morena wa ka o tsiya mo. Re ba ha o morena.
0: Re ba ha o morena a maki.
1: Ha mabote tutu.
0: Morena mo di mo matsiriso la kanya lo khotswa ba balele ba ntlweno nneso.
1: Amen ngwane.
0: Kangile ka uta. Re ba ha o morena. Se fapanonga sa gologotha ke sediba sa matshidiso metsatsi ntshube a le dithabaneng kela hanta temolo o skalo hanta temolo sello re ba ha o morena
2: Ba ha
0: o morena.
2: Ha re rapela Jehova, ha re mangata ka mehla, re tla fumana molemo. Re tla bona le bodimo. Ba ha o morena ntate.
0: Ba ha o morena mme mmopi go Mariana ya sa pintse na go telele.
2: Hele.
0: Eh.
2: Ka tsa mang.
0: O se ka ba mpotsa go na ke mmone jwang. Empa ke bone go na sa hloko, na sa pintse na go telele. Re ba ha o morena morena o mosa o le reko me maretsidi a le Jerusalem Re ba ha o morena
3: Ba ha o morena
0: ra ga di waka
3: le tla amohela matla ha moyo o halalelang o se o thoetse go dimalong mme le tla ba dipakitsa go re ya lo mkhana Jesu Ba ha o morena
0: Re ba ha o morena ra ga di ntumenga matete
3: Ha
0: ba khutlwa mmeso. Amen. Nne so. Ke
3: sekimotse.
0: Wa di pele. Re ba ha o morena. Seo fela ke tla, ei, seo fela ke se kopanga ho morena. Ke ho dula tlunga ya morena. Ka matsatsi ohle a ho phela wa ka. Ke ba ha o morena. Ngwana ditsela. Ale ka mane ka kwadi. Eba ha o morena.
4: Eba ha o morena.
0: Sin mwana eh sin nai.
4: Eh li tshepela nge ho fa. O yo lo ka thaba si. Ke ke ke nya se sin ya ke ditho. Eba ha o morena.
0: Eba ha o morena sa go mo mo kiriki.
4: Ka ma se pedi mwana.
0: Wa ska mpite tsa le gale he. Eba ha o morena. Budi benga ba mahlomola mo ke nenge ke tibile wa hlaha wa ntutubulla ka tsota di ntletsa hao a o ismale fumola po ale na hatute ka ba ha o morena ka ba ha o morena
5: ba ha o morena
0: o hlatsisitswe ntsa ona
5: sa ke le tsela tsela ke sa ke tsena tikele
0: ka ba ha o morena o hlatsisitswe ntsa ona
5: ke ka khona o phile
0: amen ne so ka ba ha o morena farime yanga le sekene molekong ndoda mofukinga a le bophelong a Vanderbilt park

0: Wa ha o ga le mabule.
1: E ba ha o morena ntate ntlhane.
0: Amen mo tsanga mo rena.
1: Amen hle ntate wa ka mogala modimo a matsediso la kanyala go tswa ba balele ba ntlo ya hao.
0: A mpulo ke le wena go lo fela mabule.
1: Thank you ntate wa ka. Re ba ha o morena.
2: Ke ba ha o morena.
1: Morena Masisi.
2: Mana ka ni tao tshe tshe ong ka trela mo tsone ha ira wena o santse o santla tse o sammatla fa tse o sa tshidisi san tshusi ne o sa tshirele o tshepo ya ka ka mesha ka ba ha mo re
1: ka ba ha mo re na mo re na Masisi
2: ka puncho mares
1: amen ne ka ba ha mo re na
3: ha ha ha ha ntse ja tshepo ya ka
1: Thank you, Mahalia. Eba ho morena. Hai le lona li khutsetse Jehova o tla le lwanena. Ke ba ho morena. Metsedi ale hantate molopita.

re ba ha o morena le hanga tsamaya go hlonga elififi nkeke ka tshoha bobele ha bo le bong meyola ale ka Zambezi.

0: Eba ha o morena.
1: Eba ha o morena.
0: Morena Masisi.
1: Morena ke ipetla sa hao ha mmo le tsohle tsaka. Hore ebe wena ya ntsamaisang tse leng tsa. O tseba dintho tsohle ka bongwe ba tsone. Mme ho pelo ya motho ha o le engwe e patileng ho wena. Eba ha o morena.
0: Eba ha o morena, morena Masisi.
1: Ka pontsho ngwaneso.
0: Moha.
1: Mahau wa mokana kona Jesu Kriste o pano le matsiso mo ya o halala mahau no mutsirisi bana ba Israel wa tele le fubedi wa ntsha bana ba ga go sebopeng sa mollo o be le gona o fikela Jesu Kriste a khutlala ka tere ke ha ka bophara ba lefatshe go kopatsene re tshepile le bitswe le matla ka ntate mo ga le mo ya o halala amen
0: amen mrena Masisi
1: Apo
0: re tsongwane. Morena mo di mo matsiriso le khanyalo khotso a o etsetse ka ogele ka ogo go uetse bohlokwa. Mole mongwa mo ifa bana ba gwale ka sitana le go basothuka ka karetso.
1: Ke ikokobetsa ntate ke phamisa flagala go di.

Rena Masisi. Aritsi hantle ka mane ka ponchonga. Wena o tlo ebitse bualo ka hore ke makhaka. Bontate le bomme ba hlahangana hengetsa hodimo wa Afrika. Ha ba ebitsa ba re makaka.

0: Ivang.
1: Ivang.
0: Ke yona bjale he ke yona e halal.
1: E halal.
0: E halal.
1: Re wa utlwa le yena re bophelo bo teng.
0: Ai o go something ka ofe.
1: Na ga o pula dintho ba nna bo something ka ofe. Nes.
0: Monat.
1: E bi lawa ya tabis.
0: Monat.
1: E tabo fen.
0: O ba neng ha o tsa dega mo tsadikileng ka metsi a matha go tsama kwa la mo yako.
1: Oh, wa o tsetela nna.
0: Eh, senne ke sikira sa tla se ha ba ula se ya ba ja ba sa we.
1: Mo ga na tebel, mo
0: ga na tebel. Eh, ka tsona ine he.
1: Eh, mo ga na tebel lo nna ke se.
0: Ha. Senne ke. Aska sa tekwe bo ya le mpa mo tekwe di mo yana ke.
1: Au
0: na. A ona ke re se don go putsa ke tla mo na o sa se tsi na bo go bo se ho ja mo ga nna o. A bona ho ya monate.
1: Oh. Ke ba. Oh.
0: Ke o le don go putsa.
1: Eh.
0: Le ba ba mbosh go ba tsi.
2: I was able to get a little bit of a little bit of a aus die gesehen khanya so bungale tsigitsana khona mai ba maga go kwala batla ba skomma swali ha tsa mutsa khala le tsigitsana khono di tsabane da destiniso le ntubo go khane ka le tsigitsana ha yo mona go tsana ka motho a tshwang ke se ba ke metsi ke tla u khono mang ka tsu ha le aus le ka go betswana ka le tsigitsana magana ma se pontu fi ka ma sphodi me mana le jega mabitsa ka ha tsamae ka le tsigitsane go nna mpa si masego e se ne se ha pika ka le tsigitsane ya de tsato malofano go tswana me yo la sam busy mogana Francis le lone tsi ke se tsere go mile tla botsa botse me ma tlhoko ha mo sala tlo bo sika le tsigitsane ya de mo ne tsi hala matsa a botse ga modisa na mmoko se se ke ha mabuyane a o sile ha tsama galane le mema tsho di photo simpetinyane ka matsibitsane Margaret ya le ha mabodi di tuku next le tshobe di tsabane ka le tsitsane mema mmutlo go mara ha tsana mema re tsidi ka jo go sala ma ka le tsitsane ga ga di tshwe matsitsi tsaba khupa mwana di tsela a di ka le tsitsane go tsa go mo motse ke ka ma tsodi ha o simala o fumela po a le na ha tshupe ka le tsitsane mo pheno kwa di ndo da mo fike mfanda ba ile phaka mo pilong ka le tsitsane me masbolelo mo hapika maskhodi mahali a se tsene a le mo rija ngone putsi ka maskhodi aba ngelo tsapelo mo ha o ke mogana masisi ka poncho ka bile masuma mana mo se nega go mo yo hala mo putse ke bana tsa ba masume a mahlano e jalo ne
1: e tsena nna
2: maskhodi a ipala a ita khatsa khiki ha wa mohono I'm going to go. Ona ke la ka ka sa ke bontsha metsi ha ke re ke re ke re ke re ha ikona ne ke re ke re ke ke itse mona ha ikona wa tswa ntse ke sa ile lela ha re fela bo di khomona ka mathela ka koloing ka tsaka ka nka dilo e tsene teng ga yala le dilo la ka le ne ke ganna ka lona ha ke ya hae kre ha ntse ka koloing ka mona ke bo di tsetse
1: Ena o re ne re tla ukwa fela go so le bua ntjwang Hana Satina Bubusi. ye ile go bona ka tla ukwa fela go ga e khona ba nna nthweng khang ka mona e khona.

Ke ka iphumana ke ikentse wa manghang se kwa tsheng. Manghi se kwa tsheng. Hela mokana masisi. Ku tlile gore timer la ha e ka ga le mnati. Hm? Ke tlile re. Timer la ha e ka ra le mnati jena. Hela ha fole hle. Ha fole nake. Ke tsa tsedinge. Tseo re ke keng ga iphapanyetsa tsona. Ha time la ha le semnat ha fole manghang se kwa cheng ha ba ha yo manghang se kwa cheng ke bo paki ba go re sebeditse hantle e re ke se ba bua lo ditsebiso tse teng a ka pele ho mahlwa ka ka mona tsebiso tse teng a ka pele ho mahlwa ka ka mona ke o re fela Swinta ha sona sena se o re tlang re se lebile dikolo di a kwalwa me dikolo ha di kwalwa mona St James Primary School dikolo tsa gona mo E4 ha di kwalwa ditshebeletso tsa mo E4 re ya di kwala empa lenane o lona ha ke le kwale empa ditshebeletso tsa mo E4 tsona ge ya dikwala o fihletse dikolo di bulwa ge ke re ya phomolong e go ipatela segane sena me dikolo ha dikwalwa le ha dikolo di bulwa dikolo ha dikwalwa le ha di bulwa di kwalwa jalo ge apere uniform ya sekolo re apere uniform ya sekolo sepheo le morero entsele ho tsosolosa ho kenya moya ka hare ho thuto ya rona ka ha go hona ha ya Lesotho sepheo le morero entsele ho kenya moya le ho susumetsa thuto baneng ba rona ka hare ho naha ya Lesotho uniform ya hlomphuwa ya sekolo jolo ka re itlhompha ge le moifo bana ba kgwala Uniform ya sekolo e a hlomphuwa jolo ka ha re itlhonepha ge le moifo wa bana ba gwale mme mabato a tseba gore na apara jwang ha eba o sontse o le ka ha go le batho wa leno le o leng ka ha go lona ba tla o tsebe gore na le batho wa la ha eno na le apara jwang empa ha o ntse o itukisa gore o tlo boketeletse bile o tshwanele bona ka uniform ha go thibele uniform engwe le engwe ya sekolo sefe ka pa sefe seo o ka e aparang wa moelele uniform engwe le engwe ya sekolo sefe ka pa sefe yeo o ka e aparang e ya moelele mme go lebeletswe ngwana mong le e mong wa gwale go lebeletswe ngwana e mong le e mong wa gwale o tlo bone dikolo wa bona ke tse di ya kwalo dikolo ke tsena di yabalo di akwa magenaka le tlele nthuse go ba letsatsing le la dikolo dikwalwa o tla ko tlotla o go jwetsa registration ya hao u bo go jwetsa o gena yo yena u bona a sebetsa jwang ka ha go lenane ola moifwa bana ba kgwa o tlo go jwetsa Hona lady bana ba bamba sekolo bo esa la bangodisa. Hona le bana ba bamba sekolo bo esa la bangodisa. Ho re na ba kae? Ha ke tsebe. O tlo go jwetsa ho re na ba kae? O tlo go jwetsa ho re na ba kae? Ha e ba ho re ba ntse ba le teng ka hare ho sehlopha se jwa. Ha e ba ho re bana ba jwa lo ba sekolo ba ntse ba le teng ka ho sehlopha se jwa lo tla go jwetsa ho re na ba kae? Empa o ntso sa le ba lo ke dikopano tse thago tsa moifo wa bana ba gwalo sa ipona hatse ha go nke o sontse o le ngwana bogo kopano tse thago tsa moifo wa bana ba gwale wena o ntsoge ka nnete ke na le lebaka ka nnete e be se ke potela mona ka nnete o bo so hla e ka nnete se ka re phoqa ka nnete kopano tse thago o sa ipona hatsa ka go moifwa bana ba kgwale e sa le ngodisa dikolo ha di bulwa a ka nnete ha o sa le ngwana bogo ene re tile
re di ile ka netatse o monate bile o ya thabisa o monate ke thabo fe re hatela pele a ga hatela pele ke ne ke batla re tla hatela pele ka hofa tsedinga tsa ditsebiso tsedinga tsentsenga dihlahelwa tsentsenga dihlahella mona le mane tsentsenga dihlahella mona le mane lefa mabuse mabusa lefa mabusane wa hapaki mazinot o hlaile ka pele ho mo ahlodi tshidiso mokoko mo a kuswanga ka polao ya baoki ba babedi ka 2014 ho latela lengolo la kuso mabusane ha mmoho le setsokotsane majalle ba ile ba feneta le ho bolaya ka sehlo mathibane ramatabuwe le mpho molatudi khutshwa yane ke kopa o lebitso lena ke le phete hantle mathibane ramatabuwe le mpho molatudi khutshwane shwalaneng ya la mashume a mabedi ya metso e robedi 20 August ke phato 2014 bopaki bo supa ha bobedi ramatabuwe le khutsuwane ine le ba oki me bane ba le thaba bosiu khutsonga lodge thupelonga haka tsela e sa tsejweng batla nkwa ke mabuisane le majalle mme ba ile ba feneta mangopeng a ha mosalla hona mono thaba bosiu mabuisane o ipoletse a semolato dikusong tsohle ha mokusiwa mmoho le yena majalle yeo e seng e le paki motshwaedi e leng hore e se e le paki ya mofapa hloho mme o tla paka kgahlanong le mabuisane mabuisane o ile a baleha dilemo tse leshome ka mora ketsahalo ena yeo a kosanga ka yona ho latela sepolesa o ile a balehela Afrika Borwa moo a fihlileng a tshwarwa ka tlolo e fapaneng ya molao mme a ahlolwa dilemo tse leshome ke moo itseng ha a kgutlela hae ka morao hore a lokollelwe sepolesa sa Lesotho se ileng sa mo qhautsa nakong eo a neng a le dipotsong a fuputswa ka taba e fapaneng mabuisane o belaellwa letotonga lelelelele la ditlolo tsa molao tse akareletsang polao boshodu ba boqhobane le peto le hao le jwalo o fuwe beili dinyeweng tseo kaofela mme o di emetse a ntse a le lapeng ke maobanyana mona ka March ha a ne a qoswa ka ho beta ngwanana ya dilemo di leshome le metso e supileng ka mora ho mo nwesa se belaellwang e le sethethefatsi PDC ka masakaneng tlaleho ya sepolesa e supa ha ile a nyantsha kwepere yeo phoko ka le ring ba ye dijong kae kae ke mo itseng ha ba letseleng a ileng a monwesa PDC me a seke a hlola a itseba ha morao a lemoha hore o bitilwe ke ka mogo ditaba tsena di ntseng a di etsahala ka teng ka mane ka magotleng mme a re kgutla hanyane re ntse re le ka ona ka mono ka magotleng a ka mono a re sheba hanyane fela ka go magotla ka mono
letsatsing a lena mo ahlodi e mohulo sakwane pita sakwane o tla di a ka hlolo hurima masole a mehlenga a mabedi e lenga tshekane sebolai le selone ratsiu ba fumano nga ke le gotla la e phahamenga ba le molato wa polao ya di sebotang le tiko ya polao ya tshepojane le tshenga ya thipa e koloi yeo bobedi bo emonga bona ko soka nngwe e tla tsamaya le kotlo ya yona 1 polao ya di sebotang 2 tiko ya polao ya tshepojane 3 tshebunyo ya thipa sechaba se sengata le balebelli e ba dinyewe ba e shebile ka leihlo le ntshotsho bokamoso le qetello ya bobedi bona makgotla a lesotho wa bona gore ana bjale a ntshitse kwepege moraheng ka dikahlolo tse ka ofa dikahlolo tse boima e go ba fumanwanga e le babolai bobedi bona e ne e le balebedi lelapeng la molaodi wa mehleng wa sesole sa lesotho monghadi General Tladi Kamudi me botlalewa buile ba thunya koloi ya mohlangkana le kharebe ya hae ka dikulotse mashume amane a metso e mmedi ke tsona tsa diketsahalo tsa magotla tsetla nngwetsala kapa tsentseng di le ka go magotla tsetonetsweng a mahlo ke la bobedi le tsatsing lena a hona letho le o ke tla iphumana ke ikentse lona o tloa ho kai wena o le ba kai jete motsi gona re rutana dibaka gona re rutana dibaka a se le goreng empa e le taba go rutana dibaka fela gona re rutana dibaka empa e le taba ya go rutana dibaka tsentle fela wena o tloa ho kae wena o le ba ho kae o tloa ho kae o le ba ho kae nanga tloa masego mona ka le ba kwana mogotlong nka tloa masego mona ka le ba qatsha snack nka tloa masego ke le ba thabatseka hela wena o tloa ho kae o le ba ho kae

0: ke fete tsikwane mo geneng tsikwane le khuzung tsikwane matikeng a ke fete fela mogana ntse ke a ka ntshapa ke shebe mane ke fete noka ya hlotse ha le shilo ke sheba fela ke shebe me kukuwe me ngata ka lezo la ka le tsadi go tshegi di seme ha ke fihla mane bele ke a kena hantle mane mo batho ba tshekwa metse so teng pele go tshwara ka dibelebele ke re ma bule bule
1: ke re mo rena wa ka
0: Maida ngwalo o dimele.
1: Ha dimele mo ngabegete a hai.
0: E nya nya na isikole ke ga nya thamala mna e.
1: E re ha fitla mo no mhlonzene ke re tshifa di madi ke re LEC ke re Maryland ke re Harmonise ke re Hanchechane ke re le lwalenga ke re tele ke re dikagape diterapeng harampai bothabothe ke toropong ba ke nawe ya kae ba ke batla ho bona jwalo emme mma ke thabile polao ke re ha ma ga ka be ke re ha qhobela banna ba ke na ha qhobela ko kae ke re banna masapong khono wa ka banna mami a tenga ka mona ha mothimo kholo ke sotlonga ha qhobela masiano kenga mofidikwane motenga tshahlanyane oxbo ba ke fanana ba ke le khalonga ha modipa ha makwadipane gaphadi madi letseng di hlonga sefatenga mafolanenga mapholanenga ke tokopong ya mogotlonga ke re tlokwenga ke re ha moruti ke re se alonga ke re thabanga jwale ke fitle ke itulela antle mogotlonga tokopong ke re gotsonga ka mono ka mogotlonga tokopong nka tsamaya hobane ke setsamana sheba hantle na kwa hane paetseng hantle metsotso ke yane e leshome le metso e mene wa tseba ka tadimme ha monate horeng a yane ya rona ke ya bokae hora yona ke ya bohlano e re ja mkozi letsatsing lena wa tseba ke eng kone le wena re kgeselese re ja scamtho odima PCFM ya le kgotlala kgasola hantatae ho theoha hantle avane lesotho hotel and casino re tla iphumana re ikentse bang ho ba ha hona letho le ho re tla iphumana re ikentse lona go re fela nna le wena re ja mkozi ka tsela le mogwa mofuta we ka nga ona ona ke ka ke se ko ba letse ka hlolo ena ye tlo di bua jwalo ke mo a hlodi e moholo sakwane Peter sakwane yena ye o ba sotho se tshaba se sengata selebelletseng se shebileng a nyewe ena ka lihloleng tshotsho yena ya masole a mehlenga a neng a katabalo molaudi wa mehlenga wa masole wena o ka reng mabapi le nyewe o ka reng mabapi le nyewe nomoro tsa mohala +26659956 le 212199 56 o ka reng wena o ka reng mabapi le nyewe ena yeo dithotsena tsa sesole tseneng a dikatabalo molaodi wa mehlenya wa sesole ditobaneng a le yona

0: o monate
1: le wa ga mphangwanisho
0: o monate
1: o tabo se
0: morana waka
1: go bona kana go nwe o nale tama leleng bana ane ba tswa go ipele bona yo se go se go letseo
0: e
1: a we hla ka ma
0: e
1: ke tsantsa le yona ndero ka hore ke ka ba ite mo
0: thank you mogana wa ka thank you ntate mona ke batla ho fa fela polelo e ileng ya ntshwa ke mo etape na ke tlo go ke mo etape lo bane banna wa bona bua la magotla ke yane a itse ba ke ba eme hanyane ka tshebetso ya bona Hey, Omonad.
2: Pile wa thabisa ne.
0: Neso.
2: Ke thabo fe.
0: Maniso.
2: Ke go tla pele re kopa re sa ka re go ka swa ka toka.
0: Mm.
2: Go tla ha isa iphana. E mo le mong a jele ntwa ha. Go mo gana o nka bo tswa ne se ka ke go mo senya ha le kwana motho na itse ntwe le sisi. A tona ntshetsa wa fatsetsa bontsha gona le teng mme o la se ya ga sekobo seno no o tenge ja papa le yena le bona ha ba ja ga kanne
0: tangi nna ke tlo fa polelo yao ya ke tlo re ke yeo inengile mo etapele wa mogha wa sechaba sa basuthu go bane magotla ke re maoba mo a tswa batshwaga matsoho go ba ke ba emise hanyane ka tshebetso ya bona ho qetelletse bila le gotla le fane bua lo ka ka hlolo ya moshwelela mohlomphe ima chesetsa mo fomo be uri be a tsena yena uri be a tsena mona ene le hana eletsa masole ana a qetanga ho tswa a qetanga ho tswa ka mane ka kwetlisong o di be ya jene ke le moile hore bohle re thabetse katleho ya bana ba basotho ba qetileng a kwetliso ya bona sesoleng mme ka jeno ba fitile mokgahlelo wa bo recruiting ho ba masole a feletseng le ha o le jwalo ke mmaketse hore hara thabo ena ha hona ba hopotsanga bohlokwa ha hona ba ba hopotsanga bohlokwa le boikarabello le boitshwaro botshepei le ho hlompha molao nalane e re bontshitse hore ba banga ba ile nga batla pele ho bona ba ile ba qetella ba iphumana ba le teronkong ba sebediswa ke boga dipolitiki ho phethahatsa merero ya bona ka hona ke eletsa hore ba dule ba tsitsitse molaong kha ba skebe ba itumella ho hudelwa diketsonga tse mpe tsa ditlolo tsa molao otherwise bokamoso ba bona bo tla fella terongkong ka kahlolo ya mo ahlodi e moholo sakwane sakwane nyewenya ya pulao ya disebotang e hlai e hlakileng masole tlohellang honka ditaelo tse senya molaong ha qetella ditaba tsa ha yore ya nang le ditsebe o tla nkutlwa empa ya senanga tsona o tla utlwa ka letlalo ke pheletso ya polelo ya Ramanasi eo wena maikutlo a hao tsatsing lena nyewe ena yawa mo ahlodi e moholo sakwane peter sakwane o ya idea mme o tla gopola go diketsalo tsena ga e sale di etsala ka selemo sane sa 2014 bona na bjale ke 2026 ke gona kahlolo ena e welang maikutlo a gago.

0: Ala la. Ala la. Ke tsewe ha ditaba. Me o tlong kutlo se ka be wa nkutlwela. Ha ke re halala jwalo. A se o bolela hore ihlile ke a hlohleletsa. A eh. A se o re ke thabile. Empa he. Ke ikhutsetsa ditaba tsena. O monnate.
1: Ke ho thabile.
0: O monnate nna.
1: Ke tlo fela one
0: day. One day. O tse yang jwale nna. Ai bo.
1: O tswa le wena.
0: Ne? Ne?
1: O tswa le wena kae?
0: O no ba le o tswa ne ba entseng? Ha ke u.
1: Ba ne ba itse ba ha ba tla ba tonko.
0: Eh ba bela lwa ka polao ya disebotang. Eh le ka tshinyo ya thepa.
1: Bayang
0: e koloi a ke re bua la ba ile ba thunya dikoloi mo
1: ba batho bao
0: e ba le ba thunya koloi e batho bana ba neng ba tsama ka yena ka dikulo tse 42
1: na jina na o nyewa ha ile mona e wa go tla hla ka gona e wela kae

me a o sheba ana jwale e o sheba ba a hlodi ka mogho ba leng ka teng hey e hlile ba lo nne molomo o ka tlase wa bona ba ya ba le bane jwalo le dipolao ba ba ya ba le bane le ditlolo tsena tsa dipolao a e hlile wa bona gore e hlile ba lo nne molomo o ka tlase

0: Ha ha ha ha ha. Hai. Di taba di a etsala. Ha ke ne ke tsheya jwalo empa ke tsheya taba tsena. Tse ratanga ho nketsa halla di Facebook mona. Jale ke a bona hore nthutsane tsa khale kwana motho ya no sa chinchile account ya ne ya khale. O sa ibitsa ka lebitso le leng. Hai. Ke ba nna nthutsa di Facebook hle bana. Nthutsa maganga. Ke a bona go sa ibitsitse ka lebitso le leng laka. O sa ibitsitse hai. Ai. A se nna mono mo le tla bona nthweno e ngotsweng a bo buli buli motho. A se account ya ka e. E be sele baleya yeno yana a se yona e. Gale ke a bona ke eno o fetuile letsatsing lena e seng tlhaisetsa mona ga bona. Go sona le account e seng ibitswa bo buli buli motho. A se nna mono. A se nna. Me a di se di le tjena. A di le tjena ha di batla batho bana ba bo IT, batho bana ba tsebanga di computer. Ka nnete le tlekele re thuse. Go wa boithatelo bo botle a tla ka nthuse. Bana ba tsebang IT. Ye, wa boithatelo bo botle. A nthuse a ska mphoqa. Ye, a nthuse a ska mphoqa. Ye. A di se di le tje. Ya ga phame empa he ke se ku yeleletswe hape o rena o sole teng hape o batla o hlao kae never balunga never balunga never ulunga ere ke hatele pele ka tsela le mogwa mofuta we ka nga ona ona tloa ho nna satane ye e ho ngorilo ho tloa ho nna satane metsotso e meraro ka morahora ya rona ya bohlano gona ke busy ke busy gona ke sebeletsa modimo ka mona bjale wena o batla go shebisa ka ntlena o batla go shebisa kwana e ge ke ya ditlhong tsa ditaba tsa dipapadi o di maPC FM ya le go tlala gasola hantatai o theoa hantle Avani Lesotho Hotel and Casino ka tsela le mogwa mofuta we ka nga ona ona huri ma PCFM ke a potela ke a tlhauku
1: mametse buli buli buli buli selemelo sele buli buli buli buli Monday to Friday li buli buli because it's number one's finest buli buli ha skatsaba bareke ma MCB aka Mr. 1 2 and 3 PCFM 95.6
2: Selemela Sports Updates.
0: Era re di shebe feda. Hore na ditlotse tsa ditaba tsa dipapadi, tsona a re di ya ka mahlo o re na. Di tla re ya ka a re sa ba kgetsi ya rona letsatsing lena re a fumana hore ka ha go kgetsi ena ya rona ya dipapadi go setse matsatsi a se makae go setse matsatsi a se makae ebile ke tlo go setse letsatsi lena la hosane ke tlo go setse letsatsi lena la hosane Obane ka la bone e tla bele ha o thagwa dipapadi tsena tsa mohope wa lefatshe e tla bele ha o thagwa dipapadi tsena tsa mohope wa lefatshe ka mane ka Mexico na hentse kopaneng a tsa America kwa di mo kwa na hentsane tse kopaneng a tsa America motenga na ha ya bafana e gwese ke na na haya Afrika Borwa ilinga bafa bafa bafana bafana eta ngonkana bua le na hayeno ya Mexico ile wona ile yona papadi ya ili ke saka ke ho renya borobonga bo mantsi bua ma ke ho renya ma ya borobonga bo siumane ho tshongwe e tla felella ha di data bo hora tsa bo leshome le bomotsi o le mongwana ka felela di data bo hora tsa bo leshome le bomotsi o le mongwana ka paka mora hora ya leshome me ka hona o ka reng ka dipapaditse o ka reng ka dipapaditse o ka reng wena o tsamaya le efe o tsamaya le naga efe o tseba ke nako yanene o betshwang ka thata jale ke nako yane yeo go betshwa ka thata ka yone ke nako yane yeo go betshwang jale he motho a tsebe o bona gore na skipper a tsebe o bona gore na skipper me a re ntse re sheba tsentseng di etsagala ga go le jwanga re tonne matlho ona mona dipapading ka ronaga ya lesotho hei gwa rekwa gwa rekollwa gwa rekwa gwa latlhwa gwa rekwa go kengwa mabidi ditlhopha di a ikgaga di batla etlege ga dipapadi di kala mane e be le gore di kala gantle di nepaetse ntho nngwe le nngwe e ditse gantle moo e loketseng a gore e dule teng moo e loketseng a gore e be tsamaya gona teng

0: ke tsentseng di etsa hala o ka reng wena maikutlwa maikutlwa kapa hona maikutlo ka World Cup ha hona hona ka World Cup ako renke go botsa potso e bobebe he ha ba ha hona maikutlo ka World Cup e ri tlele ka ha hona ha le sotho ka mona nke ke botsa potso fela nke ke re na ho bobebe ha kae ho ka tsamaisa sehlopha sa motse ho bobebe ha kae ho ka tsamaisa sehlopha sa motse o le mo presidente ka go sehlopha ho bobebe ha kae ho ka tsamaisa sehlopha seo thweng ke sa motse kapa sehlopha se seng sa hao o le mo presidente ka hare ho sehlopha o tsere go bua tjena le o bana re se re kentseng kwa gona fatshe hona le tsedintse seng ke di utlwile o monate
1: o monate go thabisa
0: hela le tlama
1: o bua mo ga mira ga ka
0: hela ha ona ga ngwane so tsohle di apere toka
1: go to le lanta se ra ntle le o mya dumela
0: ntate
1: a tsinai kana wa tsena ka wa ka trap wa ka bule ka bule ya mabula ya song ke me ka ba nona ha go le ke shiring ka ma ka ma so a mo tshozono a ma so a o ke shibile time te pedi ke di bona hore ka ho ke shibile Senegale ke shibile Portugal
0: o shibile na ha ya Senegal o shibile Portugal
1: e ke to di shibile e ba bona o ke ke di ka ya ho le ke ga ra ho mana ta ha ka e tsai ka ho mana ke to a ga fana ne
0: ho tswa ga lo
1: ke ga ha ka e tsalo ka na tswa ga fana ne
0: a tshe ke ba ikutlwa ha hore le bua ho mena ha ne ka ma ikutlwa no ha le tlama
1: o ke le pa ke bula ma bula so ka mona ka so di khibe je ne le le a tsande le bula ne ntse ke sho ya bo manejara ya ga ba ga mo le tsene bula ya tsantsho ne ke le bula le ka ba thata o re motho a u ne stop a e be go ba ile a le ka ga mo le ra ha she ba skang a skang ga tse tsena tse le ka ga mo ya o ba she bo ka ntle nyana nyana mo no go tsi ya wa ke ha so sa he ku ntse manejara no ku ja tima mo be ba tonga le tsene bula ya ba mo ga ta ho
0: ke a le bo ke a leboa phepinna ke phepinneso ha eba o ne o se o qete ditaba tsa hao ho bobebe ha kae o le moporesidente ho tsamaisa kapa le wena tjheka tshebo ya hao ya mahlo jwale o se o kgethelwa boporesidente jwale o tsamaisa sehlopha se seng sa hao o tsamaisa sehlopha seo re ka reng ke sa motse o bobebe ha kae o moporesidente ha re hane ka nna ba o letswallwa la motse wono wo o kgethilweng o ba moporesidente wa sehlopha seno bjale o ba moporesidente a kere ha o ba moporesidente ditebello tse ngata ke hore moporesidente he o tla senyehelwa he ke yena a tla bona gore na sehlopha sena na se hola jwang ka o ikotla pokothong hangata ehlile e amane pokothong ya hao le lelapa la hao ho bobebe ha kae o le moporesidente o ka ba poresidente ho ka tsamaisa sehlopha seo o reng sena se saka re ka ya mane Gauteng mane re etse mohlala o bobebe se tlhopa ke seno sa Bloemfontein mona se ileng a sa bitswa bjalo ka gore ke Bloemfontein Celtic beng ba sona ba ga ke sa mona Bloemfontein a setlhopha sena a se sa mang kapa mang empa ke sa mona Bloemfontein a setlhopha sena re mathe re nyolose re kenekene le gare mono go yona Gauta o fumane tlhopha tse e kanga bo Kaizer Chiefs ga o sešha batlhopha sena o fumana gore a sena sona e tlile ke sa monga sona se sena e tlile ke sa monga sona jalo o mmathe o shebane bjalo le sane se kanga sane sa bo Sundowns o se fumane gore ka nnetela go ka bathwe se ile sa qala go thwe ke sa bommamelodi mona sa qala e le sa bommamelodi mona fela wa fumana gore ana bjale tsena e tlile ke sa monga sona mme ga o sheba ditlhopha tsena tseo o kareng ke tsa beng ba tsona le tsena tse o reng a se tsa beng ba tsona ke tsa ka metseng go bobebe ga kae o le moporesidente go ka tsamaisa setlhopha se jalo go bobebe ga kae ke kentse nko ya ka fatshe ke ntse ke fofonela mona ke utlwile ga ke ntse ke fofonela gore semphuiseng ga kae semphuiseng ga kae ga se ne seng ga kae ga o di bona di le tjena ko re fela ke etse tjena ke etse tjena ke etse tjena ke etse tjena ga qeta o etsa je le kgale ba ke ba tswa mono se tlo qhalana nthwe ga kore ke etse tjena ke etse tjena ke etse tjena ke etse tjena ga qeta o etsa jalo ba ke ba tleya ke a tseba se tlo qhalana mme nna ke tlabe ke le ma o bobebe ya kae o ka tsamaisa setlhopha sa botse o le bopresident o le presidente go twe tlhopha sena bjale a se sa gao sena ke sa motse se ka ba dula kweng ya lebele gore ntho ke ena mona ntshutla moye ka ba dula kweng ya lebele gore ka ba metsa ka mmelo ka ba metsa ka molala go ka ba metsa ka molala ka ba metsa ka molala ba ra kona ele taba ena o e bua ke re ke kentse nko ya ka fatshe ke ntse ke fofonela ke a utlwa gore he ke tlo etsa tjena ke etsa tjena ke etsa tjena ke etsa tjena la o ka batho ke tlo ba sia ba le ka gaga radio
1: iwala mme
0: yela nake
1: wa ya sendadi
0: ya ya
1: anete ya sele sendadi wa ka ka tle ke bone ka ti
0: butlanke ko o botsa ko tata ise ke a tseba o le gwala
1: hantle ao
0: setlhopha seno sa magwala ke a tseba ke sa ka mono ka maqhaka
1: ke sa ka motse
0: moporesidente o o bone a nolofalelwa ga bobebe o se tsamaisa
1: a senke bonolo eno ena ntatwa o en yona a senke bonolo
0: tate tate
1: eisopha se ngata olo sekedi kone bolo a ko mona shilfa lgwaga
0: goga tsho sampa ya fela ngwaneno wa mothi
1: a ne di a yo be dira le sa ho ntate wa zwa go dongolong o tla tsa ga na a sa ka motseng a go
0: a go go
1: go
0: a go
1: go go
0: u ka se ba u etsa ba ga se sa ho tlhopha sela ke sa gone se
1: ana la ga ba ka manta di a tsa dongolong o go we ka ta u we ka ona la ene mona go e e ya nya
0: ha o yetsa la ile mola o e butle butle wena butle la o ka ba nna etsa o bo keteletse bile o theuile gore mane mo nongwe le hona teng mane mo nongwe ke na o le mafulufulu o le hona teng o kwa ga a tlhopa sena ke sa Yesu ke tla etsa ka hodle motho e mongwe ba tla kwana o etsa ga a tloa mona wena radio mapei ke bitso la gago o ntsha tlho eno ka kobong ka mono ke tseba o ka e beya taba e bo bebe
2: awu
0: juan
2: e bo bebe ha sera sino gono go tiki e ai ga sino gono go tungu le mu bo bebe ha sera tsotse le tsotse le ai tsone go tsela matsa
0: kuri e bo bebe ho mangwe mo president
2: eke
0: ke ke mo president e nona le chelete e tlile ka mmona a ke re tena ke mo khetho ba ne ke tsebo go na le chelete o tena ka ga metse ka mono a ke re wena wa tsebo go di ba khetho ba ne ho thu bana le chelete ga le ha ke tawa le chelete o ntsa tswela pele ka sehlophazi tsa maiso nya ha ha o go utlwa o so hla o so ha wa ela o ka ba nna etsa ka hohle ka fela o nno tsebo go hlopha sena se sa hao na ho yena o so e ba bobebe ho ga ka ntsha ka pokotho
2: Hey,
0: how about na le mohala wa ha ya ho monate le mohala wa ha ke kentse nkwa ya ka fatse ke ntse ke fofonela ke ya utlwa go DJ heban ati di taba je le tla mputsa kana go nngwe ke tla le wetsa le tla mputsa kana go nngwe o monate
1: eh
0: na ke o da le tswe me di go botong antate mo le motsweneng ya ma janjeng
1: ya mo di
0: oh ei
1: ya bona ha e bongo e bile ha se bongo
0: ha e bongo le bile ha se bongo lo
1: ha
0: ho bane
1: empa e bo tlo go se tlhopha ga go tso e tlhela mo nna tsela wa mo tsi ho ya ke le tso ke sa mo
0: ei
1: I'm going to go to the house.
0: Dalets. Radio o monate.
3: Ye clever.
0: Dalets.
3: Wa tswa mo tswa tse ga jomo tsa mai wa yo.
0: Mang?
3: Na Dalets. Mo tswa tse la jomo tsa mai wa yana. Ala ka bare. Ala ba sala ga mo tsa u go lo yana wa tswa tsa go so. Ha ke tlile ya go ne na.
0: I'm not going to be able to do it. Mokhato se mwana cha tuadi
3: o tsala le mokhato o shebi ne ba
0: Hantle nako ya ne paetse metso tso ke yane e mashume a mabedi ka metso e mehlano a re ne re ke re qoqe fela gore na ho bobebe ha kae o le mo president o ka nne go tseba gore a hle o ka nne ona le nyoko ho ba di president tsona ke di kgetha fela hobane re a tseba bonnete gore di ka nne a re jo re kgethe motho fela jalo bo itlhela monna mosotho kwa monna kwana wa ka ga motse a tla o jetse gore a tseba ke engwe a tseba ke La ka ba ka ma o se fela frustrate hore timi a se a o timi na we a se timi a o yena go bona so ba tla etsa ntwe ba tla nka na go e batla mo a se timi a o e kana kwa no tse motho a ke yena ntsha ntshelete a tswa ke engwe la wa ba a tshi a se a se timi a o yena we le le a tla ntwe ba tla ka na go e batla ha re hlokomeleng re hlokomeleng re ne re ja mokozi re ke re qoqe fela ka dipapadi e re ke mathekele be ka mana ka Lesotho Meteorological Services ka Thotamodi re ile o sheba fela gore na teng go tseba tšatšiane gore na cable ya buang ka yona na ke efeng re shebe fela gore na boemo ba legodimo na bo eme jwanga bakeng sa letsatsi lena le e ntsweng jalo ke Morena go tseba tšatšiane gore na o bua ka mokgatlho ofeng
4: Selemela weather forecast.
0: Are se fela di tloetsa ditaba a re se fela ka mathela ka mana ka Lesotho Meteorological Services ka Thotamodi. Ke ke re se fela hore na tenga. Di lipile bwanga tsena tsa boemo ba lohodimo. Di lipile bwanga tsena tsa boemo ba lohodimo. Hodima PCFM ya lo khotlala gasola hantata o thiwa hantle a vane Lesotho. Ah, butle wena. Butle. Ntina e solo pan. Ha e solo pan jina bana. Ga le be solo pan e hlala ka o kae. E ya bona mphetsena tsa club o tshatsena. Izinto sa balungu. Ka net mphetsetsa club o tshatsena izinto sa balungu. Ah, dutlela bua lo ka mphetsenya ate. Tlela ka dipolelo. Tsengata tse tla o duba tlela ka dinthotsengata tse tla o duba empa he e re re shebe fela hore na bo emo ba le hodimo letsatsing lena na bo lipilwe jwanga ho hlaka mono ka Lesotho Meteorological Services ka Thotamodi bakeng sa letsiare lena le entsweng a bua lo ke Morena le hodimo le tla kwahela ka o kgetha dibaka go be magareng a go isa go phola empa go bate go isa go bata gagolo dibakeng a tse dingwe ka maloting ga le ntse le phagama moya o ka lebelela o foka o le bobebe go isa o e ba magareng a go tlha bophirima go na le monyetla o fokolang wa dinoko tse masome a mabedi wa mafafatsane a seng makae le go kgethiwa wa letlhwa dibakeng a tse dingwe tse phagameng ka maloting e re re shebe fela di-temperature ga gona tsona di eme jwanga di-temperature ga di lebeletse o ya mapakeng a tsa tse tsheletseng le le shome le nan le motso o robileng a monno o le mong Oxbow ke yone tla dula ka tla stars ka 6 degrees Celsius athinyane maseru ha bo matlama tsempunga bokauta wena bokauta sane bokauta yo yo eka sitana le mohali zuka kutinga eka sitana libere a ha bo di odi matsaga eka sitana le marwala di tla tsora malavu lo ka 19 degrees Celsius ke ka mogobo emo ba le hodimo bo lipilweng ka tenya bakeng a sale tsia re lena le entsweng a bua lo ke morena hodima PCFM ya le khotlala gasola hantatai ho thewa hantle a vanile sotho hotel and casino kwaona mo go ditsinya hona teng ho senya ho hwaletsa tsile entsweng a jwalo ke morena ke batla ke mathaka lebelo le potlakileng a holo ka tshe ba fela hore na a di ka re dumella hore ke potelele mona ke etse so
5: selemela financial indicators
0: a ka tshe ba fela go na lotila go bona lona letswa le emejwanga o senya go bona wa letsatsi le entsweng a bua lo ke morena ge le nka ga le bapisa jwalo le dollar ke ya America le shumele metso etsheletseng le shume le nanga le metso etsheletseng ka disente tse mashume a mahlano a metso e mmedi lona le phame jwalo ka ha o le 12.5 tago la dipercent papiso le pontwa ke ya Britain mashume a mabedi a metso e mmedi a maloti ka disente tse nne lona le phahame jwalo ka ha o le 12.5 tharo la dipercent papiso nga le euro le shume le motso rubonga la maloti ka disente tse hlano lona le phahame jwalo ka ha o le 12.5 pedi la dipercent ge le nke ge le bapisa jwalo le Australian dollar le shume le motso le mong la maloti ka disente tse mashume a tsheletseng a metso e mene lona le phahame jwalo ka ha o le 12.5 pedi papiso nga le Japan yen le shume la disente lona le phahame jwalo ka ha o le 12.5 tharo la dipercente ke a matha ka lebelo le potlakileng ke tshwara masego ka letsogo ke a e phopoletsa
6: hey
0: ke a e phopoletsa mo e leng a gona tenga e le gore bana ba tsebe go fumana seyanga ka maleng godima PCFM ya lekgotla la gaso la hantatai go theowa gantle a vane lesotho hotel and casino
6: look away I mean you yes you how's your business going not too good perhaps or it could be doing better we have a solution for you that works like magic now listen very carefully come advertise with the best it's time for your business to be heard and seen it's time for your business to thrive come advertise with people's choice radio the best of the best here we promise you eye-opening consultations immaculate service from our marketing team We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
7: PCFM, your pulse, our beat.
8: Ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM, yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tshebelo pele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti, o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang. Mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bagedi ba batjha naa ka bophara. Beha mogha wa hao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng. Letsetsa 22-322-122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse,

0: ari yo ho monate
1: bile wa tabi ama buda buda
0: itse ku utlwa mona
1: ya ka go potsa ba godmani ya ka ka mokwaza ka la
0: o tswa go ano le kanyane
1: ah ya o we ka le feta ma tso ka mokwaza
0: ke mang
1: a itse
0: ke mang
1: wa tiba
0: e itaraso a re tsama ye me yo e yama wono a sereba le ba ka ke batho ba tletse mo shibidi hammam matshwari le khalwane o zo ba thola.

0: Amedire ke tla le bishop mlapo a re bulele ka thapelo.
1: Tu dumedise ngwaneso ho sengona ho hotle. Ke dumedise ka le bitso le letle la moloki wa rona e leng Jesu Kriste. Ke dumedise le batho bohle ke re dumelang bana ba ntate morena a le ruise molemo o sa feleng. Ho sengona ke kgatlile hore re eta testamenteng e ntjha. Efangeding ya Johanne kgaolo yona ke ya leshome le metso e meraro go tloga ka temana ya mashome a mararo a metso e mene. Re bala testamenteng e ntšha efangeding ya Johanne kgaolo yona ke ya leshome le metso e meraro go tloga ka temana ya mashome a mararo a metso e mene. Ke le neya molao o motšha. Ke hore le ratane jwalo ka ha ke le ratile, ratanang jwalo le lona. Seo bohle ba tla tseba hobane le barutuwa ba ka sona ke ha le ratana. Morena le ntswe la hao ke kganya ya maoto a rona. Ratanang jwalo ka ha le nna ke le ratile. Bane ke sona seo le tla tsebahala ho ba le ba manna. Ke sona se tla etsa hore le tsebahale ho ba lebaka. Sesupo sa hona ke lerato. Mme lerato e be kobo ya lona ka mehla. Ka ho ba lerato le kwaela tsohle. Lerato le mosa. Lerato le sebete. Lerato ha le etse ho swabisang. Lerato ha le ipatlele tsa lona. Lerato ha le hopole bobe. Lerato le mpa le rata nnete. Le thasella nnete. Lerato ke moriana wa dipelo tsa bana ba batho. Ke moriana wa mmeya ya bana ba batho. Lerato ke lona le re tshwanelang hore re le apare ka mehla e seng lehloyo. Hobane ba bang ka jeno ba sitwa hore ba utlwe monate wa Jesu Kriste bophelong ba bona. Ba sitwa ho utlwa monate wa bophelo hobane ba jere lehloyo, mme lehloyo le ja ya le sikileng. Mme hoseng hona ke re ho wena utlwa lentswe le reng rata wa heno jwalo ka ha o ithata. Wa heno ke manna, wa heno ha se o reng ke ngwaneso wa madi. Wa heno ke e mong le e mong popo ya matsoho a Jehova Modimo yeo o mo rapelang. Mme ka kgona nakong yena yeo re leng ho yona, letsatsi lena, letsatsi pele ho letsatsi le mahlonoko le leholo, ge re rata, rata wa heno jwalo ka ha o ithata. Ke sona seo tla tsebahala hoba wa Kriste ka hona. Hlobola lehloyo le o apereng, le o tantileng, le o teteditseng, le o sohlokileng, le o jileng ka dilemolemo o ntse o le jere. Lokolla pelo ya hao, lokolla batshwaruwa ba ditlamong tsa moya wa hao, jolo ka hataelo e tswa e re o rate e seng o hloye. Hobane lehloyo ke e nngwe ya dintho tse beilweng anathema ke Jehova Modimo wa rona. Jwale ngwaneso a re ratane, o seke wa bolaya your identity. Hobane ha o thwe seo tla tsebahala hoba o ba Kriste ka sona, that is identity. O tlo seke wa e bolaya, ya ba o e bolaya ka o apara tse ka lehloyo mohono le tse tsamayang le tsona. Jwale ngwaneso ha re ye ka jeno re kope ho Jehova hore a tutubolle mahlo a rona, a moya a bule ditsebe tsa rona, hore jwale re tle re ye ka lerato, re tle re seke ra lahla our identity ya ho bitswa bahai. Ha re rapele ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang, tati ya matla o hleng tati wa morena wa rona e leng Jesu Kriste re a leboga Jehova Modimo gobane o re ratile re a leboga Jehova gobane o re file ka moo lefatshe le sa re feng ka teng re a ikopa ntate lokolla meya ya rona lokolla Jehova Modimo mafitofito a dipelong tsa rona mme re apare lerato re a leboga Jehova Modimo wa rona goseng re bega kereke ka lefatshe lotlhe re bega Jehova le rona batlhanka gore ntate ya matla otlhe o tle o re fe ditlhomo tsotlhe gore Jehova re etelele motlhape wa gao pele re beya motlotle itlhogo ya naga ya Lesotho motlhonolofatse mo boloke o mosireletse ena le bantlo ya gae ntate ya matla otlhe o motlhonolofatse o tlhonolofatse le borena botlhe ka gare go naga ena ya Lesotho lelapa la borena bo bogolo ntate ya matla otlhe re lebega wena ntate ya mosa ya mogau Jehova Modimo wa rona re beya botlhe ba potapotileng motlotle itshebetsong Jehova ba tlhonolofatse tlhonolofatsa bookamedi ba sena sealemoya momamedi le botlhe ba kene mananeng a bona le bao e leng gona ba tlang go ena Jehova ba tlhonolofatse o ba boloke re beya ntate mothutsi wena mo tlhonolofatse mo boloke o mo sireletse ka mega le matsatsi ka lebitso la ntate la morallama ya o galalelang amen
0: amen ntate moruti re a leboga.

0: Ameri eme tsotso e le shumele metso emene re fraletse hora ena ya bo tselela e ge hemo ameri ha ho le tsena ga tlhletlhetso le pele ka ditaba tsa rona jo loka ha ke o hlaloseditse ke na le ndate mkhothuma galanyane ke mogetho wa mogetwane mo dula setulo wa committee ya social cluster ka go le gotlala setšhaba e bile ke modula setulo wa ba dula setulo ba di committee tsena tsa le gotlala setšhaba he ka mohelo ka teng mamedi re ha ho le tsena he re tswela pele ka ditaba tsa rona jo loka ha ke hlaloseditse ke itse re ke re phetle o di report ena he mo America pa kale o ena ya mohlahlubi e moholo wa dibuka tsa mmuso hore na e bua ka ditaba tsena tsa performance ka sebopeo sefeng jwale hemo wa medi utla itshebela tsona ditaba tseo nakong eo rentseng re tswela pele ka dipuisano tsa rona ntate ge ke o amohela hoseng hona lenaneo lena la rona la thameso kwano ho PC FM
1: kgotso ntate mtutsi le bamedi ba PC FM ke hlomphe le bookamedi ba PC FM hoseng
0: ke lebole haholo fela ntate re re ke re tswele pele ka ditaba tsa rona ntate haholoholo re shebile taba yona ena eo ke seng ke hlalositse ya tlaleho ya mohlahlobi e moholo wa dibuka tsa mmuso mo a buang ka ditaba tsena tsa performance mme ha e sale e le ngongoreho ya hao ya hore communication e lokela hore e be ntho e hlakileng ka hare ho makala le makalana ntate ha ke re tswele pele hore na ho latela ha o sheba tlaleho ena sesosa-sosa sa mantlha se etsang hore ho be le diphoso tse ngata e ka ba dife mme di ka lokiseha jwang ntate
1: makgalanyanae
0: ya ntate
1: kante ke leba ntate mtutse tlaleho enana ke enana ya ntho ya mohlahlobi e moholo wa dibuka ka hare ho naga ya Lesotho ke nngwe ya bohlokwa haholo jwale enana ke rona ba pusong se re sena excuse ya hore re bua ka taba tsa maobane le o tla hlokomela ke lona lebaka leo ke neng ke re di tlamehile hore e be ditlaleho tsena di ba nakong
0: eyanda
1: jwale empa haholo section 12.1 ya yona kapa section 12 ya tlaleho enana kapa chapter 12 ya tlaleho ena ke nngwe ya bohlokwa moo ho buwang ka performance audit mme hore o tlo bale performance audit enana o tlise ditaba tsena tse mona hatehate o ka dikopanya hatehate le tlaleho ya 2026 ya monamudi yeo ho yona ha o ka wa hla wa bala hona section 12 ya yona le yona o tla fumana ditaba tse ntse di batla di tshwana e na le dikgothaletso tse ka bang 20 ho yona mono kapa dintho tse bitswang determinations tsa ofisi ya monamudi di a tshwana ntate mtutsi so taba tsa home affairs mona go bua ka tsona kore ga se taba tse kileng tsa ipata ho mang kapa mang gore di mpe ga ntse di sa sebetsee hantle mme ga di fane le ka ditholwana jale lempa kere fela o ka sheba ditletlebo tsa batho tse bileng teng ka lekala lena la home affairs jale wa dikopanya le ditlaleho tse pedi le ga o ka ba hwatho ga ke nagane gore ka ba le ba ditlaleho tse pedi tse ka fumanang di nka dintho tse tshwanang tse sa tsamayang hantle ka tsela ena gobane makala a belwa tšhelete go raetse dintho jale wa tseba makala a kareng a bothuto ntate mtutsi le bamamedi le lona le la bo home affairs kore mo mofanwang ka dintho o tseba botlhoko gobane o ka kgona go bala performance eno kore o kgona gore e etsagetse kapa ga e a e tsala gantle kapa ga e etsale gantle gobane jale fe o na le dintho ko ga o itse o tla tswa di-passport-o tse kana kapa di-ID tse kana ga di sa tswa itlhe ga di a tswa monana e bua ka ditaba tse dintse tse botlhoko a golo mo eneng e bua ka di-backlog enana le ga ebe e ka etsa expand e nako etele fela go fumana gore e etsa 54,000 backlog ya teng 54,000 so ntho eno ga e le jalo kanete e batla le ntho empe gagolo ga o se o nagana basotho bane ba bakalo gona ke bomang batho ba me o sheba le taba eno ya gore jwale e ka re lekala ka bolona ne le sena le ga e le ntho strategic plan, le ga e le annual plan, le ga e le quarterly plans, mme kore ehlile dintho di gana go tsamaya gantle go latela tlale yona ke section 12.6 mo e buang ka taba tsa monitoring
0: ga
1: o ka e sheba gape-gape ge gotlela yane opinion gape-gape ya law society eo ile wa e bona date motutsi eo keng ke botsitse ka molao e mogolo o bona go a nepagala gore matona a nna fane ka di-instructions kapo cabinet mme a seka banka ga ba fikela ke fitela go lawyer society mpa ya gagaba ka tsela e matla gagolo o tla e bona taba eno ya tshebetso ba fana ka di-instructions e seng mosebetsi wa latela molao le ditsamaiso tsa mmuso naga ya lesotho ke naga e buswang ka molao itse constitutional democracy. So I e shoki ditaelo tsa molomo tse hlahang ho batho ba di tla ketetse di entse go o fuwe order ya molomo, o fuwe contract ya molomo kapa o suka miswe to ka mo etsa mele ho etsa. Mme taba tsa ho tla di etsa la go le di etsa bodutu. Ba le mo e be we mona le nna ya bo hiri. Mo hiri wa mo ne le 12.7 mo tweng le kala le batho ba permanent kapo mo mono go sebetsana le taba tseo tsa di-ID o fumana batho ba permanent ba le 21 bosebeletsi bo fetang 1000 bana ba banye le batho ba temporary tsena ebile botho ba hiruwa ka ditsela tse fosaitseng ka tsela e tshwanang le mona mo dikamano o tlabile a itse recruitment tseo tsentse di etsiwa ka moo tsa sweswesw tsa dipolotiki di fediswe hanghang ka mantswe a mang ditaba tsenana di a tsamaelana mme di etsa ntho e bitsang conflict di etswa ka tsela eo ga e be mmuso o na o tsekeng wa utlwa e tla ba o sotse go utlwa e tla ba o iganne ditlaleo ke tsena tse tiileng tse tlakileng go tonagolo ya rona a tla di bone ge kane tona go batla evidence ya gore fela go na le bobodu leng mona ke bomenemele le bobodu bo tlakileng gagolo ntate mme bo motlhatlhobi e mogolo a bo galemelang a bo thiba mo monamodi a bo galemelang a bo thiba se re emetse go fumana tlaleo ya DCO gobane DCO ga kutlwe gona e ntse e emetseng up to now ka tabatse ga e le ntse eme motlhomo le yona ke one e tla e ntsha tlaleo ya teng kapo re bone batho ba yaka magotleng mme e tlabe retse jale re saletse jale ebe komiti ya paramente e ikarabelelang mona ya mohlomphe e ramakatsa jale e nke ditaba tseno gobane le kamane monamodi o sa tlhile a bontshe go komiti ya paramente e nke dikgato tsena tse maatla mme ge ka lebelela go letona le letšha le e matha ka ditaba tsena gagolo bane ga kekeng a matha ka ditaba tse di tlo mo tshwasa maoto le ena o tla fumana a itse tlwara ka gago go tsoga
0: ga ka ke retle tabeng ena yeo go thweng Windows 7 e ne e sa fumane dintlafatso kapa tshireletso go tlwa ka selemo sane sa 2022 e leng 2020 le ga o le jalo morero wa mosebetsi ona o ne o ntse o itswelela pele go ka ga mosotho ya haimane a ka belaelang gore e sa tla ke ebe go na le taba ya dark web godima ditaba tsena gobane jale go na le botlhaswo bo e bang bo a etsagala motlho monye ka ba go rekisa tsona dibukana tsena tsa go eta go batho ba di tlhokang ya loketseng gore jale a ka jage boikarabelelo gagolo jwang ga o se o tlhalositseng date gore na diphoso tse ngata di bakwa keng le go latela gona ditlaleo di supang
1: mme ke nana bothata bo bo ba Home Affairs e le go tlhoka nnete date motsotso wa tseba gangata phela ka bolelelwa ntho tse e seng nnete ke kamane e ne le ga re botsa re diphoso tse di teng kapo bokgoni bo teng ba go etsiwe ditšhelete e be go thwe ee ntho nngwe le ngwe ne paetse re shamatsatsi ya marago fela tabe re iketile tabe le pale ya maobane ntho tseno dila tsa senya taba ya tshebetso ya ka mono gobane o ne o keteng wa fumana nnete le kamane ka leparamete o ne o tla fumana nako ngwe iketetse re voutela ntho e se nnete e re ka morago mo ba re ketse ba re ao ntho eno pa motho a neng a bua ipuela fela jalo ka ga ba tseba gore ga lena ba tlisa ditaba tsena gago but ntho tsena ga se dinnete ga gona di-passport tse tla tswa ka tsela ena mona jale ena na e kotsi yagolo ga ebe wa gopola gore ebile e tsamaelana le taba tsene tse re la ka utlwang tse otho batho ke bane ba tshwere mozambique ka di passport tsa Lesotho. So wa utlwa gore ha ba e expose ya kana gore ka baka tsela tse pedi ntate ntate e ka baka tsela e delivery ya batho ba bona, but ka lebaka la one hotel the Windows 7 was exposed e ka nna ba batho ba bana ba gona ba ikenele ba iketetse di passport tsene e be sa ba buisana le ba baka mane di tswa mane ntho engwe lengwe ba yentse e ka re legitimate go sena mo e hlengenang le bothata teng ga di hlile go tsotsuwe naga ena. Jwale wa utlwa ke the failure sa IT ka mono
0: mamedi re ha go le tsena ge teke re ge tswele mona go bana bele ke ukwa se ke sa ukwe ntate magalanyane ka mona
1: ka nna ba hona batho ba le ba kena memory wa hore jwale ba tsena ha tlase ba di ka nna ba taba gore e hlile batho ba la ba fumana mpobo hadi ya le soba ba fumana go ga wekebe ya ba tswa le dipakeng ba sebetsana ha ina hampe ba sabatse ba bana ba ba le access yo sina motho a tlameileng go ba go yona ya security e odimo gagolo ya taba tsa di identity document tsa naga mme ntho ene ne ba kue fela ke taba eno ya gore ga o fane ka tšhelete e lekaneng go sireletsa le go bona gore di go tlhomphiwa ditaba tsena tsa shago ke gona ke ka mogo ke lebaka le e le mona modi ga sheba a re ntho ene ena ka bo yone is tantamount to violation of human rights tsa basotho bana ba sa fumana di-passport go ntse o bua ka gore systeme ga e yo systeme e etsa jang fela o sa lokise ntho eno empa e le tšhelete tse ngata golo tsa setšhaba tse tswang
0: ere jalo ka ga ke o se o bile o tlhalositseng date go ile ba batla boeletsi go mo o neng o bo batla go ga molao e mogolo wa se bofumane go fitlhelela o ba o bofumana go law society mme ditaba tsena ka o fela di ntse di gokagana tabeng ena ya performance le ditaelo gobane tlaleong ya monamodi monamodi ga a bua ka ditaba tsena o tlhalositse mona gore tse dintsi tsa ditaba tsena ebile ka kotlologego ena le o dithajana ga le o e tlhalositse taba eo di etsagala go tswa go letona ka kotlologo kore HR a ntse a le teng letona ke lona le bonagalang le sebetsa ditaba tsena. Jale ke batla go tlatabeng ya gore paramente ke yona e ka godimo eo batho ba tshepetseng gore batho ba holdwe accountable go yona motlhomong tshepo eo ka wa e fang basotho e ka ba e fe odima ditaba tse gore jale ditaba tse di tla sebetswa.
1: Ee ntato wa mpeya kgoneng ka tsela e thata he kaina gobane jale ke tlamehile o bua nnete ga ke bua nnete ke tla bothata kore le ona maparamente le matona ise kwana a ba ikentse di-HR kore makala batho bana ba e leng di-HR ba senyetswe ke mosebetsi ka lebaka la matona le maparamente so ke sita go tsebana ba tla ba sireletsa jwang ba tla tshireletsa taba e le jwang kore ena na ke nnete e hlakileng gona ka home affairs ka mono wa tseba lo maparamente a na dula ka mono e le ona a sebetsana taba tsa dikhio a kere e ne hlakileng tate ile ba ya botswa ya etsiwa jwang so batho ba bantse ba senya ba tla lokisa ba bantse ba senya ka gona go tsebana le motsitsene re bua gangata golo ka mo re bua ka ntho ditsang good governance re ke bona mane mo e ne tla re ditsi tsena tsa ikemetseng tsa bodisa ga di ka tsaya madi ba maatla ke tsona tse ne tla thusa gore mo ja le paramente e itumeletseng e ithapaladitseng e ipodisitseng le yona e se e bodile tsona le ditsi tseo e be ditsi tsena tsa ikemetseng di nka ditaba tsena di ama gotleng ka tsona mme ditaba tse ne di tla fedisa ditaba tsena ke ka gona go leng botlhokwa gore e kare tsona ditsi tseo di ka tswa mono tsa paramente tsa ikemela molao o di beyang ore le paramente ga e dila e le gona di etse mosebetsi wa ona jwang ke yona nna tshepo yaka mo e ne e le gona teng gagolo gore mosomo e tlaka le few of the parliamentarians ba ka emang ba sa batle dintho tsena tse bodileng then e ne ka ditshireletsa jale ke re there's no way o tsa it's worse taba ya ka mono ntate kore se ke bua gore ke ka mono ka home affairs it's worse ga ke botsa ba maparamente a tlileng pele ba re ke sekoti sa bobodu se tibileng gagolo sa boradipolotiki home affairs ka mantse wa mawa utlwa gore le letona le gona teng le ga e ba le lona di laketetse le itumeletse fela sentse le beuwe ka gara o sekoti seo a sa kgone gore a ye kwana kapa kwana ntle le go amamele ditaelo tsena tsa bahlonphei ba tlhaka di-list tsa bone so tena go thwe emise ena ka ofela monamodi motlhatlhobi wa dibuka o re ntshwenana e senya lekala e nka ditšhelete tse tlameileng gore di ye di lo lokisa metšhini eo e tshireletsang di-passport e ka etsa go mosebetsi o tsamae ka pelenyana ka potla e di city sa go dietsa hare di nthoteno ba ntshelete go ile go batho mola bo go sa utlo hale lo gona ba hiwa ka tsela e jwa ke yona ntho ba e bua bona lo re re create mosebetsi e decent e ya basotho ke di tsheletsa ka go tlametsa batho di sono ka mosebetsi yona ina e temporary ba tswa go le mo se se se o tamela lo gapela na o tsala loyal ntse le wa party eating ha se se yena o sa tloswa gore taba tsena tsa se etsa good governance ene re tsireletsa e sireletsa le basotho gona mona that them do it wa ke ntho tsana kwa ha party eno ha ino se tswile ka mono ha o sa tla bona mosebetsi we wa utlwana ke ntho ya selemo se seng le se seng dilemo tse di netse tse hlano ke batho ba fapaneng ka bo le ho senywa system ena ya bosebeletsi ya setjhaba dinamodi mohlatlhobi wa dibuka o bua ka ditaba tsena a di thiba jale wa di bontsha go bona ke ntse go batho ba 50 go be le bedlock ya 54,000
0: a kore re ke re di tshware hanyenyane fela ndate
1: not only that
0: eana ke kopa ge ke re tshware hanyenyane fela ge ke re ya ditabeng e tla ga re khutla ditabeng re tla tla ge diketela ge ke re kene le tabeng tsena tsa internal communication.
1: Yes, okay.
0: Mamedi metsotso e mashome a mararo ka mora hora ya botshelela ditaba tse qala letsatsi ka puo ya Sesotho o di balwa ke thabelang tao.

0: Ke le ba motutsi moamedi wa PC ke a utumedisa. Lekala la toka le molao ka komisi ya molao ya diphetogo le kopantse ba nang le seabo go hlahloba melao e ka nna ya ba e feletswe ke nako e ya kgetholola kapa e se e sa tsamaelane le maemo a ga jwale a setšhaba dipolotiki le moruo. Letona la toka le molao Richard Ramoeletsi le itse phutego eo e ne e le sethala sa dipuisano dipakeng tsa mafapha otlhe a setšhaba go tshotlha mekgwa yeo melao e ka matlafatswang ka yona e le go akofisa kabo ya toka go se karolo e sekisetswang. O boetse a ipiletsa go megatlo e ikemetseng ya setšhaba go ithogobetsa tshebetsong e tswelelang pele ya tlhophobotšha ya melao e le go arolelana ditsebo tse tla matlafatsa tshireletso le phediso ya setšhaba. Komisi e tlhalosa ga e ile ya etsa boithuto ka melao e seng e tsofetse mmogo le e gatikelang ditokelo kapa bolokologi ba batho ba bang e le go e matlafatsa kapa go e tlakola go kgothaletsa tekano seriti sa botho kabo ya toka le tlhompho ya ditokelo tsa mantlha tsa botho. Ke melao e kenyeletsang ya batho ba nang le bokoa, basadi, bana, batshwaruwa le bajaki e e tshotlhilweng kopanong eo, mme go ananelwa dikgotletsane tsa yona mo seboka se faneng ka dikgothaletso tsa go e matlafatsa. Setsi sa tlhagiso ya lebese sa Teateaneng Berea se qadile gape go amoela lebese go tswa go dihwai tsa sebaka seo ka mora gore se kwalwe dibeke tse tsheletseng ka lebaka la sewa sa tlhako le molomo. Setsi se qadile tshebetso tlasa melao e maatla ya thibelo ya go ata ga dikokwanatlhoko go kenyeletswa go tlhwekiswa ga dieta, matsogo le dinkgo tsa lebese ka mokgwa wa go bolaya dikokwanatlhoko le go tlhatlhojwa ga lebese pele le amogelwa. Se seng sa dihwai Topolompobole se re go kwalwa ga setsi go amme kgwebo ya gae hampe ka ga ile a lokela go ithekisetsa lebese. O re le ga o le jalo theko ya dijo tsa diphoofolo yona e ne e sa fetoge le ga setsi se kwetswe e leng se ileng sa ba imetsa e le dihwai. Dihwai di amogetse go bulwa ga setsi tsare di tshepa gore setsi se tla tswela pele go sebetsa ka ntle go tshetiso ya letho ga se boetse sentse se ikobela melao ya tsamaiso e thibelang go ata ga mafu. Go tse ding baganni ba ananela tukiso ya nakwana ya ditsela e ntseng e tswa ke lekgotla la motsemogolo Maseru ga Tshosane ka la e reng e tlilo ntlafatsa maemo a tsela le polokego mebileng. E mong wa baqhobi Monghadi Ntimorantsie o boletse ga dikoti tse ka gara tsela le tsela e senyeileng di etsa gore ba ganne ka thata gagolo nakong ya dipula. A re ditukiso di tlilo ntlafatsa phallo ya sephethephethe le go thusa go fokotsa ditjeo tsa go lokisa dikoloi tse sengwang ke tsela e mpe. Le ga tholetsa tshebetso ena o ipileditse go mmuso go nagana ka tukiso e tla tshwarelela nako e telele. O boetse a kopa baqhobi go ba le mamello nakong ena eo go ntseng go etswa ditukiso ga Tshosane Semphetenyane le Kgobetswana. Ona o tla le gwae le mogato wa lekgotla go lokisa le go ntlafatsa ditsela ka gare go motsemogolo. Ha re diphetela mmuso wa Kenya o phatlaladitse gore o tlilo fa lelapa ka leng le latlhegetsweng ke morutwana mollong o ileng wa qhoma sekolong sa banana sa Utimishi matshediso wa tšhelete e ka godimo go dikete tse 25 tsa maluti. Mmueli wa mmuso wa Kenya Isaac Moura o re mmuso o tla fana ka matshediso go malapa a 16 a ileng a angwa ke go qhoma ga mollo go bolaileng barutwana mmogo le lelapa la motswa di a le mong a ileng a tlhokagala nakong e wa tšhaiswang ke koloi ketsagalong e fapaneng ga a na ile go tlhwela ngwana gae gona sekolong seo. Ditlaleo di supa gae le barutwana ba 79 ba ntseng ba okwa sepetleleng sa naga sa Kenyatta ka ditšhelete tsa mmuso. Ga jwale mmuso o se o atleile go fumana na bana ba amegileng ke bafe ka mokgwa wa diteko tsa madi. Diphuputso mabapi le go tlhoma ga mollo oo di ntse di tswela pele. Le gao le jalo bekeng e fetileng lekgotla la Maserata la Naivasha le ile la ananela qeto ya setsi sa naga sa dipatlisiso sa ya gore banana ba 9 ba opelelwa e leng gore ba rerile le go qala mollo oo ba tswe ba le ditlamong matsatsi a 21 go fitlhela dipatlisiso di phethelwa. Tlhaloso ya maemo a lehodimo ka jeno le kwaetse ka go kgetha dibaka go a bata go isa go batha gagolo ka moya o fokang le bobebe go tlhaya lebo ya bophirima. Go na le monyetla o fokolang wa mafafatsane mo na le mane ka diperesente tse 20. Go ka lebelelwa gore le kwaele ka go kgetha dibaka go be magareng go isa go phola empa go bate ka maloting ga le ntse le phahama. Monyetla wa pula ka diperesente tse 20 o boetse o ka lebelelwa ga morao. Ditaba tsena di felela mona tsa Senyesemane di tlala tela mzinga le shebele mzwe mhlanu ka mora hora ya bosupa.
1: Ya ba ke tswa monyapo ka jolo ka ile tswaelo ha ke le ka pele wa tseba go ha ke ya kwana o tla tla ntse mo ga.
2: Usually he knows that when I'm ahead he should follow me.
3: You see, some of us don't know English properly.
4: Can
3: and
4: you,
3: then we
4: Matisha,
3: can only come and say,
4: Honorable
3: Hong,
4: Matisha.
3: Hong, Hong, Hong, like that.
4: Honorable Matisha.
3: Yes.
4: Hong, Hong, Hong.
5: Ke kopana le bodyguard ya ka e phuthile matsoho. Bodyguard ya ntate tshwere nku. Kuena ke e bone, ha ke e fuwa gore ke ya ka eno, ke le ka e tshwana.
6: Motho o itse sentle gore ke bua Setswana go moheta.
4: Order, honorable members, honorable Pando.
3: Then like it's about speed, give us speed.
4: Honorable.
1: Because
2: he knows when I say get in here, he will get in here.
4: Hong, Hong, Hong. Honorable Matisha, can you withdraw what you have just done?
3: Yes, I withdraw, of course. I withdraw. Hong.
7: Mamedi re ke le boheta belanta o ka ditaba tsena tse wa qetang re balla tsona tsa metsotso e mashome a mararo ka mora gora ya bo tselela me ha ho le tsena mo mamedi re re tere hatele pele ka ditaba tseding hape tse o re o tshwaretseng tsona ko re ke re kise Makgaleng Rosip, Krimile Makgaleng Rosip, Tlazaring, ditlolo tsena mo mamedi di tswakilwe ka morobei morobei ona ona le makgabane a mangata bakeng sa letlalo la hao. O na le vitamin A, C, and E le di mineral, e leng di matlafatsi di haha mmele le di thibela mafu, tseo tse ding tsa tsona di sa fumaneheng dijong tsa rona tsa letsatsi le letsatsi. Di thusa letlalo gore le seke la tsofala ka pele la swebana, le dule le ntšhafetse le leboreledi. Morobei ona o na le o le ka bona e thusang letlalo gore le dule le mongobo, di tswakilwe ka lekgala, lekgala lena ka bolona le hlokisa letlalo. Creamy ena Makgaleng Rosip e sentse tswakilwe ka Tlazarin. Ka lebaka lena moamedi Makgaleng Rosip, Cream le Makgaleng Rosip, Tlazarin, di a ngobela letlalong la hao, le be bonolo, le be boreledi. Di thusa ho ntjhafatsa letlalo, le hlake, le be le redi, di fokotsa menyama, stretch marks, di thusa bakeng sa makgopo. Pimples, di fokotsa matheba le metwa. Di fokotsa le ona ho thibela ditlhabela le ditlhetlhekwa, di thusa ho fedisa ditwerong, di thusa bakeng sa mafu a letlalo, a kang eczema, dikapedi, ditshubaba, mosolo. Jalo jalo, hape di na le makgabane a mangata bakeng sa bophelo ba hao. Krimi tsena tsa Makgaleng di monko o monate o kgathollang. Di fa motho boitshepo le morolo a phahamise hloka boitshepo ha le kare ho batho. Di phutheho meketeng tseleng le hotlhe moo a tsamayang hona teng. Galema lenyatso be le boitshepo ka Makgaleng Rosip, boloka tšhelete, sebedisa ditlhahiswa tsena tsa Makgaleng tsona di keketsa ho phoqa. Di na le boleng bo hodimo ka theko e tlase e kgonehang. Di a fumaneha momamedi hohle ka hare ho naha. Hopola hore ha e se Makgaleng, ha se yona. Mamedi re ha ho le tjena he, re tle re tswele mona, ka morao mona re tswele pele ka ditaba tsa rona.
8: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela, ha se sealemoya sa People's Choice Radio, PCFM, empa ke a motho kapa company e rekileng lenaneo.
9: PCFM, your pulse, our beat.

0: basotho tsietseng ga re sa etse jang fela ga bana tsona ntho tsona ntho tse motlhapi wa dibuka buang ka tsona tsa strategic plan ga seyo ga seyo date motutse ga o bone ke ka gona o bona go na le mathata le manyofonyofo a mangata a etsaetseng a ditšhelete tse ngata tse fetang bo 400 million tse o bonag tšhelete tsenana di sebedisiwe fela bjale di sebedisitseo kae ga kare batho ntse ba sa patalwa ga o se sheba di-service providers ntse di sa patalwa ka lebaka la one go ne o sena a clear procurement plan le leano le tlakile la ona le ba mafiteng bonyane sectioneng a utlwa le teng e bua ka section e lengwe e re mafiteng NICR e leng ka mane ka dinthong tsa diadi go gona fela setereke se ne se na le nthweno ya performance monitoring tool jale le teng ne taba gona ba ntse ba e sebedisana empa kagolo tsena tse dingwe ditereke tseno tse out of tseno tse tlhano tse ba di tlhatlhobileng ba etsa nthweno ya performance audit ba fumana go sena dintho tsena o kwa gona ke tshebetso empe ya kae so e ka re matona ana ka tlhoko baro tse ga e sale gona heela matona o kotleng le ke le fitlhele tlhagise strategy gona what is plan ya gago plan ya gago ke efeng nonyana fela e be re tseba gore gege mo o sologa kae mo o sologa o phefomme jwang go yane mme baka la gona go fitlhela gona bja letsena ka dilemo tsena tseka ke bone ba ntse ba gana bogolo ba ona e seng ka fela bogolo ba ona ba ke ba be le ntho e tlakileng ya mofuta ona mme ke leboa ga e le mona auditor general a e phikile ga etsa a entse a e fumane ga ntse a etsa taba ena ya performance audit that mtuse
1: ho motho ya shebeletseng ntate gobane bale o lebe kapa ya buhileng ga ditaba tsena di ntse di etsagala o tshepetse go paramente go bona ditaba tsena tlhile di shebetswa ka maatla ga gona mekgwa e e tlakileng eo matona a ka bitswang motlho mongwe a bitswa le ka samane fela gore a ko tle kotlo agabelela ditaba tsena tseo di entseng le ga ebe e se e le letona le se le le seyo ka gare go ofici fela a ke agabelele ditaba tseo a di entseng mme le go ya pele ya teng ka gare go ofici ditaba tse di ke di tlhake gobane ke shebile tabeng eo go thweng backlog e teng jale go mme kapa ntate kapa ngwana ya setileng gore a yo thusa Bloemfonteng gobane fela a ne a batla gore a fumane bukana ya go eta jale a sa ka e fumana go bophelo ba gae boka bantlo kotsing ba ba tsietsing o ipotsa dipotso tse ngata le ga a shebile tshebetso ya paramente gorena paramente e be nthusa jwang tabeng ya bosebeletsi ba mofuta oo ke lokelang go ya ditshebeletsong empa jale ka lebaka la tlhokagalo ya bukana ya go eta mo mogothweng bobodu le bomenemene bo bonagala bo le teng o ba le tshepo jwang
0: kannete ne ke re go enana ke nete ke ka gola ke taba e thata ka tsela o e botsang ka teng ntate ke sa batle gore ke fapanye pelo le molomo kapa ka tsela e ntho ntse ke etsagala ka teng empa o tla tlhokomela gore monamodi o bile o fane ka nako e e tlakileng gagolo ya gore taba eno ya aba di kgwedi tse pedi fela ka dikgwedi tse pedi le tona le PS ba fue kgwedi tse pedi gore ba ba tlerile gona ko a pele ko a morago a teng o fue nako ene ka mme o tlamehile a ba e fitlhisa ga nako ene ka feta ise paramente tla e ba bitsa le tona le tla arabela le teng le tona la ne la pele ntse le tlamehile go arabela ditaba tsa lona se le gore sedi bo mofitile a dile tsena sebile re laka ga leka go batla le keletso ya rona ge sebetsa jwa a o ntse tata di arabela tsa gae goba ke ntho bitswa accountability ga o kala go ba mosebeletsi wa mmuso o etsa ditaba ga gona mo o ka etsang ga o keta wa tswa bo sego a sedi se ke tswile ga o sa tla botswa nna tse entsweng ko wena go latela PFMA o tla e gopola ntate mtutse section 47 le 48 mo e buang ka taba tsa recovery of asset of the property le ditshenyelo tsa ditšhelete gore motho ya neng a le teng ga o senyewa ka nako will be personally liable through the courts ga o le jwang mme monana le paramente e ntse tla ba bitsa e ntse tla bitsa batho bano le PS e na le teng yeo go bontshiwang mona gore e file ke bosebeletsing ba gae dintho tsena di la tsa senyega ka kana le letona leo ntse ba tla ba di agabele ntate mtuse mo taba di nepagetseng ga paramente e sebetsa ditaba ka tsela e nepagetseng batho ba na ntse ba tlameile ba gutlhe ba tlo arabela ditaba tsenana tsa bone so that basotho ba ka tseba gore e se ka tlao batho ba na ba ne ba etse letho ba nna kere ntho e nngwe ke tshabang ke ya gore go tla bua ka batho jale e be otho gae ka nna ba ko bane ba motlhoile ba na le ntho e itseng kgatlhanong le motho eno kapa ba tshietsa bo mama empa ha ntho di ka tsa etswa ho fihlela thetello e e hlakole ditaba tseno tsa gore batho ba ne ba netwa ka ditaba empa ho se jwang.
1: A kore rekerekeka
0: di passporto di nkere tshepo ya teng ya ba sotho ba tseba gore le tona le PS ba fuwe fela matsatsi ano a mashume a tsheletseng gore taba eo ya dipassporto tsa batsheditseng di be di tswile di le gobeng ba tsona di tswile di obosimong mme re tla e lelekisa eng.
1: Mamedi ere ga metsotso e le gore o bontsena pele ge fitlha goreng ya bosupa ge ke genke maikutlo a gao 212199956 kapa +26655996 o ka botsa dipotso o ka tlhagisa maikutlo a gao he godima ditaba tsona tsena tse o gentseng bua le ntate mogothu magalanyane hemo mamedi gantse ke utlwe maikutlo a gao 212199956 kapa +26655996 gotlhe mo mametseng o le gona teng. PC dumela
2: na do aga khotso
1: khotso ndadi
2: ndade masilo mlanato
1: e ndade musilo ndade masilo ka mohlanapeng
2: ya do aga ha ndade ke mabe tsinda ti makalanya ne u dika tsala se go tswa pe ba di manu la o ke se go se ba ona ntse o tswe tsala ya le tiege tsala se se se le go sale ena na a ile go na e ka tsaba ya tswa aya kala ha jwale ke ne ke tsaya sa ke tsale go na re tso bona ho tswa na bo ye le tsatsi pa se se se se se se tsaba di tsaba ke di angela ha to
1: on dati
2: ya tswa go bana ga ne ta ya kala sa di sa le se le se lo ka ho mela ho tswa kwa na mo ga kwa
1: a ho lokile ndate masilo ke le buile ha ho londate
2: ya le wana lwa
1: e ndade matsilo o re fela na go tlahle ho nkuwe tabatso ho hleletsa nako e fitileng ho bane taba ena ha se ya hona jwale fela. PC dumela
3: khotso hona ntate
1: khotso mme
3: o khona matangi mo go ipatlo mo skake
1: e ya mme
3: a tsisa ntate hi neighbor che how tip hi neighbor se ka fumana bosebeletsi go batho bohle ba itlametseng go sebeletsa boka tsana le bantate magalanyane tsene re ke le sotlhe ne le ka tswa dibitibinyi la e u geleng go yona ya le ntate magalanyane ke ntse ke re modimo wa weteletse ditshibi tsa uphela setiro tseo ba se ke ba o sutumetsa o se dule o re seneletse ge gathetse ke ditshelete tsa rona tse nyamella mo go sa tsebe gona ja le maoba mole o tlile o so thutlo fuwa bana bana le bana ba le modi hlano go ya tlase tshelete e ke sa utlwisisa ngona ba tle fuwa e tswa kae e budgetetswe kae ke e fane ke mang ga ke e tsebe ntho eno gore na e bolela eng ditšhelete tsa rona di felela mogolokotlong mo re sa sebeletseng ka fuwa ditshebeletso metseng le metsaneng go ya ikgabua ka ditšhelete tsa rona ke batho ba ditšhereng oee ga kempe ba re gaugete tanki ntate
1: ke lebola gagolong gore matanki ke le tshwara ka kwading ke mametse motlhompheng mogothu makgalanyane dipotso e be a ka reng ka monagano o reng basotho re tingwa ka morero wa tlhophiso go ba le seabo se feleletseng go tloga go theoeng gwa dikgakanyo le kabo ya ditšhelete ka bosebeletsi bo e ntsweng thepa ya babusi le batlanka ya bobedi potsa gore na phephetso ya maikutlo a basotho ka tlalego ya dibuka ga e tle morago gagolo tshenyo e setswi le taolong ke maikutlo andate le tshwara anamo mamedi nomoro e o ka ba kenang ka yona ke ena ya 212199956 kapa +26655956 ga re ke reng ke mokgatlho rona fela andate pele ge eng ka mo mamedi mo
0: eana ntate masilo o na re na ke tlo bona taba ena e felana a ehlile jalo ke tlo ka gona monamodi a faneng ka matsatsi a mashome a tsheletse gore taba eo e be e fedile ka lekaleng ka moo mme ke a tseba gore letona tshwanetse ba sebetsana le yona gore e be e fedile ntle le mono ka netise re tla tlophana re tla sebetsana le bona ka tsela e matla agolo lekgetlong lena tho e tlo fela ntate masilo ga re bone lebaka goba ntho ne e tlhokala fela ke gore ka mola ka IT ba abelwe tšhelete go rekuwe di-Windows 7 tse up to date tse secure enough metšhini se ka tsamaya ijema ke la ka pota ka moo ka fumana ntsa baka metšhini e itseng le itseng e filele ga ntse re sebetsa e a jema gona bele tsena tshebetso e ka moo ntate masilo ke ne ke re ntate motsitseng pekeso ke la ka ya ka moo wa tseba ka 10 o fumana o se o sena line o se o sena mekoloko yane e ne e ba
1: e ya ntate
0: ka bona o tlamile go bitse ha re sebetsa le ntaba eo batho ba batlo ke go tla ka bo 5 senta teng tutse batho ba hloka go itlela hantle ka ba tsebe go ke tla fika kana ile tla re ka 11 ke tla be ke tsama ile ke tletile ntho tsa ba se ka ba itlaisa di ga me jolo ka ha ba ntse ba etsa gona jwa go hata ba dine pa itjwe ka nne ne ke go ba be le tshepo ya gore ife tlo fela ina backlog ntate le matanki ke utlwe ka nne ba etsa dikgothaletso ile ba ke sa utlwa eng o na le mo la ka kwa ga wa tenda teng tutse ka tsebe ya go daba le post
1: ana de ene le dikgothaletso fela ntate
0: e ya se ka nta ga le wa tsena ntate ke ka nne tsetla ne re itike le ofeta go ya pele gore ka nne bo sebetsi ba basotho bo nne bo sweki so jolo ka ha bo ba utlwise bohloko ka dinako tse telele ntate tshwara o na bua ka gore e tlile basotho ba dingwa monyatla a tsaba ntate ntutse ena yena he dinaga tsotlhe tse e tswetseng pele tsa democracy ntho eo ka ena democracy ke ntho ena ya public participation a reng jale ba e tingwa ka bomo mme ka nnete itlhe re bone gore taba eo ke taba e teng go na le tlalego ntate mtutse enana ya kapentse le yona ya Transparency International yes ke gona ke ya 2024 e ne e bontsha gore lesotho tabeng eo ne le le tlase gagolo ka taba eno fela ya participation ya basotho tabeng enana yona ena ya taba ya dikgakanyo tsa ditšhelete itlhe lesotho le tla tlase gagolo go dinaga tse tlhileng di seng transparent tse sa faneng ka monyetla ono ka tsela eo go ne o ka lebelelwang ka teng mme ena ya audite ya re jale e tla e se e le morago e tla e se e le morago so ke ka gona di-system tsena ga ditsebetsa gante di tlamaile di thibele di be di phekole goba jale ga o phekola ka nako nngwe go sotlhile go senyeile le batho ba sentseng ba sa bile ba le soko motlho mongwe ba sa bile ba ipabaletse jale go se o sena motho a jariswang lekoko la nku eno ka nete ke utlwa ka ntate tshwara ke ena ntho a e buang jale system ya bona e tlamaile e be system ena e ka detectang e ka preventang e ka thibelang tšhelete e ngata gagolo e išwa ditabeng tse fosaetseng kapo e sebedisitswe gampe tlaleo ena monamodi e re reportenana ya mmuso e mpe gagole tsena adverse opinion gore e mpe ka mantswe a maere ditšhelete di sebedise ka botlhaswa bo o sobone empatate motsetsengka ikatela ka gore ntho ngwe ke e boneng ke bone kare fele e le basotho le bone ka lebaka la go sokodiswa le go ebe ba sa ba dule ba tshwile ntate motutse a tsaba ka nako motho a na le contract ntate motutse e mmontshitseng e re mosebetsi o tlotla o etsa ke maintenance le renovation ga le tona le ka lafeta mo le bona entse mosebetsi o motlhatsa ka gae kore batlhe ba gofe oso ga e le ene wa tseba motho oo a gaga moo e be motho eno wa modimo a kgone o patang gobane e outside the scope sa gae ke ntho tse o tla di fuma ka ga lefoka mane ke ntho tse tshabeyang tšhelete e ka bitsang almost 100 million e batho ba setiwang go e patang gobane fela ka tsela e entsweng ka jale ke rentate motutse le a e tona golo a ka bare e leetse ntho ena mo ga a tshwa jalo o fana ka a vision empa gore vision eo e tle kenywe tshebetsong e tlhoka di-processes tse nepagetse tse tla etsa gore ga e fitlha mole e kgona go patala gona bele tsena batho ga bana patala ga bobee ba bane ga tla ba bitsa ka mane ba tla ya ka pac ba rabele taba tse thata ba tshaba ba keke ba tlhogana ba santse ba mamela matona ga a tsho jalo le ga batho ba le ba etsa mosebetsi ba tlaba ba ba file mosebetsi moo ba ba fa di-order le tsa molomo le tse bang di a tla ka morago ga no kale o tshwanetse o sebetsa le rona re tlabe se fela basotho o ja ba tlhokomela taba tseo ba gana taba tse jalo lesotho le busiwa ka molao e seng ka ditaelo tsa mang kapa mang ke nngwe o tla fumana go monana mo ditšheleteng tse o thadi ya sebetsa tla o fumana ke le leng la mabaka le mo e bang batho bana ba sa utswe o fumana ke taba eno fela gore ka baka la bone o sa le tsietsing ya mosebetsi how to o so etsa ona o sa o etsa empa o sa o ele sekoping sa gae ke a lebota
1: re renke mokgatlhelo o mongwe gapeng date ka mona ka molaetseng a o sima sentle gore mokgethwaneng ga e sale a bua gore mmuso o etsa tse ka thoko go molao ke dumela gore tonagolo ka jeno o tlo dumela gore mmuso o a o eteletseng pele go na le boshodu o tla dumela ke ausi masentle ke ditaba tsa gae ke mamela ntate makgalanyaneng ka metlha ruri ditaba tsa gae ka metlha di botlhokwa di maatla o re fela shaye ntate makgalanyane ntate modimo a mofe bophelo ke lebogang ke maikutlo a gae re ke renke ka megaleng ka mona pc dumela
4: ntate mo tshwetse yo tswe
1: ha tsona.

0: ke batla mo botsa nna di maglanyane ka leo ya o di ja generali le ya mona mo di ya tswana ne ke batla go botsa potlo go nna di mona nna di maglanyane hona handle le di CEO e ka ka bela go mang o ba ne e sa o kelwa le o mba tsene le o di ja generali go bonyane ba gheme mo wane ke ga utlwa malatsi a go feta re botsa di public accounts committee e re yona e ke ba etsa mosebetsi o sengwe ene e tla etsa mosebetsi wa yona ga mapolesa le DTU di sa etse mosebetsi ga yona ga e na mokgwa wa bona e ka etsa jwang jale bogotlhakile go oetapele ke yona probleme makaleng a mebuso wa mmuso mo a bo utlwe bothata bo ntate matlhanyana a buang ka bona ba health ene e sa batleng go tlhatlholwa fela e abela tšhelete ya setšhaba kere ke taba e tsiwang e le gore ke tlalela ke le setšhaba bekelele le ntate maglanyane e le lepakamente le leng fela le ikentshitse mosebetsetsa nageng ke a leboa ntate
1: ke lebula gagolo tinto ka maikutlo a wa gago mamedi ke ena nomorong ya 212-9956 kgotsome
2: e ke a utlwalana ke
1: eya me wa utlwagala
2: ke ne ke bua ke re ke tholetsa mosebetsi ya ntate maglanyane ke bile ke botsa potso ena ya gore na ke utlwile go tse otho utlwile go fuwa batho banana bana ba batšha ba nang le bana ba dilemo tse tlhano go ya tlase tšhelete la ke sa utlwa na otho batho go fuwa bokae e teng taba eno tafoleng ba e tseba na go so tlile go fanwa ka ditšhelete tse ba di fuwang fela gore ba phele le bana ba bona na gantsi
1: go lokile mme ke lebula gagolo ke utlwa kare o etsa sa gole setšhe kwa motlhalotsholo nkgone matanki PC dumela kgotsa nate ntate motsamayi
3: mazamo monyaka madima matsho
1: o ntate motsamo
3: ntate ke kopa go botsa ntate maglanyane gore na ga e le mona ntse ke monamodi gana ga faneng ka dipotsaletso tsa setse
1: ntate ke monamodi
3: ntate ke kopa go mo botsa gore na ga e le mona potsaletso tseno di fane ebe jwalo ka ha re bone mohlomong magotsa a na le gore

0: bona hore di a phethahatsa. Na re ka bona ho na le batho ba tshwarwang ka letsoba mohlomong ho nkela dikgato tse itseng tsa molao. Ke fella ka lefelantle.
1: Ke le bula haholo ntate Mzamo ka potso eo ere re boele re nke momamedi e mong hape. Momamedi, nomoro eo o kenang ka yona ke ya 2121 9956. Se dumela kgotso nadi ke ntate mang?
2: Ntate mo alusi.
1: O lokile ntate Malusi, ke lebule haholo ka maikutlo a wa hao. 2121 9956 kapa plus 266 599 56. Momamedi, ke tsona dinomoro tse o ka kenang ka tsona wa hlahisa maikutlo a hao. Re ke re utlwa gore na wena o reng godima ditaba tsena tseo re ntse re bua ka tsona. Re sentse re di kwala momamedi, ke nka mokgatlhelo wa go qetela wa ditaba tsena re tsebe o ya ditabeng. 2121 9956 kapa plus 266 599 56 ke tsona dinomoro tseo he momamedi o ka wa di sebedisang. Re ke tle ka melaetseng ka monang.

0: Amedireng ke ke bale mlaitsa mona kwa me mathebe hore ke bona re suwa rapola puleng hobane gakanyo gakanyi ganyetso e hlaha ka mahlakore ohle ngongore ho ya ka ke ho bona haufi re buswa ke batho bana ba mahlo a masesane ke maikutlo a me mathebe ana le ha ke sa tsebe gona batho ba mahlo a masesane o bua ka me mathebe mampore ha ka mpara na molelwa kwintho ka ho tsohellwa hwa bakudi ba high blood pressure ha motho a tseba hore ke date ya hae ya ho ya check up ong o tsohella ho sa hloka ha le stress se wotla motho a swotla motho ha checkwa ho fumana ya hore BP e nyolohile ka lebaka fela la ho se robale ha hopola tshebetso ya kwintho re tsweliswa hape ke bomme ba fielang ba sa laoleheng dingaka ka letsatsi la check-up ha di eketswe keng le yena ka mokgotshwana ke utlwe ka go etsa setlhare sa gola se check-wa le motlha letsholo empa he le ao le jalo he memampho monamodi o se a ntshitse phatlhalatso eo re tlatla re bua ka yona e amanang le tsona ditaba tsena tsa bophelo PC dumela kgotsanadi ke ntate
1: Thabiso Moeti Madiba Matshwa re tsabana
0: di kgomona de moeti
1: re ke na ntate ebe tate magaranyane bona matshwereng a bebe o bula studio mbono komiting ya leng go yona ga ebe ntlabe ke bua gantle na ba ka fua maatla kapa ba fue maatla gore ba ka check-a makala nako yotlhe kore beke le beke kapo kgwedi le kgwedi ba kene le kaleng le leng gore ba ke ba ithute gona makala a etsa mosebetsi e le go ba tsene go lwantsha lekala le bang le itshwabaletse boo ntate ge re alla re alla ke le basotho ka ditshebeletso tse sa tsweleng basotho molemo ntate ke a leboa gaebe poso ya ka e tlakile
0: o lokile ntate Thabiso Moeti ka moka Madiba Matsho e re re diphethele ntate Magalanyane ke lefupu la go qetela lena ga re ke re leng ke ntate ka tatelelano ka mokgwa o mo mamedi a tlhagisitse maikutlo ka teng
2: ee a tlhae ntatentos kannete o tla nthusa go tse dinne ba sentle ile a ba ga ke sa utlwa ile be sentse tsa maekgatha le ne leboga kapa ntate leboga o tlo nthusa go tsona le ntate malosi la kgatha ya ba gona le mo disa bontlwente ne matanki ula kutle gapegapetšhe a bua ka di-under fives ke a gopola ona buile ka taba tsentsa kennedy ulaum o sae tsa letsholo ke a gola ga ke tsebe la reka rege ka disebetsa jwang one ona
0: mamedi yole re se re sokodisa ke ne
2: re ka di bua ka tsatsi le leng eeyanda jwale ne ke re nema sentle ko nthuse ka nema sentle le ntate le buang kapo mme leboa
0: mema sentle taba eo a neng a e buile fela e ne e le ya gore o bua ditaba tsena ka metlha o supa taba ya gore go ntse go tlolwa molao jwale seo a se dumelang ke sa gore ka jeno tona golo o tla dumela gore mmuso o a o eteletseng pele o sebetsa ditaba tsa bona ka ore ka boshodu o re o tla dumela taba tsenong gona jwa letjena ke utlwa e kare le ena le ga se potso ga kalokalo fela e ne e le taba ya lebogang e ne mpa e le kgothaletso fela mo wageng o tshware jwalo fela ntate go feta mona jwale ke tsena tseo hege ka ga fetelang go tse ding gape tsena tse ngotsweng
2: ee go tinto kantse ka leboa mema sentle le date lebao kanete itlhile re tla tswela pele o tshwara ka mata itlhile gona ba etsene go na le evidence e tlhakileng ya ditaba tsa makala a mangata mema sentle le nne leboa date leboa itlhile a mangata ao go ona ditaba di leng mone tse dingwe ebile ke dikgothaletso tse tlhakileng tse re motlhompe tona golo re kopa o beelele letona le itseng ka thoko ka lebaka la tshebetso e nana yempe re ile ra e dietsa ka paramenteng re tla tswelang pele tse re dietsa ditsi tsena ntse di dietsa se di dientse gona jwale so tseno ke evidence mme go tse dingwe ga o ka bona mo re belaetseng agolo mema sentle ke bone ka o sa bilang kile dikgato go tse dingwe e tla gala ga fitla go tsona o fumana go sa bile a tusitse batho ba no mono mono ntso hluluwa ka bona ntate tinto o bua taba tsa botlhokwa gore na DCO ikarabelela kae DCO e se ikarabelela paramenteng monamodi o ikarabelela paramenteng mo tlhatlhoba dibuka o ikarabelela latela molao e bolela gore administratively gona jwale ga re e bone e etsagala wa tseba ntate motutsi beke nngwe le ngwe fitlhela re kwala ke ntse ke lelekisa motsamaisi wa dipuisano ka mone ka paramenteng e leng the speaker gore gobaneng a dumelela gore executive e be e ntse e tshwere ditse tseo ka molao basotho le paramente itseng di ikarabelele ka mola jale ba itsheteng enana ya gore go na le transition ena ya 18 months e se fetile ka 10 months ka gola ka 11 months e saletswe ke 7 months yeo go yona executive o tla bona gore le matona ka mantsha manipulata ditaba tseno go latela that advantage e ba e boneng so yona it's wrong that they dinto ditse tseno ka ofela di tlamele dikarabelele ka mane e le gore ditse ba o sebetsa di sa tshwa mang kapa mang ke phoso gebe di ntse di sebetsa di le mono mme ka gona di sita gore di tlhagise tlhoo ka tsela e tlakileng e di tla ba
0: tshireletsengpepele o fetela go ntate mosamo ntate ga re ke retle gona go tinto mo go na le potso engwe e o a e nyenyeleditseng mo wa re na go na le connection e tlileng e tlakileng gona kwele jena o bona ee gobane ore o di-chargeneral le monamodi ba bonagala ba bua ntho e tshwanang mme ditaba tsena tsa bona di anyanelelana na system kgokagano eno ya go ya go di CEO na e teng gore le yona e tlagelele
2: ea ke a leboa kanetho ene date tinto a bileng ke gona ke ya botlhokwa go leba setho batlamelatse itlhe go na le mo teng le ga o etswa forensic audit kapo go etswa audit engwe o tla fumana itlhe ba sebetsa ba le bakago jwang gobane e mongwe o tla ba sa tlhatlhoba dibuka gore mokgwa ono wa gore na dintho di-policy di latetswe gantsi e mongwe o tla ba tlhatlhoba gatikelo ya ditokelo tsa manta e leng motlhatlhobi wa dibuka o tla sheba ditšhelete gore na di sebeditse jwang e be le gore na di-policy di a tsa latelwa e be monamodi o sebetsana le ta gore na go bile dikgatikelo tsa mantlha tsa botho kapo dikgatikelo tsa manta ditsing tsena tsa mosebeletsi e be di sie wena o tsa mmogo maemong a dumelelegang goba di sebetsana ntho tse e fapakaneng empa e le ditsi tsa botlhokwa tsa setšhaba tse fumanagalang molaong wa motheo wa 152A maker amendmenteng ka mane ge bua ka 24 jwale ke gola di na le go ka lwana e gantle mme ba go bonana taba tse dingwe ba di sebetsa jwang empa le a tseba go ba bile tlasa gatelo ya gore tlasa executive bana ba tlameile ba tlhatlhobe batho bao ebileng le beng ba bone gangata so ba ka nna ba fitlha bare le ntse le etsa mone ke bona ka go sophathane ya golo ke ditaba tsenana tsa mycolleague mono tloela ntho eno o ko shebeng so e leng yona ntho e rereng empa molao o ba tlositse mono o a ba tlosa mono ntate mosa mona kana gato mabapi le
0: akorere pele re kena go eno ya ntate mosamo nate ge ke re balo ya ditaba ka pelenyanang ka mogao mona re tlhegetse bagore re tlo di qetela ditaba tsena re be re thethe mamedi metsotso e lesomele metso e metlhano ka morago gora ya bo supa mme ditaba tsa bobedi tsa letsatsi ka puo ya senyesemane o boetse gape o di balelwa ke thabelang tabu ga re fumane ditaba.

0: Amerika le bo hathabela ntau ka ditaba tsena tse wa qetang re fa tsona sa metsotso e le shumele metso e mihlano ka mora hora ya bo supa jwale abile ya dibala ka puo ya senyesemane e re ha sa dibadile jwalo hemo wa Amerika re hatele pele ka ditaba tsa rona re a qetela mona hemo wa Amerika ke mo jwale ntate mogotumagalanyane a ntseng a araba dipotso hemo wa Amerika re ne re tla potsong ena ya ntate Mzamo a le ka mona ka madima matsho mona mo aneng a botsa gore na ho ka ba bobebe tabeng ya gore jwale magotla ga motho a sa nke dikgothaletso gagolo-golo tsa monamodi a ka nkelwa dikgatona ntate ga re tswela pele godimo ya ditaba tsena tsa ntate Mzamo re tlebe se re latela le go tsane tsa ntate Moedi.
1: Ntate Mzamo mona taba e ne a buang ka taba ya dikgato ehlile ke ya botlhokwa ye nngwe eo monamodi a e etsang ha a se a qetile mosebetsi ke o fa batho sebaka sa go phethatsa media
0: re ke bone hemo amedi ka nna ba kheta batsa marandrang ge lokise ntate Magalanyane marangrang a re
1: ke
0: e yana
1: ke tlamelle le kala lena go nka kha ke utlile mona mo marangrang a ntse re lahlate ke ne ke re monamodi ha sa entse mosebetsi ya a file le kala nako ya gore le phethatse dintho tse bitswang remedial actions and recommendations e leng ha ba sa di phethagatsa o di fetisetsa paramente go paramente kenang dipakeng lekala lena le phethagatse ditaba tse gobane ga ebe lekala le re arch ga re dumelane le tsone le ya gotla ke ntho tse pedi fela tse le etsang ko phethagatsa ditaba tseo kapa o fana ka dintho tse monamodi a reng ga dio ga di etsagale ga sa etse jalo o ya gotla a lo etsa ntho bitswang review ya tlalego eno ya monamodi ditabeng tseno tse a tla ba bua ka tsone ga a sa etsa jalo paramente e tlamele e tlamelele lekala leno gore le diphethagatse
0: fela ga ke re utlwe motlhomong le tabeng ya segeo sa molao mo ka kotlolo monamodi ga ona molao o mo tlhileng o mo dumelelang gore motho ga a sa phethatse dikgothaletso tsa gae ena ka kotlolo a ka ya gotla le ga ditaba e ka ba dintse di shebetswa ke paramente fela le ena a ka ye gotla boemong bo jwalo gobane o tla ba e ntse dipatlisiso mme a ntshitse tlaleo jwale go sena le motho a phegang kgang ditabeng tseo
1: ke gopola ka go fitlhela ga jwale ga gona molao o jwalo mme ne ka ba nako e ba mosomo o ka keteletse o entswe o tlhomathisitswe molao ono gore ditlalego tseno tsa monamodi di tlame e le gore mo e bang ga di phethagatswe ehle go uwe magotleng batho ba jalo ba tle ba qoso ke go gona e ka ba mo go e shediwang botšha mme e tlhomathisiwang
0: ke utlwa e ka re ntse di tshwana fela le taba ya ntate moalosi mona mo areng go tlwaelegile gore go thwe dikgothaletso ga di tlame gantle di tlama go mang ga di tlame go mang
1: dikgothaletso tsa monamodi wa tse ba ehle di a tlama gobane
0: mamedi jale re tsamaya re ntse re sekodišwa ke magangrang fela ge re a phethela re ka tswela pele ntate tlile magangrang ge mamedi a re duba a ka tswela pele ntate
1: e re ke kene o tsena tse di pele magangrang a na sia re lahlela thoko he ne ba thebe mona o na re e ka re re sua ka pola puleng ka ditaba tsena gobane jale go sena o phethagatse ba tsone empa ga ne kere ka ga ke kgetlho la pele jale re fumana gore basotho ba llile ditsi tse pedi tsa puso tse dileng di welang paramente e be di bua ntho e tshwanang ka lekala le ka batho ba tshwanang ka nete ne ke re fela mathabe ke kere fe process ena sebaka gona boe kena gobane ebile e fuwe le di-timelines tseo ntate motho tse re tabetse re tle re bue ka tsona gona ke difeng tse se di phetha ke difeng tse sa phetha tswang gobaneng mme mampho o na bua ka batho ba tswelelang ka mane ka quinto gore batho e bane ba tswelela bokeledilana re gaola le gona mo ntate motsi empane kutlwage jale ba fitlha ka mane ba se ba na le mathata a magolo a ditaba tsa high blood ya bona ka le ka baka la o sekgwa ba le fela tshebetso ga di nepagetse ka nnete ga di a tlameya go sotla basotho ha hona batho ba tlameleng ba tswele gore ka bo 5 e be ba dipetlele ka bo 5 e be ba dipassportong ka di 5 e be ba di licensing ka di 5 e be ba mekolokong ntate ntho eno yona e mpontsha fela go se hlomphe setšhaba ditshebeletsong mo go ntse o etsela ditaba tse jang ga gona mo ditshebeletso tsa setšhaba di tlala ka gwaga ya bogobedi basotho ba tlamehile a iphitlhela ka nako eo gantle ba sa gatsela ba sa iketsa disono ba besa melelo le bosibu gore fela ba tla ba fumane ditshebeletso tseno kke ka gona o bona monamodikamane a bile a ntse kgothaletso ela gore a letola ntlamele le kopa tshwarelo ka tsela eno ya go setloga ka loga basotho e ne ka etsa dibakeng tse dingwe tate mthusi ka mokgwa o go ithutileng ka komiti ga o tho e sebetsana ditaba tsa bophelo itlhe e sebetsana le tsona fela ka gona o tla fumana go se le mantsi bua ba kgona go ba beya mona ba ba beye leitlho empa mona o tla fumana go komiti ya heso ya social class e tlabe e sebetsane le makalana a mararo mme ga o bobebe gagolo gore e be o ka fumana re tlhile re editsitse letsatsi le letsatsi ya bobebe re ba fa sebaka sa gore e le bona e le ba implementa ka se ka ga ebile le gona ga implementa gobane gona ga ba disa gore ba etsa dintho tseno ke nnete tshebetso tsa gona mona dimpe go kore o tletseletseng o bona gore ntho tse dingwe re sebetsana le tsona letsatsi le letsatsi go feta ka mokgone re tlamehile gore ebe re sebetsana le tsone empa fe ga gona ntho e thibang gore e be komiti e ka disana le lekala nako le nako ga go le tsona teng tsa Home Affairs ka nte ke taba tse jesang bodutu le tsena tsa bophelo ke taba tse jesang bodutu basotho tse sotlang basotho ka tsela e tlileng e bonala bosebeletsi bo le bobe mme bo o fumana mantse ba bua mabaka bare kobane ga ona ntho e itseng kobane ga ona ntho e itseng mme jalo o bona gore ga ebe ga ona la e le strategic plan wa ipotsa gore le gore management wa mona ga ona focus ga ebe o ka etsa gore batho ba ka tswa ba ka feta la e le selemo go sena strategic plan le di-plan tse tlhakileng mme e tlo etsa go ba sebetse ka tsela e ba batlang go sebetsa ka teng fela e leng yone yane e keteletseng e tlola melao ntate mthusi ka nnete ke dana ntate mthusi ka nnete re di otlhile ditaba tsena ga arabetse dipotso the best way we could mme ka nnete re re tlalego enana ya motlhatlhobi wa dibuka kgabe lebeletse gore le mo sena se tlang ebile up to date ko go bo sena ketlalo e ntse re bua ka yena re ke ya 24 be rere re bua ka ya 24, 25, 26 ntate mthusi mme wa tseba ke tshepisitse basotho gore ena yona e tlo etsagang re tlo tloa monana ka 2027 ga re tloa re tlabe re re basotho le ga e ba re tlholeile 1, 2, 3, 4 le paramente ya lone fela tse itseng ke tse re di beile mo mathuleng a mamadi ke tsena se di leng mona ba tlang ka morago ba tle ba dinke ba di fetisetse pele
0: ntate ke lebule puisano ya rona le wena ebile botlhokwa gagolo go motho ya e mametseng dikgomo ntate ke a leboa mamedi magangang a boetse ya gega o tshe gape empa he ge di otlile le ntate makgalanyane ga jwale mamedi metsotso e mashome mararo ka morago ra ya bo supa e re re rekise ka mora thekiso re tswele pele ka ditaba tse di
2: balatoe gantle ntho e ya gago ya gore nako e kao fela a shwalane e tshwara o dula o tloa lapeng mo o tsamaya o ya ditoropong kwa wa bale o batlana leng ga o gotla o sena tšhelete o tshonne o
3: e o bo gaone le nnan wa tsewa ke na mosadiedilejama ke a izolan
2: kukwa wang haula mogodi bana mo phelwa ba ba boletsi etseng ka teng empebe o tseba ka mogiana ona o sebediswa ngo thibela HIV o bitswa lena ka pafe o sendalo ka o ka tsa
3: lena ka pafe ke injwe jintu o sa tla ka tla ka ntho tse re sa ditsebeng
2: ke itsela na ka pafe ke mogiana o sebediswa ngo thibela HIV ka mogho wa ente o yanta hang ka mogapo ditse tsheletseng e hlile e thusa batho ba tlokotseng ya tshwaetso jwalo ka wena tse batho bana ba sa go ba le mahae ba dulang ba mathali toropong mona e tla o thusa nthwene o tlameha ho etse ba
3: gona ke thwako jalo o bolela jwa empa kwano wa bolela e le go motho o ka boja naesa banna go ditsetseletseng kao fela yarr banna o batla motho lo itshele
4: lena capave mokgwa wa motšha wa go thibela HIV e sireletse tseba boemo ba gago qala len ka jeno phediso ya HIV e qala ka thibelo molaetsa ona o tlisetswa ke lekala la bophelo
5: Let's partner, not just to do business, but to move forward together. At FNB, partnership goes beyond the deal. It's about applying deep expertise to enable growth, support people, and create impact that lasts. Because true success is measured not only by returns, but by the future it helps build. FNB. Let's partner.

0: Amedi re mo thating bona he re ke re hatela pele metsotso e mashumo a bidi a metso e ro be di pele re fihla gore nya bo supa me khatela pele ya rona he ho mamedi hurima din tlatsena he e hurima polelo e ntse tenke motlatsi wa tona kholo maobane he mo mamedi e buang ka mmoka o tlatla o tshwara ka gona ka kwano wa ba eta pele ha ke ke kutlwe ditaba tsena he mo mamedi
1: Salamashina ama beji amezo ya taro kukjane selemon sena sa 2026. Le mmoka wawi ikarabelo, accountability summit, ore rejong ho tshwarwa ka labili, huisa hola taro pupu selemon sona sena. Mmoka ena, ke karolo ya witlamo ba mmuso, ba ho matlafatsa puso, boetapele, boikarabelo le ponaletso, ho ntlafatsa phano ya ditshebeletso, le go khothaletsa ntshetsopele ya naha e kenyeletsang bohle. Puong ya hae ya tlhapantsho, inaugural speech, Mohlomphehi Tonakgolo o ile a bua ka matla, ka boitlamo ba ho matlafatsa tsamaiso ya puso, e leng ho nka boikarabelo, ka ho kenyeletsa le ho tlalela setšhaba ditaba tsa puso, e le ho arabela ditlhoko tsa baahi, phano e atlehileng ya ditshebeletso le ho fediswa ha bobodu. O ile a boela a tiisa boitlamo ba mmuso ba ho aha lekala la setšhaba le nang le boiphihlelo, le sebetsang ka ponaletso le boikarabelo, le bileng le fanang ka diphetoho tse bonahalang ho Basotho bohle. E le ho phethahatsa sepheo seo, mmuso o nkile mehato e fapaneng ho ithuta le ho ipapisa le dinaha tse ding tse bontshitseng bokgabane pusong e ntle. Boikarabelo le bosebeletsing bo arabelang ditlhoko tsa setšhaba. Hara dinaha tsena, re ka bolelagana ya Rwanda yeo diphetogo tsa yona tsa puso le mekgwa ya yona e metšha ya tsamaiso di hapileng maikutlo a matšhaba. Mekgwa ena e babatsehang e fumanweng boithuto e ile ya kgahla mmuso wa Lesotho mme wa ikeletsa go di kenya tshebetsong go ipapisitswe le boemo ba naha ya rona. Context. Ke ka lebaka lena, mmuso o tla tshwara mmoka ena e boletsweng ka hodimo. E le ho tiisa boitlamo ba ona setšhabeng bakeng sa phano ya bosebeletsi bo matlafetseng. Mmoka ona e tla tshwara tlasa sehlogo se reng boetapele, boikarabelo le bosebeletsi. Motheo o matla wa puso e hlwekileng. Retorete ya naha ya baetapele kapa boitlhatlhobo bo ba naga ba baetapele, bo tla fana ka monyetla go baetapele, go itlhatlhoba e le baalosi ba setšhaba ntshetsopeleng ya naga, go matlafatsa ditshebeletso makaleng a fapaneng a puso, go tlhatlhoba ditshitiso tse kginang phano ya ditshebeletso setšhabeng, le go dumelana ka mehato ya mantlha e tlhokagalang go potlakisa phethagatso phanong ya ditshebeletso. Mmoka wa boikarabelo ona accountability summit e tlo ba sethala seo setšhaba se buletsweng go tla ba le puisano le boetapele ba sona ka phano ya ditshebeletso e le go otlolola mekgwa ya tshebetso. Ona ke mogato wa go ntlafatsa puso ya setšhaba ka setšhaba. Mmoka o tla fa setšhaba sa Basotho

0: monyetla wa go utlwa ditaba ka kotlologo go baetapele ba sona. Go botsa dipotso, go fuwa ditlhakisetso, ga golo ka boikarabelo ba bona. Go fana ka maikutlo mabapi le ditshebeletso tsa setšhaba le go kenya letsogo go bopeng sepheo le tharollo ya dikgolotso ntshetsopeleng ya naga. Mmoka ena e bontsha boitlamo bo sa thekeseleng ba mmuso ka pona letso le boikarabelo ba ona go setšhaba, le puso e arabelang ditlhoko tsa setšhaba ka maikutlo a sona molemong wa ntlafatso. Sethala sena se boetse se fana ka monyetla wa bohlokwa wa go fana ka tshepo dipakeng tsa mmuso le setšhaba. Ka mokgwa o tshwanang, di kgothaletsa pono e arolelanwang ya ditaba tsa ntshetsopele ya naga. Ka hona setšhaba se kgothaletswa go nka karolo le go latela diketsahalo tsena ka seyalemoya pono e leng television, diyalemoya radios, dikoranta, newspapers, marangrang kapa social media le metjha e meng e tlang go bolelwa hang ka morapolelo ena e le mekgwa eo setšhaba se ka e sebedisang go ba kagolo ya ditaba tsena. Mmoho a re aheng Lesotho le maatla, le na le boikarabelo, le e kenyeletsang bohle gape le atlegileng bakeng sa meloko ya kajeno le ya ka moso. Basotho ba heso, pela e ne e tlhoke mogatla ke go romeletsa. Ke ya leboga. Kgotso, Pula, Nala.
1: Mamedi, ke tsona ditaba tseo tsa motlatsi wa tonagolo ka mogo he a di beileng ka teng he mo mamedi, godima dintlha tsena tseo e leng phatlhalatso ya semmuso. Mamedi, o tlatla go tlhagisa maikutlo a gago re na taba ena o e utlwa jwang ena e seng e boletswe gore ditaba tse di tlhaga le mo jale mo tonagolo ga a ne a tlhapantshwa a ileng a bua ditaba tseo a neng a bua ka ditaba tsa boitlamo ba gae. Me le tsona mo mamedi ditaba tseo tsa gae re tla o gopotsa tsona ena tonagolo ka mogo go leng ka teng. E re ga go le tsena ga mamedi re fetele ditabeng tse dingwe gape re tswele pele. Mona ke batla gore re tlo buisana kelo fela le Dr. Letshazo Kometsi. Mamedi, re tlo buisana le ena mabapi le ditaba tsena tse amanang le melao. Seo se utlwileng ya mamedi kapa o se tlhaloseditsweng ya mamedi ke gore komisi ena ya melao kapa komišene ena ya melao e leng law commission ka mo e buang ka teng ya mamedi e kopantse batho ba nang le seabo motlhomong go tlhatlhoba melao e ka nnang ya ba ya mamedi e feleletswe ke nako. E ka baka gore e kgetholola batho ba bangwe ba begelela ka thoko mme ga e sa tsamaelana le melao ya matšhaba moruo mmogo le dipolotiki jalo jalo. Mme go latela ka mokgwa letona la molao le toka Richard Gamoeletsi a tlhalositseng ka teng gona phuthegong ena o itse ke sethala sa dipuisano dipakeng tsa mafapha otlhe a setšhaba go tshotlha mekgwa yeo melao e ka maatlafatswang ka yona e le go akofisa kabo ya toka go se karolo e sekisetswang. Ramoeletsi o etse he moamedi a ipiletsa go megatlo e kemetseng ya setšhaba go ithugobetsa tshebetsong e tswelang pele ya tlhopha botšha ya melao e le go arolelana ditsebo tse e tlang go maatlafatsa tshireletso le phedisano le phedisano motlhomong e nepagetseng ya setšhaba ka setšhaba. Mme ya moamedi komisi e tlhalosa ga e ile ya etsa boithuto ka melao e seng e tsofetse mmogo le e gatikela motlhomong ditokelo tsa mantlha tsa botho botoloki ba batho ka bomong e le go maatlafatsa kapa gona go tlakola go kgothaletsa tekano seriti sa botho kapa gona go aba toka le tlhompho ya ditokelo tsa mantlha tsa botho. Mme ya moamedi ke melao e kenyeletsang ya batho ba nang le bokoa, basadi, bana, batshwariwa le bajaki e tshotlhilweng mme go ananelwa dikgotletsane tsa yona tse teng tse e lokelang go dike di lokiswe gona sebokeng sena he moamedi di ne di tshwaretswe gona masegru mona maobane he moamedi e le tlasa leano lena lena la law reforms kapa tlhopha botšha ya me.

0: setšhaba ya ba se mo botsa dipotso kele a di agane
1: jalo sedumela ga gona molao o sa kileng o golokololang go reetse jalo jalo kwa le o jeng sa party nna ke taleketse ka gola seo ka seo sae kebe ka rala kedi ba e bona ba dae ba ge botsetse yana mo ba di dietsa ele molaong yena ena yana hanrate nna tseba ke na le kgang ya yona fela ke mpa ke goe o raya molao o go gatelela o ketang ngwetse ona wa diphoofolo ga o ka batsetswa botsa o nate magalang yana baka ba boleng ya kogelo ga e kona ntate ebile o bomphela mokgotsa wa gao tswa mono ntate
0: e ya nate o gagologolo o le ganya ga o fitlha o kae
1: I don't know. Kalo ha ke bitsa ke renda de tsela ka ke di tsela no so ga a bona ka di ke nna e tsene ne ba u ba wela ke mo ha nwa ha ka go mela
0: kale
1: ya go be
0: e ke ya
1: ke na o di tsela go ma jile
0: e ya na di
1: ha ke di tsela go mo o tla ba nne go me e sa ma ke nna ha ke go ha go jizi ke sa ka tsa go go mana na di tsela ke ya ka mo ga ba le go fitana se le a se mo la tswa ka mo ga ba mana go mo we mo tsena e sna mo mo jizo nake mona jele tsola ka a ini zeli a ka mo o di khutela ma de mo tsi ke bo go mona mo ke tshele a o tla mo bontsha mo go tsa
0: a na de o tsakile e fela go le ke ne ke batla go utlwa fela gore na ha o se weng o tse ka ena ka pa e le go lokela go ngwala ba base ka ena ha o se ngwe tse ba base ka ena o so se na le monyetla wa hore o ka hana na le qeto ya ha ya ho go nka khomo ka kitetse hlano empa wena o itse ke kitetse supileng
1: I don't know.
2: I don't know. Ya le hotse ke pata le di homo ka mari go di. Ya la ke sa di khang ni di khang na di mo tsari ke le di sa mo ke. Ya le na ke mola tu ga ya na mo. Wa go wa ga ta ta pa.
0: O di patalwa ke motho ya ya di di patalwa ko ena fela motho ya neng a di tsamaisa. Ke ya
2: na ke patala di homo a di se ke di nala na e di se go ke ka tsane na o pata. Ya la ke tsamo ka neng di bolela go di patala le melao ya go di se a a ga le di ya le mona teng. Ke ga mpaga yang go le ba nna ke go khane le go di dimela la ba le go se sentse le ha ke tsa motho o tola nna ha mpimo la tsa go go tsaka dingwe se di se ha itse a le o di tsa motho le ga ja ba ya ga tsana
0: o nda di gele u tlo e ka go lokela go fetola go ka enda de masilo hona tabentse
2: o le kanela go go ntse go na ka mabaka a pe ke se mo si wa tsa ntse a re bela go se di tsa bo tsena ka mabaka a seng a ya tsaka.
0: Oh, e lo re ho lokela hore go hlaloswe ka mabaka. Mohlomong ha ebe ke go ya masimong e be le ba.
2: Wa yu tsanda dwa.
0: O hlakile nda dikile bule haholo.
2: Ke le bona dwa.
0: Ke maikutlo a nda de masilo ana mo. Mamedi nomoro yo tsena ka yona ke 212199956 kapa plus 2665995 6. Mamedi re ntse re le ho di mataba ya hore na o utlwa melao ena e o kenyeleditse kapa ha ya o kenyeletsa. E ha hunkua maikutlo go mo mo hunkua maikutlo o kenyeleditswe ka pa ha wa kenyeletswa ya bobedi potso e ba taba ya hore na ke melao efe ye o kwa eng ka mo mamedi e lokela gore e ke e fetolwe e hatikela ditokelo tsa hao wena o le mo ha hi wana ha ya Lesotho e re ke ba le mo la itsa wa o sima sentle ha ile tabenya motlatsi wa tona kgolo yona e bata ho o bolelang ha bua ka baetapele ba setšhaba batho bano ba sebeletsa malapa a bona ya bobedi tona kgolo ka paramenteng o thotse tu tabeng ya melao meputso ya maparamente e theolwe e theolelwa boemong bo o nang le ponaletso o na le dintlha tse tharo a o sima sentle tse oareng go ke o theolwe melao ena ya maparamente e ke o theolelwe boemong bo o nang le ponaletso ke mpa fela ke ipotsa gona a o sima sentle e nang le ponaletso ke e jwang ke bua sena gobane ga go ne go eketswa meputso ena ya maparamente le merokotso ya bona tlhaloso e ne le ya gore go latela maparamente a matšhaba e tlhile maparamente a naga ya lesotho a santsane a le mogao gagolo ke ka ona ke o botsang potso eo pc dumela o moyen dumela kgotso nadi ka mogaung date wena
2: ka ona mogaung ate ke mathea dira
0: e ntate mathea dira
2: ga tlhobong ya melao mona mogolwane wa ka ke ne nka kopa go tlhatlhobwe melao penšene tsa batlanka ba mmuso le maparamente mtlanka wa mmuso o sebetsa dilemo tse masome tsala ga o fitlhwa mane penšene go fumana penšene yana e re tsagang ke dipeanuts empa motho a tlang a kena paramente mo o nang ka dilemo tse tlhano fela yena o fumana tšhelete e nyetlenyetle e bongwe ya botlhokwa gona mono le kore go kogetsale gore batlanka ba mmuso ga mono o sebetsa monna pension e re go tlhokaleng ga gae e ke e fetele go lelapa la gae e sebediswe ke mohata wa gae taba ena ya e tala ka South Africa ka mono jale ga ke tsebe na lesekaleng a lesage ka falete taba tsa mofuta ona jale wantatena
0: e le gore ga o e batle mo tšhelete ya gago ya pension go thweng ke ya gago o le motho ga se ya lelapa
2: e tlameya e be ya lelapa gobane ke potoloa le lesotho le ra ke ntse ke sebetsa ke e tsheditswe ke enwa mohata wa ka le bana jale ga kala ke timela o sotho a e felete gona monono ko ke tlatlapa basotho ke tlatlapa basotho ntate e tlameya gore ke lokiswe e fetele go lelapa
0: ee ke koo ke batla gore ke e utlwisise gantle ntate ore tšhelete yona ena e o e sebeleditseng ka ga e ngwadiswa ke a tseba gore gotho ga se karolo ya lelapa empa le ga o le jalo ga o tlhokagala e le gore e o eleletse
2: go jalo
0: a ntate o tlhakile ntate ke a leboga ke le bula ga golo ntate ka maikutlo ao pc dumela e re ga baleile ke tle ka ntena pc dumela kgotso nadi
3: ke go ngwana wa constantinus
0: ee yana
3: anke ke etabenyena taba ene sa gona ka patrice ka ene sa go amamedi e na go maparamente a gona a mogao agolo apišele a dinaga tse dingwe
0: a ena e tla go nna gobane ke ne ke botsa ausima sentle mona mo areng ba lokela go ba ke ba theolelwe
3: ke lebile aolo ke a e gana a tseba naga ena a resotho ntate e pele gago a ke utlwa ja ise ntse ke ya kenya kapa ke ya tanzania e tla lesotho mo
0: ke tanzania
3: ee e tla lesotho mona ana se gatsela go tlala basotho ba ntse ba naga tsa ntse ding di tla lesotho mo le maparamente ana a gone a tlhola a ya nageng tsa ntse di o ntate magalanyane ba ile rupe ba dimone ba orimo gagolo fela go teng kore ka ga naga ka mona ga ba sebetse go gang go teng go ba o tsebang kore ba fe dinaga tse dingwe yona dinaga tse ding tse ding yo phethatsa maano ano a na tlamehile be a phethatswa lesothong ga re batho bona ba basotho ba goteile ntate kobe naga e kang botswana swaziland e nkile ntho nngwe le nngwe ya puso sesole sepolisa ba di nkile lesotho mo a ke re bare a na kile botswana mane ka 1996 bašhanyana ba na le instructor ka tsa gone mono ba babediwe ba ikakedi mono tshosiwa ga sedikanelo bane bago bane ba gutlwa ke bontate magage wa motse ona wa motha onyekile ba leparamente mo le motlhana ba gutla ge le botswana mono bane ba ga nna tichege ya gone ntse le teng ganti ka ga ntsa le teng motho yono ga emane bago batho bane ba re file ka gaga letso ga ba refile le makala naga ya lone ya lesotho ga e le morrao ga
0: kanakana ke batla go utlwa gorena se loketseng gore se fetolwa ke eng gangwane ka ine gobane wena ore maparamente a naga a sebetse e tlhile e lokela gore e theolelwe tlase
3: ntate
0: ke batla ho utlwa hore na ke eng ye o reng e lokela hore e fetolwe gobane jale wena o bua ka letlhakoreng le leng mo o reng ga ba sebetse ga ba etse letho
3: mamela ntate kege batho bano ba rutaile ba tse ba tsamaiso ile ba rutia le dinaga tse di fela ga ba batle go etsa mosebetsi ka gae ka mona ga ke obane batho ga ona ntho ka ba se e tlameng go fetolwa mo nego ntate go tlame go fetolwa dikelelelo tsa batho bane basodi ba na le mathata ko gotse ga ba le dinageng tse dinkwana ntate ba ipabola ba utlwa go tloa ka mone ka bokapagamenteng go ya security mane ba ipabola ba fitsa dinageng tse dingwe fela gae mone ga o e bone tone on the ground mo bokoa ba gona ke bona bo ntate ga o ntshwe bokoa ka ga dikelelelo tsa gona ge le basotho seke ga gatlhisa melata fela ka gae ka mona ke sa etse jalo ga ge kaleng pele ka ga malapa a gone ge lokise ka malapeng ge nte ano re tla thusa ba bangwe
0: ke le bula holo rangwane ka ine ntate le tshwara ka qwading gore polelo ya motlatsi wa tona kgolo le hoja motho o dumela gore boetapele bo bitswang ba setšhaba e le boemedi bothata bo boholo ke gore bo emetse ditabatabelo tsa beng ka ga e le mokgwa wa go ikgaelela ka gara mokotla wa setšhaba ke maikutlo a ntate le tshwara ana jalo o boetse gape gore ntate le tshwara basotho re na le tlotlo le le kuka le pharaletseng la puso le tsamaiso ya molao go ja ra sireletsa galele sireletsa go mafiso a metse e meng mokgwa wa pokelelo ya maikutlo o fosagetse go fitlhelela e ka etsetswa dipitso ka marena le mekgatlhelo e meng ya puso ke maikutlo ntate le tshwara a le ka qwading ana ntate modutsi paramente e lokela go tlhatlhoba melao le mekgwa wa Master of High Court e sebetsang ka teng gagologolo mmogo le molao wa bojalefa gobane re ntse re na le molao wa legothodi maikutlwana ke a namane ke ka mo go ena a di bonang ka teng 2121-9956 kapa plus 2665-9956 re sentse re tlotla ge dikwala he moamedi ditaba tsena ke batla gore o tlhagise maikutlo a gago ge tle re tseba gore ge dithethe ditaba tsena PC dumela
4: ke Masilane ka Morile
0: ke ntate
4: Masilane ka Morile
0: ee anate
4: e nna ne ke kopa o kosetse molao ona wa tseleng enana wa gore bana ba tlabe ba bapa ka bomo e be ke o ba nna molato le kgomo itlhaela me itlhaelang e matha e fitsa e thula gona le matimo a ke a e thula ka dinko ke o kosedie melao e kang eno gona obane o tla botho ke nna molato fela kgomo e ka nthuti le otlhe kgomo ke a nthula motho a ke ke a nthula ke nna a thuti sebakeng
0: ke ka ukwa e le thata ba ena fela he ke mpa kereng nke ke o botse mo nandate go na ga e boemong bo go thweng jale motho yona le ena o ntse yana le tokelo ya gore a tshele motlhomong wena ke wena a sa elang tlhoko ke o botsa potso ena gobane ke re ka dinako tse dinye ka nna ya re ga o qabane le nna mono wa lalela ga ko o tshela tsela fela ya ba seo se tlhalosang fela e bataba ya gore a motho yona o kene ka tseleng ga ke feta fela e le sepheo le morego sa gore e tlile o fela o e etsa ka morego taba e jwang
4: ba ke tsitsela go le yengwe ke na re go tsitsela ya a tsiba ke ka tama o fukota o bana ba ba aba tsika tiring go ba tama ka haga le nne ke tama ka ga yo so itse ke ke mele go le ya ne tsike ke tlo ya ka le nna ne tsinya
0: o ntate tsala go le na ye o ha e bo e mo mbo ga le batho bona ba lokela ngwe ba etsetswe melao e hleng e hlakileng ba se ka ba tsama ka ga tsela e
4: kwana ke kontato re o tsaka go ntse ke le molato
0: na masiga no tshimo tshwa lo ga a ho le kile na dikile bula ha holo nate ke maikutlo a hai yana o re ho ke ho shebe ina ya tsile mp si dumela
5: ho tsonde
0: ho tsona di
5: makolo
0: e yana e
5: yang ho tsi a to ho ga di go bua ta ho thata mo tsonde di pa he ke a hola kana go mo etla utwa ha
0: ntatwa
5: ke ho ja ke se ke tsene le tsi ditaba ke a hola ne la o ye ne ne motho ka la ka tsang hore e ka ntla fa kapo ya itwa e sa hateleng ditokelo tsa motho ntate ha ona ntho go tsukoloka ha o kgethile motho jwa le go le ka paramenteng o bona motho ntse ye a jwalo a ba pala ka mono go bua ditaba tsa setšhaba o re taba ene e bosuku ka tsela e e fetisisang ntate ke gopola dipusong tse fetileng mo ne ka nka bona monne e mongwe a jaga ntho ene o thuntse meisi ka mono a tswa ka ona ke gopola gore monne eno o ne a fumane kotlo ga e ba ga ke fose ya dikgwedi tse pedi a sa mo e le moputso wa gae jwale go ke ipotsa gona dipusong tsena tsa gona jwale go gobane batlhomphedi bana ga ntse ba bapala ka mono ba sa fumane kotlo two go fumana gore moparamente o ya paramente motlha a batlang gore le kgwedi wa enka ga a sa ye ka gantlong ya setšhaba ebe ga ba bone o le botlhokwa gore ba ka etsa melao e e tla galema batlhomphedi ba jalo le go jaretse ba gore melao e kareng e tla ba sebedisa ga botlhoko
0: a ke le bula ha holo na de ke maikutlo a hae ntate makolobe ana ntate mdutse paramente e lokela go tlhatlhoba a che ke utlwe ka re o nako a ntate namane ke o badile mo mamedi re ke redikela le mona fela re rekise ga gutlwa.

0: Amedi he re re tle re habe o re di phethele ke nke maikutlo a hao mo hlomong a ho tetela mo ho di mata ba ya gona hemo amedi ntse le ho di mapolelo ena ya motlatsi wa tona go le mona mo a buang ka taba ya moka wa ba etapele ba sechaba le ho di mata ba ya ho rena mo amedi na ha ho etswa melao ye jwalo ka ha ho hlaloswa ho reng commission e ne bitse di stakeholders maobane hona avani mona maseru hore ba je ba hlahlobe kapa hona ho hlalosa hona ke melao efe e bona halang e le ya kgale jwale e hatella setjhaba ditaba tse o keneletse ho tsona o utlwa o keneletse kapa o beheletswe ka thoko ho tsona ke melao efe eo utlwaeng ka re momamedi e lokela hore e ke nyakogelwe ka botebo ho fetolwa ntate Makolobe o qeta ho hlalosa taba enngwe e wa reng motho o qeta dikgwedi a ntse a sa ye mosebetsing fela mafelo a kgwedi teng o fumana tšhelete eo a e golang paramenteng fela a qeta dikgwedi a sa ye mosebetsing tšhelete yona a ntse a e fumana ke maikutlo a hayana PC dumela
1: engwe jega ngwana wa kgona sandini se atendate
0: eyana
1: engwe ke sa utlwisisenye basotho ba ratang go eetsa nako enako ba dula ba dubadubana le melao melao ya naga e ne e tlhakileng date motutiku go tlhokana ko fela e maatlafatswe e senye tlhakolwe e maatlafatswe gobane tsiedia tengke melao ya meng ena ile a etswa go na le mabaka a go e etse utlwa
0: go
1: na le melao ile a etswa go na le mabaka koopolang jerekang ena ya local government ga e tla keng ate o ne o na le mabaka ka nako e ndate mokgetlhana a fitlha mone kana go fumana bana ba manational ba koetse ntho nngwe le nngwe ere go sena mokgwa wa gona ka kenya ba gaiwa ka ba go ka pua ntho ena ya local government ena le tse ding tse ke nne tsa e tswa ka nako ere go utlwa batho ba na gona bere tse dintho tse ding bare melao e ne e tlakolwa melao e a tlameya go tlakolwa bo ndate e abe e na le mabaka gobane ga o kare go tlakolwa fela ko o bontsha gone o etsetsa motho ya itseng ke e ka go mona ke tlhanang ke le balela ona mona wa ka setiana la 7 2000 sa 2000 e ba go re ka la 13 ke a ke a sulwa e ba ka di 20 go etswa molao o regulate ntlo rongo yena ya maximum go to is a military detention center fela ho tsiwa le ile le shano ntweno bona ke rantwe ha isa sebetsa yenu ba enya ka je rongo no bona ile le shano ntweno rongo ne ka central prison e lo go hauta molao o no etsetsa go ne fela ha yana para ha ile go lo ntate ke tswa tswa ka motho a ka tswa mo
0: fa la gele ha ga ke getle dikotlontse ka reng sena tsa gore ka nna go tsedi ngotla kwa motho o thole o le o a hlotswe mashume a mabedi ha holo holo bile ke bone yetsa halamela o nyena ya batho ba hlang ka ntle o naha
1: mamela go gwe mo no ise ke taba ya bo hlaswa ba a hlodi ba go ne le shotumo mela ya re shotumo ya re shotumo na dimnete go na mo ntse hlalosa go motho ka hlola na go sa fete le botse pedi ka ba na go sa fete nyeny ha itla me ndo ha itla me ba hlodi ndo go di mo hlodi na le discretion go kwa ka wa hlolela le fumo no o na le discretion
0: eh fela go le ha ke getle ha ke getle tabenya repeal na ho bolela ho hlakola ka pa to repeal ke mpa ile ho lokisa
1: to repeal go sa go ndo o tle ntse mo la go ntse retail ihle o hlakutse ga wa amendwa o ka be ya amendwe e seng retail we
0: onda
1: e wa no le motho a mong a tla sokala ga nna a sule 20 ga ntaino bona sena letho e seng retail ha e amendwe
0: a ho lokile ga ngwana ka ine nda
1: thank you ndate
0: da de se ke se mna he o ka hatikwe o re ke sheba ha ho ho hore e ka ho ka tshakelwa melao e tsamaisang e tsamaisang paramente ke maikutlwana le seke se gore nako eo ba ikukang paramenteng e kwetswe e telele gagolo empa le mabatweng ba sa bonagale matsatsi ao ba sa sebetseng selemong a mangata gagolo goo ba sitwang go fetisa melao e meng motlhala katlholo e fuwang molata o fumanwa a sena tumelo ya go ba lesotho mona ka tlholo e ba mashome a mabedi a maloti ke a gale gagolo taba eo ke maikutlo a ntate e sekese ke tla gomme mathebe mo wa re ntate molao ona wa selemo sa sekete magolo a tsheletseng a metso e tsheletseng o fanang ka kotlo ya mashome a mabedi ga motho a kene ka gare o naga ka ntle go molao e feletswe ke nako kotlo ena e lokela ho nyoloha e le ho tshabisa batho haholoholo jwang ha e le mona dinaha di tlisa tshireletso ya meedi ya tsona ke maikutlo a mme Mathebe ana phisi dumela o moyeng dumela ga tsona di
2: ke mato ba go ka thuya ka
0: mo ntate mato ba go
2: e le ona wa master of high court ya ona wa bojalefa ka nnete o tla nna go hlakolwe e wa ga tlatlapa
0: ee ga o etsang
2: ka nnete ngena ya gore ebe bojalefa o se boetswa mono wa master of high court ka nnete e nke thata ka ro ntate
0: ee anadi
2: one guy, Michigan, and in the Saka Kimarena, the little bit of the Gaffa Monk. I see a bit of a dinner must have had 40. What I'm doing at the setup, I won't worry about the link for this good edition answer.
0: On that, well, when I also to Saka Hofel, let's think up a loan, I'll look at a way to amend it, look at a whole.
2: Go
0: se ga ne tuwa wa ga tla pa o di ne ntse re seletsa ka yona ka magena ka nne ne ntse ne pa e ah nda ke ho lokile ndate fela e renja ke ukwe fela na gona bele jene ha
2: ntse di ha ntse di etswa fela isiane
0: Nomoro yo kena nka yona ha re theta ditaba tsena ke 212-9956 ka papalas 266-59956 PC dumela o moyeng dumela
3: dumela ndadi
0: ha tsona ndadi
3: tsaka mona ndi tsana mona ndadi
0: ke ndadi
3: tsufufana mangati tsana mo
0: ndadi tsufufa
3: ndadi ha o gamba sa gona mola wa mobu Mola wa mo bufo sa etse wa nwe tse tse ba hui. Wa ntwe mo le mwa o tekela ha mo kana ntsa tse ba ntse tse ba ntse le ba ntse le tse ba. Ha o ka sheba na bana ba mana ba bua ma tsaba bo bona yang. Ba mang ba bua gidi ya tsi za bo me wa bona. Mo ya tse me wa hai. Hai so ka na na le me wa hai. Ya di ha pa mo bua bo. Ha ke tla ha pa mo bua bo. Ntsa tse ke li. Nyazi ya bika ba nye ka khota ka mona ta ira dilimo dira ndre de ndade o bo mo go ka le mogeni
0: e ya nda
3: o ka le mogeni o mo kana ile nyela ya ile nga fara ka mubu o thwa o go mo gena wa sa o ka mo gena wa tsutlo wa sibanga o bja mo gena wa tsutlo go we go tla o go ba batho ba re mo ka o fela mo pa ke bile teng ba o na mubu ra hantle go ama
0: e o bona e ka re di khoqetsane di ba hokae ho bane hona bele tshe tshebetso nya mobu ho sebetsa magena ho sebetsa ma councilor a ho boetse o teng le LAA
3: a ba sebetse le tlo batho bao ho sebetsa batho ba le bantla go o di mpui o tsapela
0: ho sebetsa ba feng
3: maspa o ke tabo rata ka mo go agata
0: ona ta
3: ama ho hang Kadir duga bomona ke masata fela mme o e ga nnete go mona wa mo ha go mbulu di so sheba o busa
0: o tlhakile
3: ke mo ke mo ne ya tsabe o bana ha o tseka ha o wa jamane o di tlo la gente ha o na tsela ya gente ha o tseka se fate o di tlo la gente o ha o la gente o tla ba
0: o nda de ha o tseka se fate o thotlele ya gente
3: e o tla se fate se mo go re se mo bu ndong le motho o tla ga nda ha u bua ga mo mme ba le ntwe nya nya no tla ntwe nya nya ba tsela we mara wa mo buko to fota i
0: ho lo kile nda de ke le bule ha ho lo ndate
3: ya le bua ndate
0: mamedi he ke tsona ditaba tse o he ka mo batho antse ba hlaisa maikutlo a bona ka teng taba ya gona ene le hodima mona mo he mo wa medi ke neng ke re na utlwe ka go tseneletse dintlha tse lokelang gore di ke di fetolwe ditabeng tsena e loketse gore e be dife mme wa utlwa gore di ngata le ga di sa felela he moamedi ge sege di beya gotlho mona e ka nna ba di ngata gagolo tseo batho ba ntse ba ka tlhagisa maikutlo a tsona godima taba ya go se kgotsofale gwa melao e teng taba ko gona jale maparamente a etsa jwa mmogo le yona komišene ena e sebetsanang le taba tsa gore phila melao ena gagologolo yeo thweng e gatikela ditokelo tsa mantlha tsa botho maikutlo ke ana ao le wena momamedi o a mametseng o ikutlwetseng tsona ditaba tsena kao fela ga tsona gore na go thweng ka tsona bang ba lla ka molao wa bojalefa bang ba lla ka molao wa mobu ba bang ba lla ka melao ya tsela e le gore melao e meng e gatelela setšhaba e lokela gore e meng e tswe amente e ke e lokise batho ba tswang ka ntle gona ba seka ba lefisiwa fela 20 fela o le fumana gore motho ntho tse o a di etsang dikgolo tse o atlileng le tsona a di kenya ka ga go naga ka mona tseo ka matsatsi a mannye moamerika nang a fumana gore di ama le ditlolo tsa molao tse a gang dithethefatsi thekisetsano ena ya batho e leng human trafficking e re ga o letsena he moamedi re tle re gatele pele metsotso e lesomele metso e supileng re efralese gora ya borobedi e re nke ke tswele mona fela he moamedi gang ga ke gotla re tle re gatele pele ka ditaba tsa rona.

0: kapa plus 266-599-56 ke tsona dinomoro tse o ka wa kenang ka tsona mona momamedi. Re ka supa fela dintlha tse tlileng monamodi a itseng o tloetsa dipatlisiso ka tsona mona tse batlang di le mmalwa tse ke tlatla ke kena go tsona he momamedi. PC dumela. Ga tsona di?
1: Ntate
0: Peter.
1: Atla ga fika mo ndate batae ba re wena ba re ha na ntho bula gona o noile ka nyong se uno se bile tsa go kae motho kana go ngo go sa sa ba so e ya o tlhata o tlhata o tsa ba tsana gona ha na nyeo mo se le tsang kae kae o mo mo o so ba tla ba le o ba ne le o tsadi le o ipotsa o ha motho re ha ne ke nana go tla le nna mo wa go ja bo wa o ge a to ntshusa jwa la sa ntshusi a sa ntse ba se kwa isela go bana ba ke motho mo tshela ba ikela ma ba kinga bona that is ye handle gona ba so tsonda ke re podcast fela ndate taba ke ntse ni bua go ona ke na mosetsa mosala ntse na ka bua ya nena ya tikisi ya molao ke go nate ha di na tshuso ke ba tsena go bana neng ha bona mo di re tswela mo le moteng ha ba ke na se ho hang go le bana ke ba tsana go ngwe ha o le dinga ntse di tswela di tswela di le leng ho ya bro fante e mo ngare a ka re mo no ha go khuka ka go ha re a ka tsela ya bo nne di tsela di fuo
0: ke re fuwa mona kana ke tsana go tlele go loka ke hopola taba ena ha hona de Peter hana ho re ha le fuwa di appointment tse le di fuang ke tsa nako ye kae
1: e ka batla se ke ke di ga nna ndate na ona ke ne ke le di photo ai pele ena di photo ai pele ne ke le ka yona ke re go le ka mola go fuwa di blue card ka mola
0: e ya no
1: Nna ke fuwe ke se le tswaka 2029 ka Zulu.
0: Eh fela e re pele re etsa phoso fela. O to o hlokomela re bua ditaba tsena tse amanang le taba tsa hao tsa di appointment fela. Ko re ha ile bokulo bona o ska ba wa bobea mo yeng mona.
1: Ke mo ngwana yela ka go tsanya ka nna ka mane ha empa ntira ka mana nda dina yo nana ka nna ke tsela ntate o bona ka bukudu ya ka botla go mpeile ka e kana go eo
0: onda di
1: ka ke tsena di ina go pala na go dira ka batla no mo ga ha ga ne ke batla go ke tla di bulwe na ka mo ga go mo mo ntu ha e bona taba tse ding ka di tsitsang mo mo ngwana tsela mo mo e di tlile se te mo mo batla go bua ha mo mo go ka sebetsa ka tsela eno ntate
0: ke le bula haholo ntate Peter o re ha ba ile ditshebeletsong tsena tsa bophelo ba lahlaswe kwai fela ha ba ile Afrika Borwa ba betswa se kwai fela jwale taba eo a tlileng a llang ka yona ke ya gore appointment o ka tlwa fumana ho thwe ke selemo dilemo tse pedi ho thwe ko hona o tlatla o tla o tlo sebetsa jwale Afrika Borwa me taba eno ya ho nka nako e telele o re ke hona mane mo a ileng a botsa gore na o bone ka re tlabe ke santsane ke phela ka nako ye e telele yo o mphang yona ke maikutlo a haiyana 2121-9956 kapa plus 266-599-56 momamedi ke tsona dinomoro tseo ke re ng ko hlaise maikutlo a hao ha o kgotsofatswe keng hona ditshebeletsong tse tsa bophelo tseo o reng jwale tsena ke tsona tse tsa mantlha tse santuleng hantle ke batla go tla ka melaetseng ka mona fela momamedi re kere ke tsebe gore ke tle ka melaetseng ka mona.

be my sweet love. Tyrese, Sweet Lady, Pelohomoninele, Bruno Mars, Edison Park, Leave the Door Open, Olivia Dean, Lady Lady, Yerbea Handler, Mitsuzinga Mashimama Baby, Pelagafitorinia, Lishume, who People's Choice Radio, Motunso Shabatin Zedavatin Zidi, Sahala, Zedin Zedavatin Zidi, Sahel Lajalo, Ibile di Lemulomunga, Batuanga, Takahol and Zelago, Dimu Zotla Mamedi, Ibile, Mafrika Bwambanga, Tanza Buaka, Yonasa, my Kukabo, no Huyona, Insele, Taba, Enaya. Ya melate teng ka hare ho Afrika Borwa yo e hlileng ho bona halamba sna di tokomane tse ne pa hetseng ke la ka bona hore ke magana a ka ba 663 mo mamedi a boetseng jalo hai mo mamedi jalo ka ntso she bile hore hlile nako ya hore ka pa ene ba ebetse jalo ke ba ba tswile ka ro Afrika Borwa e sentse e atamela jalo mo mamedi lo ho ja batho ba ngata ntse ba tshwa ba hai e hlile taba ena e ntse tlisa ntho tsa ngata haholo hore jalo hai tlotla ke le baka di gang di miferefere di qabang pakentsa dinaha tse fapaneng empa batho anga tantsa ba ha re ge ba ske ba kena fela gege jela ha bana di tokomane tsene ba itseng hore ba ka kena me ke leletso re ha mo mamedi ba lebelletso re ba be ba tsile ka re wa Afrika Borwa ka di 30 tsa June 2026 ke yona deadline ba fuweng jwalo empa re tle ne re bone hore na e tla tsamaya jwang taba ena le tso hletse tle ne di hlahelle jwalo fita mona e ke boneng hore ntse le molomong wa batho ba bangata ke ne ile itsala ka mane ka Soweto ke bone hore ba a hika ba ka mono ka Soweto ba fumane jwalo ente mo mamedi ena ya HIV encha etibelang jwalo HIV maikutlantsa le mangata ho yona mo mamedi fela ba tshilo ba re bona na itla sebetsa jwang re bona na dintho di tla tsamaya jwang re bona hore na mohlomong seo se tla se ka etsahalang ke be na ke sefeng ha re bua jalo ka yona ente ena mo mamedi e moraro wa yona e leng ho thibela HIV a ke tsebe na wena o so ka re hey nna re lo ke sebete sa hore nka eng ka kapa ka mokgwa ntse ke isireletsa ka teng ho ntse ho lekane fela e hlile maikutlo a ntse le mangata ha ya lebile jwalo taba ena le ente ena e ntšha mo mamedi e reretsweng ho thibela jwalo HIV empa ke a kgola selo sa batho ntse le hore thuto ha e yate. How we said tutors got to fella ente day. Haba itsele rata ka yona, haba bontsha batho melemo. Ba se ba re fella a jolo lona le hana o ente jolo re ntsegele ka hore re lwantse bo emo bona jolo fella. How tutwa iate. Me ba bone fella hore na taba ene ka setse phapanye ka sithusi. Se shaba chabalala.

0: Mona ke Khairo tsa male amifaku ndisize ke motsotso ka mora hora ya leshume mme re tota re qoqa le wona o bua jalo le Medina o Tshabedi ke sibisa bophelo bo botla ba kelelo ke mohlabuli ke fe monyetla fela wa hore notebook ha mo iteng mane mo go ngolle teng mo mamedi pena ha mo iteng inke o tlo ithuta bana nna tsho tsenga tsa ha holotse o re di note down tsa o re ding kantse o re ding ka mofao ka lena ne o lena helwe na ga batlo go tlo fetwe ska suti.
1: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good, perhaps? Or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now, listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
2: PCFM, your pulse, our beat.
3: Anna Haraga Zarasoto Osheng Kabukazake Motu Wilita Mautung Pilipatwa Yaflosheme in Tani still in Sesibutwa Kisikistini Botomo Uzmakaus Button Downu Emitopa in Tika. Rally Skalaka Munande the hitting. Kimamete and die. Mohomea Fati is song with a Timi Eku.
4: PCFM, your pulse. Our beat.
0: Your pulse, our beat. Re kene na kwenyane ga twang ke nna le wena mo mamedi mo re tlo ithuta mo re tlo hola mo re tlo ikholotsa ho shebana le bophelo ba rona bo botle ba kelello letlo lena ga letsa ma le Medina o Tshabedi ena ke sibisa bophelo bo botle ba kelello e bile ke mo hlabulle Medina o dumela o tsuhile jwang
5: ke a tshela a o swata ke be ke di medi sele ba mamedi ba PCFM le ka tumela le ngwana mo wa a sa ikutang hantle. O hanne o itlhompha ka nnete. Ka tumela o se motswile a ntse a le hantle ga re tsebe na a betsa maoto ga go etsa etseng gona tena o obe a
0: gobe
5: ya nta mme
0: ke le ba ho lokana go ya haole haole jwalo Medina o re be re tlo ho lantsa go tswala pele le tone lena la bophelo bo botle ba kelello ge ho la jwang ho sengwa tsa tsile
5: ke tsene na re tlo le letsa fela hore na ke eng e ka etsa hore re dile re thabile ke tsene sa le hore na re fumana lerato kompano le ding tse ding tse ngata tsa bophelo ke di thola kae
0: hana
5: re di kibe kae hana re ithutile tsona kae. E le mo re tlo tlo go tloha ho bona. Ke tsena pele ka botsa jang ka le lwang tsana le bukulo ba kebello. Mhm. Ba ne ba tsutu ha ba ka ha ba ka ithuta hantle. Ha re buisela.
0: Yeah.
5: Ha re buisela re a kula. Ha re bua ho ba ne se tsaba sa ba se tlhoka ya kula. Re se le le tsa bophelo bo seng. Ka le le tsa bophelo bo botle ka ho etsa dintho tse seng ntle. Mhm. Tela jolo fona o mothuti se te ka nnete o batlana le hore na o fona botsitso kae bophelong ba hae empa ebe o lahla dintlha tse kgolo tsa bophelo dintlha tse ka reng family attachment batho ba bangata ba na le kgatello ya maikutlo ho sithabela maikutlo le ho tshoha ho leholo hobane ha ba na mangwele. Ba se tlo ba le di tsamaiso tse le monate haholo le o ba reng ga ke na mangweng. E le mongwe support system ya ka e tase. Ga ke na mongwe ka llela teng. Bana ba se ba teng ba gole.
0: Yeah.
5: Molekane wa ka o teng o gole. Bana ba ka ba teng ba gole. E be re rata go botsa motho wa rona ba gole jwang kana go ntse go ba bona ba kena ka tsing ka mona batswa go ntse go bona gore ka mona ka tsing go e ka go bona le botshelo a ga buyo e monne mong ha kena ka tsing ka mona wa itjenela ha tswa wa itjela tsho go bua ka go rena botlokwa ba go kumagalana le tsela ya go kumagalana ke dilo tsa tabile ke bile re le ka ka hoso hoso go itsa go batho ba bang ba thabe e le mo re ha re se jalo mo mamedi wa TFM ke re go se betsa na le go bona hana thabo le legato di ka tlisa polo jwa bophelo ba motho the healing power of love gore na ha re ka ha re le re ka ga ratanang ka ha go lelapa ga ratanang khele ba tsitsanang mo ga ratanang ka le ba haitsane ga hudisanang ga ba ga bona gore e mong o na le boleng bo a ka ha ha bophelo ba emong ke tla ka bona gore na ha re tlo khula bophelo bo seng botle ba kelelo na ha ke tlo tsa jang gore environment e nyanyana ke lo ka lelapa ke re fumane hona le bophelo bo supa mwore. Mwana ka haro ni la palina. Kele ka ho pila kele mpaile mwore. Kele ka ho lile kisa. Di kaelo. Limila wana. E haha ni la palina. E za mwore batu ba atu anka mwona. Bay kumana ba kumana polo. Ki ditaba. E atu anka haro ni la palina. Kere mwote emon li emon. ke se tsontsa sa mo a tswandeng e leng hore ba sutu ba re ke se ipone sa le lapalabo e ka lokho mana o ntse le se ipone sa le lapalene wa ne ne le se ipone sa le lapalene ga ipe di hawe le se ipone sa le lapalene le lapalena la bolona ntse le ha ipe e se ka e pa ka hore go be di dikhubeshano pa ke tsa lona e be ha re di fa tsa ga se ba hore na le le bona ho se bo hali ka ofela. Na le re bona ho re di mutsi ka ofela. Ke nye sa mo ha mo nga a le di mutsi. Di mutsi ana ke a itse. A so so ba ntse di fa tlong e le maba. E be re iphumana se re mo hoile sela le go nantsa re di jalo. Na re ke re di le fa tsere tsere hore e ntse na e teng ka ga lelapa.
0: Wow.
5: Ya ho re ga batho ba bo hali ga batho ba sa ka teng mo ke tsho ha re ntse khoso. How to end the process of telling her that her new one will be more relevant. Ena kana lapani jualo. Tuko kuna wanyana dona di traits na di characteristics, the personality. Tuna tere na nchon. Kuna lugo dire hahe. Kere kiri kuti ya nchon. Kesa kaha kana lapani bisha kani nje. Uta ndiki bwa.
0: Ya shaka mendi ne oki ebon.
5: Tule lapani chaibu kisa. However, we don't have any new hand. However, we don't have any new hand. But I could see. No, Hannibal, I have a deal. I want to come on a monaka team. Customer than a little arena. When I come on a team, we'll be going over. You know, now the one over number than anything like a chip. Now the one over number than anything like a papa. Well, you don't have a land about a conflict. Conflict is a divide about. Mo go nale ba tla dimela nang le computer to sona le ba hana nang le yo. Ke le how ala o kwa mono no. Ke le source ya mo se se go ke man. Ke wena. Ke le nale ba tla go tshipa. Ke nale ba tlo re o nang la na hantle. Le ba tsetsa dino. Ke le ebe ha o na mo o kutela go le lapa. Go a go ntse a ke go botsana. Go ga ke ntse ke ke ntse. No me ke ne ke ke ba di ba tlhoba ho ba nga ho le momo me di ya tsetsa ke bana be ne ke mo le ka no hao ke mo tlo bo le bo phela ka tlo bo bona ho go bo tsaitse ke ne lo le se bo o sa hao se le ka fela se le jalo ha bo phela bo tshintsha go tshintshela le lapa ba bana ba bang ba se ba itheka ba sheba ho bona ba go ile ke ba seng ba o tla fumana go bana ba motho bana bana le bo khonyana e se le ba ba se ba iketsa go kanyana tshebe ba iketsa lompo e ka ntena bana ba se nang bokgoni le bona bona hangata ba hana o kopana ha ke tsile nae ba kwa keng ya khona dipitse ding ditane di re letse ho rena e la ye hanisa bana ba go ka ngore ba putane ke eng go ba le lapa le lokela ha le kopane le tsebe hore ha kuna le lapa le phepe tsala ke lokela ke tsebe hore la pei ke mo go bolokeng ke mo go di kona le safety ke mo re nha ga le hona teng go kwa ka ka ke ka ba le ke di di eng ke o pula ke le bana le tlo le wa ka hohle haiba ke le tsi a ke mo nna ke emela go correct tsela o ta fumana hore ha se la ena le pelo le wa ka mana mo ba tlhaba ba le la nteng mo bana ba ba le la nteng ke go leka ka matao a le tsitsa ka na pei go ba le ha la pei o tswa a le se di le ha ka na le le di tsenya ka tsa be a di na di television a di kwela ka dikobo tsela di go tsitso the safety eye e ka go le lapa ke ne ta bona le maikutlo a ha ya tsoa ke dikene ka tlhile jo ka ka kung go go ha itse ka tlhile ma se di ha e e a a e ja le lapa e no tsena e be se baka e bolokile ba ke sa beng ba le lapa le bana ba motho ba lokela go kutlwa ba bolokile ha bana ha ba le mmogo mo ka bo kuma no mo bana ba motho ba le mmogo ba se ba ho bisa ba se ba ho tsana di nne
0: Yeah.
5: Bana ke re tsa ona, ha ona protection. Ja no wa nne ke na ta o bitsa nne ja go be di. Wa tseba ho go tshe. Wa tseba ho go nne tshe tena. Ha ke ra wa go. Ke ne ska ga ke bitsa na ho wa tseba ho go nne tshe. Kwa ba le ya ke nna ba ke ba ba nne. Ke tla ba botlona ha mme. Ba no fana o pa ka mo stress. O tsitse mo sentso le teng. Nne le la pa le hanang ka attachment. Le o batho ba teng ba seng moo bogolo ba batho ba lelapa leno ba latlhelwa ke self-esteem le ga bana le bophelo ko o ka nyelang self-worth ya bona taba ya gore fela gaana lelapa taba ya gore fela gaana gabo gaana bokitso le bana babo ga amane le bana babo o ka fumana gore self-esteem ya gae e ya fatshe o tla ba adimelele le mekgwa e meng ya gore go sebedisa jwala le dithethefatsi ke ntho ya botlhokwa ba bangwe o fumana gore ga ba baleya safety ya lelapa e sile dithethefatsi le kae ba ya ba le mmogo ba ya ba le mmogo ba lo dielana gona mono ke bana ba botlho fela tebelelo ya rona ke gore ga re fumane polokeo mo o renang le bana ba bo rona jele re ta ipotsa gore na ke ke mo tsisa go go re re di dikamano tse mo futhi ke mo futhi pa ke ba bana ba motho ke mo futhi pa ke tsa di partnera ka ha go lelapa ke ntse re tseba gore e tle di ntho tse ha hang mo futhi wa lelapa ke gore batho ba tla hatana ditogo batho ba tla sitelwana empa ba be le mokgwa wa go dikisa bo mo bono ka pedi mme ba se ba sebedisa ditho e ba sitisang go bua gobane lelapa le lone le sitiswa go gola ke non-communication o motho a fumana gore dintho ga di bue tsa ba bang di a bua tsa ba bang ga di bue go gang mme le ga re bua se communicate ke lokela gore go be le openness mo motho mongwe le mongwe a buleteng go ntsha maikutlo a gae a le matle kapa le mabe ka tsela ka bona ha ntse re ya pele hobane se re ka re itse ha hona ntse perfect o ka fana le mas e kutlo e re reng a mabe a motshemo ha wa le le tsisa o bona hore ka ha re bona ka bo kuna le mmoko wa taba no mo tlhola go tlhola be ya ntse ka le tsing ha ntse tsela le e bona hore wa tsa botata bo itseng re nang le bona e lo go malapa le tsela go tswa go ga a mamelane tsinga ke ka mo mamela ke mo mamela motho a bo putsa ene kapo nge ka mana ya mogu yeno ha tika fela o la tsela di tlhogona ke ya go lalela ba ka o classify ya bana ba motho ke tsaba kuki ke se bana ba motho le le ya go ile di tsaba tsa ha ka go lapala di ka hanwa ba ka di hana ba ga o tsala ka mogu ke la ba mo tsena ha ta le mogu ke le ngwana wa lapale tsena ke khone po go le lapa kwe ta ho ke tshebe le e di bounty o tsoba ho ke ha ke a tsamela ema ke mo tsamela ema e ke wa nne tsela ke a tsela ho bona le ya ka di ema e tsela ka e le mane mo ke sebele tsa ho ke ha e di kamano ke bomeke bo tsitse a ha go le lapa leso bana ha so dia o le momo mamedi wa pisa se o tsena bana ba ne o pota potwe ke motswana le tsala e o rata ha o di ha o e fa di benefits tse le kaneng
0: yeah
5: o tle ke ke
0: ya ke utlwa le medina
5: e le tsala e o rata ha o ba fa di benefits tse le kaneng tsa ho ba tsiki wa motswana o ha
0: yeah
5: ya le ha di siko ha e ke ba ntswalle ya hao e bile ba kena ba ya tsa le lapa ha hona mo le kena letsa ke le lapa tsela o bona ho re ke di ke ho nna tena ntse ba tsang di hatello ga mai kutlo le tsedi ke o re sa pot city ba ba sotse e tlile ya ho hae tsa ba mamedi ke bona ba ka malapa ha sa tsetsana bana ba motho ba ka mpa ba reana le mabitso ya ba ba yemong e se le molong ni ba mo le yena le le tiena ye o tla ga ho se le se ke go o ba le ya ke nne ke na ke le ke la ho participate ka maphelo a rona ke le bana ba motho ke be re hopotsane ke be re hopotsane hore se ka etsa tsena o a tsiba hore mme wa rona o na rata ha go ba tsena se ka etsa tsena ke ntse ke batla di ntse ke khumaretsa ntse ke batla di prove e leng the historical background ya lelapa ho nna pa lena mo kgolona le tsena ene ha re etsa tsena ke le tsa ka se se re se di tsa di tho ke thola le rato le boleng ba lelapa lena kana ke mo ba ba mo fumane e se le ka go le lapa ba re nna ke tla itholela ke le na go nna ya thola go tswa go nna o ko manela ba bang ha thotse ba ne go le ke go itsa ke go mamela go mamelana gore ha re mamele ba nan le so ba se bua ne ha ba ga le ke la go ntsha maikutlo a rona le go naga ntse empa ha re ba ka go thola go ke o se ka tlhola mona ya ba o bua le lapa hampe ka ntle tsela le lapa le le bua o sa ntsha maikutlo ha ke re ntse re phutha taba ya gore e le di phapang a malapa di baka batho ba na le kgatello ya maikutlo ba sa iphumaneng ba sebedisang dithethefatsi hampe ba iphumana ba sa fole bophelong ha re shebe lelapa le o ka fumana gore lelapa lena jale ke lelapa le ekileng ga more le tšhata dikamano ka gare go lelapa ke itse lelapa ga le le dikamanong tsentle ke lelapa le utlwisisang gore maqeba a bophelo ga fumana ka lapeng empa pholo le yone e fumanea ka lapeng o tla fumana gore matseba a gago a tlaya ka lapeng empa le kgolo ya gago e tlile tlaya ka lapeng
0: e le ga se nnete taba e mona e tshuong medineo ba re o ke ke a fola sebakeng se e tshwanang le se ileng sa utlwisa botlhoko kapa se ele sa o ntsha maqeba ntho ka renyeng you can't heal in the same place that broke you or hurt you ntho ka renyeng
5: ga re tse mena ba ne ba e bua ka perspective empa ntho o thweng ke lelapa yona ke moo o utlwang botlhoko ke moo ebileng o hilang gona
0: tengore
5: lapeng
0: sure Tabe ne bo hloka wa e bua medina o kenana ke tla iqeta ho lokolla motho e mong ho bane e hlile a kana hana a lapalena e sa le leng kutlusa bohloko lapalena le leng kutlusa bohloko ha ke ha batlong ha batlong fodisa ka panga se fumane pholo mona mpa o qeta ho lokolla ba bangata
5: o ba e nngwe hape hape o le lapalena gore na o baleile le kae ka matheba o wa fumantshitseng ke lelapale ke go kgona batho ba bangata mme dintho tsena tsa sesotho a kere wa fumana o na le moo ka baka la sekwanyana re diganang fela o tla fumana gore nakong e ba yang kapo ba ya moyeng moya wa buka ba wa bothuela e ka ba yae moo ba kgutlelang teng ke kae
0: ke lape
5: ke lapeng ba le go fumana maqeba lapeng ebile re kwala lapeng so ha o tsamaya ka matseba o sa kgopisetse lapeng o tlo tsamaya o lelega lefatshe lena ka ofela maqeba a gao a etsa jang a sa fole ke mona mo o nang le bo khompolitara ba bang ba ka tsamaya ebelelang ese se ke ra e tlhalosa fela o tla gotlhela lapeng o tla fumana ba bang ba bata le ba ka ntle go naga ya lesotho ba batla fela gore ga nka ka gata mobu wa lesotho ga nka ka iphumana ke kene ka gara naga and-e o tseba gore le ga o ka ba wa bakae o le mosotho ntho o thweng ke naga ke lesotho naga ya nngwe le nngwe o ka bong o ditse go yone ke sebaka se o ditseng go sone ga o gotlela lesotho o tlile nageng o tlile lapeng jale ke mona mo reng go utlwa botlhoko o tla o utlwa lapeng le go bona go saa lapeng jale dintho tse bolokang bophelo ke ba gore dintho tse utlwisang botlhoko ka gara dilapa di itlhokela fela gore ge re pere mo re sentseng ge be le metsi ya gore le a motho le ngwaneng o mo beela metsi ga o motlhoi fela o beya metsi gore aa eno ga ke tlhoke le ga ntse se tsaga ngape eno ga ke tlhoke ga o e tala ke o ba le di-boundaries but tse nang le tlhompho gobane di ama lelapa a bone jale re gotle le re tsebe go thutha ditaba tsena tsa rona re shebe gore lelapa le senang botsitso le senang attachment le seng healthy o tla fumana gore go bapalwa blankeng ge tsenana ka baka la mmangwane a ya naneng a dija kaekae e ne ga a tloa gauteng a tlo re serekanya le mme mme e le o sa momane go ke blame fela ga re na nako ya go hila ke letshoso fela ka ga lelapa le fumanang gore lelapa lena e tlhele le ya go beya jale le a tlhatlhea ke lelapa le fumanang gore go bewa batho ba bang kotsing ya gore go nnotho ba entse tena ga ba etsa tsenana go bewa ba bang kotsing ya ditshoso nna ga o ka iketsa tsenana ke tao etsa tsena ga o ntse be gantle and-e o ntse tshobalo go mang go ngwana mmao go ngwaneno ga ona batho ba bangata mo bo ka lwantshanang le bone na lo lwana le bana beno ke lelapa le o tla fumana gore le a senya ga lena go nngwe mme ntho e tlhokagalang mo lelapa le leng le leng gore re thibele bokudi ba kelelo gore re thibele gore e be batho ba sa retse ba utlwile botlhoko ba nyagane mme ba tsieletse ka dinako tsotlhe dipelo tsa bona di dutse di botlhoko gobane ke malapa a ba utlwisitseng botlhoko e ba sa kgutlelong go ona gore ba le ditlhatswa ba boloka le makonutu o tla fumana gore makonutu a ga ba bue ka ona ga ke re ga bua ka communication effective communication le go motho a expresse maikutlo a gae ka tsenena kaio ga o sa itse jalo o tlo nka makonutu a lelapa o le a pheta ka ntle ga ona lelapa le senang makonutu halleluja fela ga gona motho a nang le tokelo yago ka lekonuti la lelapa a le le bua ka ntle ga e tsa jalo go senya lelapa hona le malapeng a mamotlo a simelang rona ke ntate ka go kenne o sitse tsela go dima khona o rigiti o laola lelapa le nang left right and center fela maikutlo ga e amang a tshwane ga a batle maikutlo a batho ba bangwe motho yo o senya lelapa obane le ngwana monyenyana o mamedi wa PCFM o mamele maikutlo a gae maikutlo a gae a ka ba maatla a ba a le thusa thusile
0: sho me dino go leboga haholo ke lenane le monate haholo lenane le qholoditseng ba mamedi ke a elelo mamedi ha re nke ka rolo go utlwa fela gore na le buile le wena jwang dipotso tse o sileng o na le tsona le ditlatsetso tse ba mohlomong diteng ke 62009956 ke WhatsApp line ya rona pele ge moloko la jalo metsotsong ya mashome a mararo ka mara hora ena ya leshome o buile ka taba ya effective communication o buile ka gore go botlhokwa haholo ge malapa ha ntse tswela pele letweng lena ba ele hloko hore ba lokisa dintho ka pele ke batla ho utlwa hore na ho ka pele ka mo e bohlokwa ha ka emedina le hore na e bapala ka go le kgolo ha ka bana hle o ile lo re kana go tseding e la bataba yana go fela dintho se di se di sa bua dintho tse ding e bohlokwa ha ka hore re di bue ka nako ho
5: di bua ka nako ba di ya ithaha ka ha go mo
0: okay
5: yale na go nyedi khane di fetola se go posa motho e le kana ko nngwe a sa u khusisa na go mophile e fa ha ke ka ga di bua ha ba open gore a ha ke bua ntina it's about seat le tsa e bua ne e ke ze e bua is boundaries and respect
0: oh yes
5: so ntse tsaba go motho na bua le nna ke mmawane motho na bua le nna ke mmawane motho na ke my sister ke le house na nne o tloga ntwe ra ta go fapana le mphono mo bua ka yona ke le go tshwara no lo go ka kompo ha ha
0: wow o reng ho motho ya reng me dina go sebetsana jwang le taba le hore na re ya tamela jwang ya ngwaneso ya utlwang e ka re motswadi e mong o gata nna ho mo feta jwale le dipuisano ntsa ka lena o tla bantsaga a ke re wena o rata wena o feta nna re ya tamela jwang yo
5: ke khona e mo ya hore kana ka ngwe re se ga yese tsa gana
0: okay
5: ke bufe ke batle bufe e be kana ka ngwe le le mo yo thumwa ga tsu ha u fe ka ka re wa lwantsha ha u thwa ga tsu ha di la sa tsho go ntsha ngwana bo go nna ha ntente o tina o be ke ga tsu wa go bani wa u pula mo go be ke tsitse le ma o bani ntse yes ke re go tshwere ga mo go tsa flaunta ntwe e kwa tsanda ke ka bo e kwa tsamme a go nke di ntse na o itse tsena ho mme o itse tsena go bona gona le ga tola ha e ha le go ka ho ena nna ke lo ka ithuta hore motsadi ha so ga ha mo gati o nya ka diketso tsa hae mme yena o dikela ho se se tsana le diketso tsa hae
0: Mamedi, ke tsona taba tsena re qoqa lo bua ka tsona ke shebe melaetse mmedi fela re tsebo phethela. Hi Rilo, taba ya lelapa e bohlokwa ha le utlwelana. Jwale o thola kapa o thola se re kentse batho ba hlang ka thoko, o thole ho le moferefere ho sina kgotso. E re bakela maqeba sa foleng ke mme Maritsidi ra le bua mme ka bona molaetsa o mong hape o re Rilo good morning ka utlwa mme dine wa thetsa pelo ya ka ho le lapa leso le qhalakane ha hona kgotso ha hona bongwe ntse le fela enwa o laetsa tsena ntse le hore enwa ena o etsa tsena o re nthwe jwalo e se ka reka gutla ga ba le bongwe ga ba le kgotso mme dine o nana le ne bile linana le botlhokwa haholo fela ke a tshapela nako e ntse ya tlene re le tšhakela gape o bane ke ntse ke ithuta le ka melaetsa e beng ya ba mamedi gore ehlile ke tlhoko tabena ya o bua ka malapa le malapa re leboga haholo dinomoro tsa mogala mo ntse go fumana go tsona ke difeng
5: dinomoro tsa mogala ke ka tsenne dine wa fumana go tsona ke 591-65221 ha re ithuteng go boloka malapa a le mmogo
0: Sure. Tsa selema nna di tlhokomela tenyana, swaphonyana, Medinel.
5: Hey.
0: Kala bu.
5: Di kumenyana.
0: Hey.
5: Kumenyana.
0: Iko ori. Kala ba hola Medineo. Thank you. Ke Medineo Chabedi. Ke sibisa gona sa bophelo bo botla ba kelello ibile ke mo hlabuli he mo mamedi ge re qoqele u bua ka ditaba tsa mana le bophelo ba gona bo botle. Ba kelello metsatsi lena ne re kene ka haru humalapa. Ke a tshepa lena ne o leno le uhudisitse. Le o qholoditse. Hona le se o se o rutileng sona.

Suka. Suka, suka. Suka, suka. Suka, suka.

Here's our beat. PCFM, your pulse, our beat.

0: CFM 92.8 Wisa 104.3 MHz. Sere bia hantla metsotso ya le shimele metso itsiletseng pele ga fitla hore nya le shimele metso mmedi. Morning.
1: Nako nya bo imana ka pakotsetsi. Basadi ba bangata ba tobana le mathata ka ngo le bala dipidisi le tsatsi le letsatsi. Mogathana le dipeto tsa mmedi. Tsaba ka palihlong tsa hore batho ba bone ditlhare tsa bona. Ke ka ho lena ka pape. E leng bohlokwa ho thusa basadi ho itsireletsa le ho sireletsa masea a bona. Lena ka pape. Ke mokgwa o motjha wa ho thibela HIV ka mokgwa wa ente. Hang ka mora dikgwedi tse tsheletseng. Itsireletse. Tseba boemo ba hao. Kala le nka jeno. Phediso ya HIV ka ka thibela.
2: Bona tsa ona. O utlwisetswa ke lekala la bophelo.

0: 发到个发育啊，这里原来个尴尬。你看他叫我那些那哈巴哈巴超级无敌多费心嘛呢？巴图啊，巴啥子的多么？巴图咱那个原来你说这个日子吧，咱那个啥我的地看到了，这里干多啦。我不知道嘛，这把费心，而且这些人照顾啊，啊啥子个车来干活啊？哎，我要换过去看到这些呢。没把把人把人家他们都叫那些把你把什么那个把他们把房给自己看东西，你把那个都给他们做吧。
1: 对的，对的，哎，那得麦克菲森干的不？那得。le tla kena ho tsona re tle re tse tsena fela 2121 9956 ka pa 59956 PCFM dumela khotso
2: khotso
1: ntate ke tate mahu kae
2: ke popa ho ba ya sna le bitso ntate mme mo ke tsholetso ya
1: ke a le bonde
2: thank you sigile sa mo
1: e ya ntate o hlela hantle tsenolo FM ha first FM mo Africa FM le le kope
2: ke le ba mphumpi wa ga ke tsaba tsa ka dipedi fela ntate ke re ba itiba hao re sa bana nela ntate ka go tlolo fela ke le motho ke na le thasello ha o lo tabeng tsena tsa ba buileng ka tsona tsa digafa tsa dilevi tsa mosuwa le sotho e ka ba ba ka re ke in tangible e seng isa hetse tabeng tsena ba ne ke a tsiba ho hosuka ba le thole tsala ke nthapele ke go tsa ya bobedi ka go tlolo go gona at a high level fona la mogwa o re ka bona di report ka ba di case management summary tsa bona tse bontshang gore ke dikhetse tse itseng tse ntseng investigate mme ke tse kana tse seng di fedile tse kana ga di fele le gona mabaka ke a seng a tsang go seketsa fela ke a le bona ntate
1: ke le bule ntate e re ke tle ko nke mo mamedi wa Harvest FM PCFM khotso
3: khotso ntate
1: khotso mme
3: e yande nna ke rena mo khatwa mo bo ntate wa bua ka ona nanga e san top wana tswai ela nini itwe ke ha ke ntwe ba tla mpakala yona ba tswa mo le tshutu ke le le ke itwe sereletsa hona mo ka pa ke tla sereletsa tswai
1: o mohlomong ho na le taba o yentseng o bolela mohlomong tlolo wa molao ka pa sebetso o yentseng o le kae kae I'm going to go to Dubai.
4: Khotso
1: ntate ke ntate mang kae?
4: Ke mo
1: ntate mang?
4: Motebang.
1: Ntate motebang.
4: Ya ntate ke botsa ona wa tswana wa ga sia nne go tsa bona ga tla khona o wa letsa lo go tsa dipotso tse ding ka tlhona.
1: Ke le bula go le ntate ke tla etsa jwana.
4: Thank you ntate.
1: Ke a le bo ha ntate ona re fela mhlomo la ka tsa ora ke ya buele lona. Le tla di akaretsa ke bo ntate. Ba ke na ba le bangata PCFM tsenolo FM. Tsenolo FM, Harvest FM, Mafrika FM, Lekopi FM, kwana mo le lenteng hele ka kena ga utlwa gore na le re bontate mohlomong ha re phethela ditaba tsena bane jalo so setse nako e nyane fela ha re ke re utlwa gore na mohlomong jale ka ha ntate McPherson a bontshitse go ra ntate na o na le bao re kareng jale ba se ba le kamane ba ntseng ditlolo tse tsa molao tjhe ha e ba le ka kgona wa rabela jale ka ha bontsha le motsusetsa mahlaba e ya wonder
5: ke ya le wonder te McPherson ha ke o hopotse moholwane wa ka hore ke itsena FIU e sebetsa ya o hlomong ke chabise hore rona regenerator intelligence wa rona go fana ka ntho re bitsa intelligence hore e tsebe ho ya ho law enforcement ha ho bua ka taba hore e molemo etse wa hae ko re e molemo a se ke wa thola o etsa ntho e leng o bo ile bila qetelong ha itlole tsala ba ha be bonolo go bitsi ha wa handle hona le atla a jika ho be le atla pele le rona re ba qalang ka re tle ka intelligence e re fana ka yona e bile re supa gore na dintho tse re reng di teng di hukane baeso batla o jwetsa gore ka mehla ga re etsa direporto tseno ke reo bontate le bomme re tlameile re fane ka go bitsantswa oja e le intelligence e re nang le yona re fana go yona gore ga e fitlha go ditsitsane tse ke reng ke di law enforcement ba be ba re fele feedback ba re jwetse gore ntho e le re fileng yona ga e bona ke e nana e teng e le gore wa gona mosebetsi o tla bofeleletse ditabeng tseno tsa gore fane ka intelligence ke ka gona ga ne ke qetela ke re ga re tshware batho ke itse tsatsi le la rona re bua ka rona re le FIU gobane letsatsi le lang la FIU day e le gore re tla iconfina ditaba tseno basotho ba ka ba le thaselelo ya gore nako nngwe ge ke kgetle ge na le mafapanana kao fela kele ba tseba go botsa e molemo gore na ditaba tsa ke di feng ba tla bona gore na taba ene e ne re tlhalosa gore re sebetsa ka gara re phio fela ka gara twantsho ya tlolo ya molao na ke ga re bolelang potso ya bobedi ke potso ya bobedi e ntse ba tla e tsaya matabeng tse kang tsa ntate wa pele gore ditaba tse re buang ka tsona na ke tsa mofuta o feng jalo ka ga ntse ke tlalosa ditaba tsa bona kore basotho tse bangwe go na le setsi se tla generate intelligence e tla tseba gore e fane e supe ditaba mo rereng ditaba di kae empaneng go ya pele e se e le gore e mong le ena a tlhaya ke nneletsano ya mosebetsi gore na e mong ena ore ke neleditswe ditaba tse e itseng ditaba tsena ka baka fana ka feedback o FIU ditaba tsena tse o file tsona FIU ditaba tseno di tlakile di nepaetse kore ke utlwa ya ka ke e arabetse taba eno
1: tlolo ya molao ga e etsaetse Dubai le sebetsa gona moo motlhomong he tshalo ya morago le go ja ge ke utlwile gore ditaba tsa tlolo ya molao motlhomong e seng e tsaetse e tla sebetswa ke mafapha a molao empa ge motlhomong le ka arabela mme ga utlwa gona le ka reng mo
5: ha be ke mo utlwisise gantle mme e ne ka ore na yena ha entse tlolo ya molao Dubai a bilang ketswe passport Dubai nna re ka mo thusa go lata passport ha be ke utlwile gantle go jalo ntate
1: o nage na Dubai ga e ba tlolo ya molao e etsaetse Dubai na e tla sebeletswa Dubai kapa e tla sebeletswa Lesotho kapa Aforika Borwa na
5: tlolo ya molao go tla fela gore na mo justiction ya yona mo e tlalewa e le tlolo ya molao ko kae gona wa gona ko lelekisana le ditšhelete jalo ka ga re ile ka etsa motlhala gore tšhelete la go ka utswa wa isa ya Dubai re na le bomphato wa rona Dubai e re tla bua le bona mme ba tla e tracea ka gara Dubai e be jale re se re tla ka diprocess tsa molao tse e le gore ba ikarabelelang ba lwantshang tlolo eo ya molao gona re tlabe re ba supisitse gore na tšhelete eo kae ever yo ya Dubai e re thusitse the same way ga e be tšhelete e tlola Dubai e tlile Lesotho mo gona ba ever yo Lesotho re tlabe ge e loketile re buile le dibanka le ba ikarabelelang gore bolokang tšhelete ena gothwe ke process of crime e le gore ba Dubai ba tla tseba gore ba itlotla ya salamogo ga e teng Lesotho di FIU di sebetsa jalo gore di nneletsana ka information e bontshang gore na ga na tlolo tsena tšhelete e ile ya tloa from one jurisdiction to the other e be re ka e lelekisa jang
1: bontate ke bona go ga tšhika nnete nako e go tlile
5: dicondue
1: fanang ka dinomogo fela re etswe ka nnete momamedi yena wa kena empa ge ke bona ka letla gutla gape ditaba tsena dingata tsena e tswe gala kena dipotsong tse ngata le tlo gutla ke a tshepa
5: re fumana ho
1: thoto
5: 31 25 29 empaneng le marangrang re a fumana o ka re fumana inquiries at fiu.org.ls.
1: A go phete nomoro ya ntate?
5: Nomoro ke
1: 22 31 31 25 25 29. Ke nomoro le tla fumana go yo.
5: Re fumana mono marangrang ke man inquiries at fiu.org.ls.
1: Mamedi wa PCFM, Tsenolo FM, Harvest FM, Mafrika FM, Lele Kupe FM, Kaneti Refella, Mona Kaji, Nobundate, Husamane FIU, Mojale. A shake. Ke le buile beng ba ka jale e be sele bua fela le ka e bitsa getse botswa e le ka e bitsa getse botswa ke le buile a go le bondate le ka moso ke le buile bondate di khomo ba re ba PCFM go tsiela ba matsong a funky L le bitsola ka ke tla di makutle ha re kopane go sane.
6: Pulse, our beat.

It's not a game, it's going down. We ain't playing with y'all.

son. Let's do this. This one's a big chill.

ומונח.

Ke leboga Fankel mo medi wa PC ke o dumedisa. Motlatsi wa tona kgolo Justice Ntume Majara ore mmuso o ntse o ikamahanya le meolwane ya go ntlafatsa puso le go tlisa tshepo ya setšhaba go ona ka go lwantsha bobodu. Polelong ya hae Justice Majara o itse mmuso o eteletsweng pele ke RFP o ntse o tsamaya ditshepisong tsa tona kgolo ga e kena ofising tsa go kgotlisa seriti sa puso. A bile a re go fitlhela sena mmuso o ile wa ithuta ka tsamaiso ya dinaga tse dintsa ka tsekang Rwanda. Sena Majara o ne a se bua go tlhekela diboka tse pedi tse tla etelelwa pele ke mmuso e leng sa boetapele le sa boitlhatlhobo ba go nka boikarabelo ba mmuso. Mesebetsi ena e tla tshwarwa ka la 20 a motso mong go isa go a 23 kgweding ena le la pele go isa go la 3 kgweding e tlang ka tatelelano. Ga ba ntsha maikutlo ka sena ba bang ba Basotho ba boleletse PCFM gore mmuso o tlholegile go ntlafatsa fatsa bosebeletsi makaleng a mmuso go sanatswe ditshepiso tsa ona ga o kena ditulong. Moatlhodi e mogolo Sakwane Sakwane o re ga se toka gore e be masole a boemong bo tlase a tlholelwa melato yeo ba e entseng le goja a ne a latela ditaelo tsa bookamedi ba ona. Sena o se buileng eweng ya masole a mabedi a qoswang ka go bolaya disebo tang gaufi le legae la molaodi wa metlheng wa sesole Tladikamodi ka 2014. Go sa le jalo morena wa magwagweng o tlhalositse e mong wa baqosuwa Corporal Jekani Bolai e le motho ya hlomphang ya bileng a kapakwa ka go itella mosebetsi wa hae ga gologolo twantshong ya boshodu ba diphoofolo. A re ke hona o kopa legotla le ele ditaba tsena tlhoko ga le dia kahlolo. Ka go le leng ramotse wa Thaba Tshitsha yena o bontshitse ga moqosuwa wa bobedi Private Siloni Ratsiu a ne a le botlhokwa go setšhaba sa gabo ka ga le ena a ne a sebetsa le magokela go thibela ditlolo tsa molao. Corporal Sebolai o ile a ikopela mogau go legotla ka gore o tla tlhokomela ngwana wa mofutang, mme Private Ratsiu yena o itse o tla thusa motlhankana wa mofu Tshepo Jani ya ileng a tswa dikotsi ketsagalong eo ya 2014. Tebelwa ke gore legotla le tla dia kahlolo nyeweng ena thapameng ya kajeno. Moraro wa metse ya dihlaba LHDA o tlalea gatelo pele gagong e ntseng e tswela pele ya letamo la podihadi, mme ke kakaretso ya diperesente tse 45 tsa tshebetso tse seng di fihletswe. Polelong ya yona LHDA e nka sena e le gatelo pele mokgatlhelong wa bobedi wa moraro wa metse ya dihlaba. E boetse e re tshebetso dikarolong tsa botlhokwa tsa letamo e haba go fihlela halofo ya pehelo. Hara mesebetsi e ntseng e tswela pele LHDA e re ke gago ya tonnoro e tla moela metsi le go fetisetsa metsi pele. Letangwana la poloko ya metsi le gago ya lebota la letamo. Gang go ba le phethelwe letamo lena la podihadi le lebeletse go tla kenya letsogo moruong wa naga le go boloka dikamano tsa Lesotho le baaisane ba lona ka karolelano ya metsi. Go tsamatšhaba mogatlo wa lefatshe wa bolo ya maoto FIFA o qheletse ka thoko moletsaphala wa Somalia dipapading tsa mogope wa lefatshe ka morago gore Amerika e nyatlhatse kopo ya hae ya visa. Omar Attand e ne e le karolo ya baletsaphala ba 52 bao FIFA ileng ya ba phatlalatsa e tla ba karolo ya tsamaiso ya dipapadi tsa magaola gang. Dipapading tsena tse tlo tshwarelwa Mexico, Canada le America go qala ka la bone lena go fitlhela ka la 19 kgweding e tlang. Maobane lefapha la tshireletso ya madiboho la America le ile la phatlalatsa gore go na le letswalwa la Somalia le neng le tlong ka karolo dipapading tsa mogope wa lefatshe le hanetsweng go kena America. Polelong ya yona FIFA e netefaditse gore Artan ha na go nka karolo dipapading Bading ka lebaka la qeto eo ya America ebile e sa ikamahanye le yona. Go sa le jalo ba bogolong Somalia ba itse qeto ena e nyatsa bongwe le botho bo tliswang ke bolo ya maoto lefatsheng. Hari diphethela le gotlala matshaba la ditlolo tsa molao ICC le beheletse ka thoko ho mosebetsi motshotshisi wa lona Karim Khan ka mora mengenyetsi ya
qoso tsa tlhekefetso ha le phatlala tsa qetwena le gotla letseng yawe gahlanong le Khan yeo e leng agente ya Britani e tla fetela tulong tse ikgethang ka hare ho lona. Qetwena ya le gotla e latela dipatlisiso tsa selemo le dikgwedi tse tsheletseng tse ileng tsa fumana gore Khan o ile a kena ntle le tumello thobalanong le engwe ya diagente ofising ya hae. Khan enwa o ile a hlaella ka morago go kenya kopo ya go tshwarwa ha tonakgolo ya Iseraele le letona la mehleng la tshireletso mabapi le ntwa e Gaza mme o ipoletse a semolato diqosong tse

ana moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla na moga wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho ka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlologo le bagedi go arolelana tshebelo pele ya lona le go gapalatsa mebuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara bega moga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumanago le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM, your pulse

0: Aina tsa mama me ye ye ye ye. Kong kong kong kong kong. Heavy coaster, heavy K. Mashwa me le bitu supila pela kafale tsoga ya botlan hey. Chile ma boom boom. Ana ne kibua pe jana lwena mana kwa kwa lwena. No le kiamu chati gani chini kwa lwena. Ne kibua lwena kwa kwa lwena hori. Ban ba chota sol. Ba ide ba bola jalo di sebotan. Jule kwa nubu hori. Ba ide fumo na ba le mulatu. Popular ma boom boom. Kache kure na. Me ba ide ba afro tole hey. Limonse mashwa me di kafale vale. Hey. I'm going to go to the house. Go ba tswa ntse mase ke tsa motho ha ngata la pengwano e o tla fumana ga tshwere dithunya ge le mo ferefere mm aba mm la pengwano ga tshwere dithunya ga mo ferefere mabomza ha o tshwere dithunya fela o kwatile fela so sentse o thunya motho eish ba bang be ka mbona bana ba ha molaudi mabomza ha ba tloa ba thunya motho fela o sa bomsa ge le yena ga boyfriend ya disebo ne ba sna kha lena o o tla ke tla tsa botlhoko fa tsama mabomza
1: ke
0: go hlokomela lotse a ke re bophelo bana ba sale ya mo tlokoma mbumbu hey mwana di ba kopa chance ba mophilise di botlokoma mbumbu fela ke nna e ka re le ba ba maga ithuta ga ofela mo go ntsa mo puto o tshe ha di tshu
1: e jalo mamete
0: ka le ba metso
1: hey we learn the hard way
0: ntsa mo puto o tshe ha di tshu e mo ke bone mabomza e tla le tsinte beng kwa re tla ke kopane le ntate sa ke le kola ka ona ke mane mo mo re

0: tsana no le recruit ya motjha a ile nga hlela mona ho buswa ke thotsa social media me ke ka ka mo thotsa tshaba sala peng kwa sala sotu ba ba ile mbare ba tla kenya tsopo go thong gore ba fela ba thabise mo hoetsa ba
1: mo fedi positive
0: impact ba yo ma bom bom ila tsa khale melo tsa jolo ka mane ka le student defense force ho ho a una manka pa mang ya lokela mo fana jolo ka dimpo ho le solo le jwa
1: a ke utle ba itse bana di amoe
0: ba hlalose ba ba ngole rena ke ka mabaka a feng a lokela mo fana dimpo tsa jwa
1: hey ai ntse ba keng e social media ai momedi ai social media man
0: ka ba ka le ping ba ke keng ba ba ba ba ba skaba hana mphosi
1: ai
0: fela mabumza ka nete jwa lo ai kho go bane ba bang ba tsantse ba batlolo le bona
1: hey ke botata ma e ga ngwala ke keyboard te mona ga penya ga
0: ba nna ke di bona ka ofela ke bone bomphato ba khalemetsi ba intseng ba intseng ba intseng mara mabumza hao ba bang bona ba skaba tswasa
1: ba skaba tswasa eng go batla o reng
0: dipa
1: le mo fa di mpho a wetsa etseng nne nna ke batla o wetsa potse ene le mo fa di mpho a wetsa etseng. We are saying we are sorry.
0: They are saying no. She's tough.
1: She's tough for what? I.
0: You kill a hobos.
1: Eh?
0: Hobos.
1: Okay. Jolly about 20 and Jolly about a sorry.
0: I saw 10 in bar. When I'm about to give a hobble, I think. Me boa go boa ba ke ga tso bo ke se.
1: Ah, o buile la ntleng ya gore tlo ka ba nya di bana. Oh, ba ne le bana ga ba tsebile tsa ka le bakala, monyadi le monyadi wa na. Re mo ge tsebile taba tsa bona ka le bakala gore ba ile ba hoboswa ke. Marandrang ya ba batho ka nnete. Ba fetola seno ba se fetola gauta. Gold.
0: Ba se lefela.
1: Ai mo medi. A lo na moment jo no no ka nnete. Ba bontsha gore le ha ba bona le ka go lwa se tshaba sena hana nje. Gona re hoena o tsebe ga o gata ga o.
0: Le se lefela.
1: Hey, butse thata ka nnete gona. O ka ha ba ba ba holo ka sone. Ba re eh. Ba re hloki dimphotsa lone.
0: Ma le teng ma bomza ha ina tuka.
1: Komang.
0: Eh.
1: Komang.
0: Ha ina tuka o ba Oba bamba ba.
1: Naki ba ka ba ho boswa.
0: Bo good mama.
1: Ho boswa batho ba ngata hampi social media mona.
0: E ke ntse tjonje bo good mama le bona yena to go.
1: Fela he, a ke tse ma media ntse dingata yo. Ntse dingata ho le ma media Peace FM. Mo hlomo le yena o tla ba le maikutlo ka yona ka letsatsi leng. Re tla e chef, tla qoqe ka yona. Ma media. Ho rena ba ne pa sela se re. A ska ba fuya di mpho. A re di hloki
0: ka mata ndate le kola mo
1: idela ka pa
0: lo ka ona ke toka manna ba aska fumana na
1: ai ke khola ke hona le mabaka manga dibileng wa utlwa ha ebe o thopo ngwele gona ke ka mabaka a feng
0: no ba papa ba tla ba jealous
1: ha motho a ka ngola re bo mang ba tla ba jealous le tlhonolo la motho le tlhonolo ha se
0: bo good mama
1: mamela le tlhonolo ha se lebelo ha ebe ke stay ne se tla me ya setsa ha la utlwa gore a tlatse ba o fumana sena sa se fumanang go tswa setšhabeng le teng ke le tlhonolo la gae ka nako ngwe na ke nana ka nako o seke ra thibela dikatlao tsa batho ba
0: bangwe good mama
1: ntho empe ka e fetwa e bentho entle
0: chelas shoto la pele metsotso e metlhano fela o tlongwana ma
1: I turn delicious
2: mabakela o tsoreetsa tsile ka jeno e le la pope ke tsheng a ka ntse ke tsela ka ntse ke tsheng ke tsela ha tsela ka ntse tsela mae ke ka ha ke tsela fela nomoro 7 ke se o se tsile tsa tsela ka jeno a tsere tsela ka pa tsane e tsa mo hope wa le fate e nomoro 7 ke tsoba tsane tsa pa fate ke ba palang ka mane ka Mexico ba palang ka mane ka America le ka batla Canada ka mo tsheba ke tsheng le ka batla go he e re se bo go bona di tsheba tsa ma ka tlo mo tsheng di tsheba di tsho go apela di tsho go apela he tsa singala bone le tsho lo se tsho tsane ke bo nomo he tsa bona na haya ya Mexico ba ntana jo le ba fara ba fara e le Africa borwa ka mo go tsheba di tsheba mo re tsheba tsene ke le ke ke papa di elongwe ba fara ba fara ba tsone lore ke bona re se di ka thata ka nne se di ka thata go ba itlo tsamela hatello ena ena ke tlo tsamela le hatello empi ha horo ka mo go tsheba di tsheba ke tlo tsamela hatello empi ha horo ka mo go tsheba di tsheba ke mo khona he mo tsa di tsonga Hugo Brosa ala bo ntsa hore ba fana ba hai ba tlo tsanela hore ba fana ba hai ba tota ba tshwanela gore ka nnete ba se ba tshwa ba ba ditswalo gore ka nnete ba tshwe se tlhopha ka bona ha eno ya Mexico ga go ba se ke dipalo palo gore nnete go re tlore ha ba tsena ba re ba ke tsima ba bala le tsitsi ba tsitsi ba Mexico ka mo go di tsabela ka tsitsi ba re ha ba bona go na di tsa maya ka tla ya mo go tsofeng ka tsara ka tsopha ka po tsini ba fara ba fara le tsa tsing la go tsana ya le tsa tsina go tsana ka mo go di tsabela ka tsitsi gore na ha na bona ba ene ka tla mo go tsofeng ka tsentse ga hatile tsi kana go se go pa sa o no phere tsa tsinga ka tsina motho a tie bon khanne motho a tie mona ke tle sa pa sa o no phere tsa tsinga ka jeno
0: Eh,
2: I'm not going to be able to do it. e ba tsetsile gampani nungu mo twatie ba tsela le mpiane e lo ba bane ba jwalo mpiane
0: ma go tsetsa mo twatie timi ya kan swele la ntse hula ga thata ha ntse di mera go tshwa ka ka nna na mo etlate
2: ha ha di nelo lo mo twatie o bane nnete e sale ha o tsheba mo twatie dile ka ha o tsho ona ba le tsena ba inkela ngwato ke mo tshwana nyolo wa ngala ha ntse gampani e lungu ke mo ngwa ba tlo ngore ba ka dibe dikena ka dibe dikhatenga ta ka moro di ntse malwanyana tseo ba ka dibeng ke le ka re tsoga ka tsoga le ba le tsamba o tsaya ba o 74 ona go botse tharo gampani e lungu ba go ditse ba ka tsela ha e bola sa ngwato o la sa lungu o tsaya tie e thata ka nete rona di ba sofa ba se ditse go tsaya mme go botsa go tsere tse ha ka ta go itla jalo ba ile ba tsaba ha tsa official se mmuso hore tipo mbule ka nne ha yo tsopi sa go tsere tse ka po o ba mo lokolla tsopi se sa go tsere tse ke go fa toma ba sa le yena ba re ka nne ba mo lokolla bandile skandu le yena ba re ba mo lokolla Karim Kindiri ra tsoa ona tsama ide ka lolwe Karim Kindiri le yena ba re ba mo lokolla ba ka dise bitswang David Miguel Leira ke ke letho le yena ona khutsetse ka mane o se tsa tsang ho tsona ka lolwe le yena ba rai mo ngadi letho re le ga o reka ka phoso bona re ya bona hore o ne o se mona ate ka mokodi tsa bana ka ba re tsitsa pema jwale motlati a ke tsebe ha o tseba o bona hore batho bana ba itsebetse di skutsa ka nnete ha itsebetse di skutsa ha o se skutsa ke ndi utse ba bona ba ka se skutsa o thatanya na se go fotsa mabasa ba bona sa se tsia o di tenda ba di tenda ke no ba mo lokollo tsela yena di fara di tswang ba tito maswangani le yena ka nnete o na le nako ala ja tsimi ya holo jwale ya ba mo kwetsitse gore motho yona o kona a fumana nna re batla go papala eng jwale ka go kona a tsang go rona ka mogodisi ba di ka teng jwale tona le taba tse ntseng di matha marandra mona tsa tito maswangani gore ka nnete o lang kana le botho a ditswang a be sa kwadi go re go be ka nnete he papadinya bana ba maikutlo ka lantse ka time mane jwale se ba di bua ba lona pirate le ba le motlatsi wa mokotisi o buile nnikasi manda ka nnete re ka ba ene le ba teng empa he ke mo e leng gore ka nnete he ke le ga bua dibapadi di tsa kena le gona karolo e technical ya ba re ya kena he re ya maemo tsa taolo ka mo khoditse ba le ka ke le ba ka nna ba nkana ka nnende le ba ka nna ba nkana ka nnende bo tso tsi ba re nnende ke pedi mo re ke tsafem jale ai ba ntse ba di tsai ka nnete marang ra mona ba di tsai ka jole manga nnga ka o bo ntse ka nnete ra ke ntse tse teng are ha ile ha ntse ke tso ma tswanganye ke motho a angkwa ke ba itse ha bobebe ke itse motho angkwa ke ba itse ha bobebe mo re ke tsafem are le nna ke le tsena ke ne re dele ne tso ke me ke tsike no mana o so futhetse se ring kana le yena are na go mo tso ma tswanganye e ka tloga ha le ka le ebe o tlhola bolo wa itikita o e etsang ga o mo galemela o sa kwata gona mone ba ntse personal ka nnete o sa intile ka maikutlo o sebetsa bane ya jale kere ya le ena ka nnete butebutle jale o ntsabile a tshware e nako ngwe o le motho o tla bo utlwe gore e o tlhoka go ya bo motho yone o ko o fumana gore na hey, motho e ngwana gobaneng ga a kwatang ga bobebe ya kana-kana o kofumane kgolo ya gae le tse ditse ngata e le gore ba tle ba tseba gore ba mo utlwisise ka mokgodisa baledi ka teng ba gore fitsa fema jale ke tla bona gore na taba ditse maathata la mokgwa fena setlhopha sa majesi se tlo tla se bapala he papadi ya bona monana le Cape Town City e leng gore he ei Cape Town City ke tshepo ya bona ka nnete 3 points ena papadi ya majesi gore motlhomong e tla kgutlhela jalo obetile premier ketla ke bone nnete tsala ga ke bone ka o Cape Town City motlhomong majesi le setlhopha sa Milford ke yona e ntse na le monyetsa jale ke tla bona he mobrefitfm o tlo tla dinkana re bona gore na motlhomong he tabari tsa tsamaya ka tsela mokgwa ofeng mobrefitfm tla bona gorena tabari tsa tsamaya ka tsela mokgwa ofeng mobrefitfm sebapadi se bitswang Wandisi le Kabika ne re mo tsebelela mane setlhopheng sa Suwelele e seng Suwelele setlhopheng sa Celtic ka nnete Bloem Celtic ke sebe se Bloem Celtic jale re tla di kopanya ba ne ntse le Suwelele jale se di a gwane mobrefitfm Wandisi le Kabika o ne a ntse a bapala setlhopha sena sa Kruger United ke bona ba ithutitseng ka nnete gore e fumane promotione a tobeileme jafatse Wandisi le Kabika ry kgona mo keng seng golekane ka nnete e re ke fe ba ba monyetsa re bona gore na motlhomong bona ba tla sebisa ditseba tsena ka tsela mo tlhofeng mobrefitfm ka nnete go bona gore na taba di tla sebisa ka tsela mo tlhofeng ga re ketelele fela ka tsa setlhopha sa Kaizer Chiefs setlhopha sa Kaizer Chiefs Jessica Motaunga o tsebisitse ka nnete semolao o tsebisitse ka nnete gore ga e le gantle ba tla tla ba announcer mokwetlisi ba tla tla ba announcer mokwetlisi ka nnete ka motlha gaufinyana ko ntsitse gore re santse re finala e santho tse pedi tse tharo ka mogodiaba ditaba di le ka teng bakeng sa mokwetlisi ka mone ka tlhopheng sa rona sa Kaizer Chiefs ba tlo tla ba mo announcer jale re a tseba gore o tlaleletse lebitso la mofora e leng Fernando da Cruz ana fitsanya le 2024 le nadi le Khalil Benzema ya ba wa tsamaya go khutlela gabo Morocco gore e ka nna ba yena a senkang go boetse o tlaleletse former coach ya setlhopha sa Wydad Casablanca e leng motho a bitswang Sven Vandenbroucke Sven Vandenbroucke le yena ka nnete o tlaleletse le lebitso la banka mke ka manda se manda maitheka mangoba mmisi ka mane ka tlhopheng sa golena rosa mmisi le yena ka nnete ba ntse ba mogo wa ka mono ga e kgona le yena ka nnete ya ka nnanka ka mone ka tlhopheng sa Kaizer Chiefs ke re ke tla bona gore na e tla ba Sven Vandenbroucke e tla ba Fernando da Cruz e tla ba mangoba mmisi kapo e tla ba mao ka nna sadi tse le leng le re sa letsebeng goba wa sebetswa ka mane ona jale ba le ka o bona gore na ba tla fumana mang ka mokgodisa ba dika teng ba ba fitsa fema ka tla bona ba go na taba di tla tsamaya ka tsela mo tlhofeng ga re nketsa seng ga o tsane mo ba fitsa fema e nna bogobekeng re tla tshwanela gore re ya o tsane tsa dinaga dipate tse mmalwa le taba tsa bona gona di tsamaya ka tsela mo tlhofeng ge motho wa keo la bona a re ketela la bona taba tsa gana ke mang faneno banna Christian Eriksen
0: o re o le a wela gape-gape motho wa te ke se kang ke cardiac arrest
2: e jalo motho wa keo go la wela gape ga ntse ba apara papadi ya setswang le mona ne nne motho wa tie mme ka nnete tšhe go la ba bua ka moka mono le batimi ba buile ka nnete gore ae maemo a nefaetse ka nnete jale ya re a seng tse tshwanang le yane ya pele a re kgetong lena ke thusitswe ke tsona ntho tsena tse ba nkentseng tsona o bua bo ka diwatch o bua ka ntho tsa metlolo tse ngata motho wa tie tse e leng gore dite mmeleng wagae mono mothusa a re ke tsona tse e leng gore di thusitse ke tlhokometse gape ka nnete le a ntse ba bua ditsidi gore ae ba re ka nnete ke tsona tse mothusitseng gore ebe o na rec ba ka pele e nngwe ke yane moletsaphala a neng a ofisiaa final ya Mamelodi Sundowns le setlhopha sana sa Asfar sa kamane ka Morocco gore o ne a tshwanela go ya ka mane ka papadi tsa mofalafatshe e le retsi ya pele tlaka mone ka fo kwa Ethiopia motho wa tie ebiganne motho wa tie ba mo ganetse go ya ka mono batho ba kwatile o gotlile ke bone le ba ngotseng molaetsa ka nnete ore wa leboa ka nnete tsietso e fumaneng mme o ntse a lebeletse gore in the near
0: future ke
2: ka Somalia motho wa tie tse bo itsere ntse ke fapanya Somalia e Ethiopia motho wa tie tse ke ka Somalia bo itsere motho wa tie kwa Somalia mmanghadi Omar motho wa tie ke bone a se motho wa moholo ka nnete a se motho wa moholo ke motho wa 34
0: ba le baga ke la 34 year old to go there
2: Izalo motho a tie e o le mo di 34.
0: Ba wae ba mahanele.
2: Eh motho a tie ba bua di tsela tsena ta mona ne nne o ufa o so tsena ha. Eh ke ona ba FIFA eh le ba ne ba bana ne di tsaba i tsotsolla. Ne nne ke bona ke sedile eh marandra mona TikTok ona le motho a bontsang ga empa ba e pata fela. Ba tsaya tsa motho mo ngwa o tsimo re ba re a ile ha ntse e ka ke yena jwa la ke tsena wa mana jwa ndi yena ba ga motho yena ke yena ntse go ma rafa ya kamane ha o ka bua ha ntse ka dona ramp ya baba a ke ba o tsontso le ka gare e ke bona le motho ke tsere motho a tie ka ke ba tsa ntse rona ka ba ile nyona ke tsense ra ke bona ga e tsie tsere e ba rati ba papadi ya bolo ya maoto e ka nnete ke bona ntse re ba thoba se utla ntse ka nnete ra e khona ina yona a se monyo tso tsala mo re di mo tsamaeno ka po braena ka nnete o a utlwa ka nnete ka mo di tsaba le tsate ke mpa he ke bona wa mo etse bonyane yena e ke bona ba tsaisa le tsotso tsa ha e mono ha sa go tiswa ba mahanela go tsena e ke tsaba ke botlhoko motho a tie ba tlo mo hloko ka nnete a tre hanse di tsaba nna a tsere la ke ya ha e mono ba mo hanela ntse o tanto tsa ha e mpa he re a se pore ntse di tsaba hanse lo ba ba ntse ba re lo anela ngo le bona re ka nnete ntena le ya fetisa ka nnete botsa tsa botlhe ya botsa MPT a tsama e ko opportunity e khodi le le motimanyo ona monghadi Omar Athana ka mo khodi tsa dikate ba mahadi tsa dika ya ka mane ka US ka mo khodi tsa dikate e sa bona ona tsa ba tsa ma ka tsa mo khofi mabra tsa ka mo sala ngamona ngoba la tsina o tsane he e le la barra de king se ka sala tomorrow ya kala ba tsa ba bona fa South Africa ka tsana le Mexico one of the host nations o ba ye ho tsa ke tsa ka ofela so bona ona tsa ma ka tsa mo khofi mabra tsa pe ma tsi ga se tso fa
0: re bana ba me go tsheka le bafana bafana
2: motlatse
0: me go le bafana bafana bana ba
2: me tsiko le bafana bafana
0: yes
2: ai ga di bafana bafana result e ba ka itumana nye detere e o ba ka itumana nye detere ke bro ke la motlatse o ka mono icon a ke bone ke bona ka ba tsala solo motlatse le ke ja ba ka madino mo holo ba ka ke bone le papadi ke o ka nnete ba bata e hapa motlatse ba ka e hapa ka thata ya itse mba tsai hapa tsata ba ke tsiba ya hapa ba ka ba pala ka o le kana ka thata motlatsi ka nnete ha ile wa ka pala ka o le kana go ya hapa ke motlatsi a ha ikona ka nnete e re tsine ga pota pota ka tsari ke tsa mona ba ke ba ya hapa motlatsi ba ke ba ya hapa ka nnete ke go rola motho mo ka nna ga pa pali ya bona pa pali ya bona ba a ke bo motlatsi a ke bo na ke bo na ke bo na ke bo na ka nnete ke bo
0: 605
2: 605

0: ke a le go a ketile ka le sonolo ka le sonolo melao ya rona e tsamaisang football e tlile e la ngolwa ka bokgetseke be e leng gore e kopiditse yane le mebolo ya FIFA so much that ga e ba wa gopola ga ne re bua kgetho la nna tse dibitse nne fetileng re le gape mo sebapadi se tlo tla e ba a free agent dikgwedi tse tsabang tse nala tse re la re ya gola ditharo pele kontraka enono e fela sebapadi se jalo se ba monyetseng wa gore bapadi di-team tse nang leng fafeo go yena di tla tla wele ya ba di atamela sopa senana tse e leng gore o ntsa sebapalela kapa na le kontraka le sona mme tsala eno ke bomadimabe ba gore fela motho o kare go sebapadi se e leng gore e file ke a gola performance ya sona ga e sa tata ditlelapa tse ngata e file go ka ba le setlhopha se e leng gore seng ka monyetla o gatšhe e mantse re mmona gore ehile o sa ntse a tlo re jarela go rona mona jale ga re mekgaseo gakalo ya godimogimi wele empa a korenke re shebe gorena re ka ba le bo mang ba na leng kgatlheo go yena pele rona re ka ikgodija ka ena mme ke se taba eo re ke se renke gakalo number one e le malaysia se kapo e le tabee kareng ke o moso etla but e ka ba taba ya gore setlhopha le yona ka tetelo ya sona se ikala se a sheba gore re ka nna ba re tlhoka gore re tlotla re ba le intake e ntšha e tla nyola performance ya rona mme ga re tlala performance ya gae le potential tse ka tlang e reng re se ke rata gobane ketelong ya letsatsi o tlo gopole chetino gore papadi seno le setlhabe seng se se na le contract e tsebang gore ga season e fela itle ke ba free agent mme o tla bona gore taba e jalo e batla e sa tshwane go latela gore na bapadi se re buang ka sone performance ya sona e jwang empa ga e kere itlile maemong a mangwe o tla fumana gore ditlhopha tse dintsile di sebedisa lewale eno le e leng gore o tla fumana gore etlile ke a sheba gore na se ka kgona gore se be dintake ntšha e ditirinyana go e sentse e beteng jwang ke a lebo
1: potso e nngwe ke e fumana ka mona ka 6200956 ke itse o ka kena la o ke keng wa ipolela lebitso ga e beng o sebapadi o botse advocate potso potso e ke e tholang ke gore rona ore ke batla o tseba gona advocate a ka re jetse gona na mo Vodacom Premier League go na le ntho ane re bitsang ore na o na le ntho ane re bitsang minimum wage e le gore gona re dibapadi tsa Vodacom Premier League re ka e thola na gobane ore ba bangwe ba rona ge gola tšhelete e nyane gagolo jale o batla go tseba gona na o na le tšhelete e bareng ae kgona advocate la o se otho ga le ba patale skill affecta
0: 1.5 ke a lebo ke a gola tlhekile specific tabeng ya gago there is no minimum wage specification in terms of taba ya rona ya football ka gara nang ka mone ke a pele mme ke a gola empa ga o se o ka sheba the general trend e teng le go latela gore na football ya rona chere fetetse ga kae o tla fumana gore ga e ba go ntse na le sebapadi sa 1.5 I think hangata kapo in my experience ga ke sheba o tla fumana gore ke dibapadi tsena tse e leng gore a ngata ke batho ba e re ka ba tswa development-eng kapo ke dibapadi tse mona tse o tla fumana gore e ntse le bo bana ba sekolo gore in terms of salary o tla fumana gore yes o fuwa 1.5 gobane e ntse le ngwana lapeng mona o ntsa le tsaba tsamaiso kapo tataiso ya batswadi o kena sekolo mme tsaba e jalo.

0: o tla fumana hore e thibela hore hangata e be motho ga o kgotsa bo social touch e tlile motho eno ana is a full time employee e e leng gore re kabe se re mo beela seketsee ga gona se tshwanang le sa bana be e leng gore go gama ga ba ye sekolong ga ba etse letho e football se ba e bapala ko ka mogo kare professionally ifile much as we are semi professional league but bona se ba re professionally fle se re phela ka football fela e le jalo mme le standard sa bona le bophelo ba bona le di-condition tsa bona tsa go phela e tlile se bana le malapa ke banna so o tla fumana gore di-1.5 tseno ga ketso etlile e tla be se 1.5 e le jalo nka etsa motlhala o na le thini tse ke di tsebang se o tla fumana go ntse di patalela motho wa jalo school fees motho wa jalo o tla fumana e monna ga e ba a sa kene sekolo but wa tseba maemo a rona lesotho mo naona ke ka fumana gore ke motho o ntse o na le botlhoki lapeng o fumana gore go ntse o na le tumelelano tseno tsa gore go nonne o agele sešhaenyana o sentse ke motho a setseng le bomogolo mme tabe enono ya kore ne mpatela ke atabeng ya minimum wage gore minimum wage fee ga eyo empa dikontraka tse o tla fumana gore di ja ditlhopha di ba le tsona le dibapadi tsa rona ga e mona ke tseno tse e leng gore le ga e ba go na le sebapadi se fiwang 1.5 fela o tla fumana gore go ntse o na le taba tse dintse tse e bang teng tsa di-allowance jalo le taba tse dingwe tsa tso kareng ke di-compensator maemo a gae ya bophelo gore fela le ena a di boemong bo ka fumanang bo tshwana le ba bapadi tse dingwe.
1: Hi advocate ngwana mme ke a itebohela ka nako ena o mphileng yona he di ile tsa kena ebile ntse di kena dipotso ke a tshepa gore ba mametseng ba unne molemo haholo gobane jwale ditaba tsena e ne le molemong wa bona ebile ba batla go tseba ba rue tsebo gona e le go ba seke ba fosa le ditlhopha e le gore di seke tsa fosa re se re tla buisa le wena gape bekenyane e tlang ka manta ngwana mme o fitlheletsa jwale ke a itebola ngwana mme
0: a ke a leboa mookamedi ke leboa le nako e bamamedi ba gago ba re fileng yona le dibapadi ka bo tsona ke a gola ke letswa ka e ka ba fela gore go bona ga ba leke gore tsabeng tsena tsa di-contracta gologolo go sele tsenang ba re ikopanye le batho ba bangwe ba ba tsebang le re sebetsang le bona ke a tseba bagolo ba bona ba ba tseba ba tsebo ba phata saiso le dipoletso ya gorena jale taba tsena tsa bona
1: ke itebola advocate wa PCFM ke advocate lebere re ne re buisana le ena a tlo tla bua le dibapale le ditlhopha hei go a tšhitanwa sodi a o a tšhitanwa ba
2: ena ya matšhitano ga e bolo mono fela e gotlhe mona mosebetsing o fumane gore motho yo mongwe ka nnete ga gona mo wang kang teng papa ya gae gona mo bo fela fela o fumanea gore o amogediswa tšhelete e swabisang cat motho yo mongwe le mongwe ya lefang mosebetsi tšhelete e ka tlase o dikete tse nne o bapala ka ena e gobane ga o sheba boemo ba moruo gona jwa letena o tla elelelwa gore le 4000 ga se letho ga se letho gobane o nke fela mo patalang lesome le metsesupileng la malodi jale o tlo le sebedisa gabedi fela go ya mosebetsing kore eseng ga nngwe gabedi go ya mosebetsing ka letsatsi
1: wa tseba sodi e fitlha e ntla kae e fitlha kae sodi o bapala Tsanola United.
2: Yeah.
1: Tsanola United mo patala 250.
2: Yeah.
1: Ibe di odi ya matla.
2: Yeah.
1: Di odi ha e matla e batla sodi. Se ba rekisa sodi 1 million.
2: Fela ke le ba mo fatu.
1: Fela ne ba mo patala 250.
2: Ke yona ntse o kireng. Itle ba sotho ka kakaretso. Ke baji. Mme ba ke ba bona le hodimo mo hlabaswa. Go go bogolo ba batho ba ba matleng bana. ka nnete bakeke ba bona legodimo motlhabaswang jale ompa o ba thata fela o motho o kgutlelang mo ne a tlo gore ke a itshola ke kopa tshwarelo gobane o keke wa fa motho magolo a mabedi le masome a tlhano ka kgwedi ire motho eno ha team ye nngwe re ya mmatla sopa se seng se re se ya mmatla seo mofa tšhelete e ka godimo ebe go morekisa million fela wena o ne o sa mofe le mmona mo lešwam matlo ga ona mo ntlo
1: yaesale
2: ga ona ntlo ya bokalo jale ke gore na ke mo kereng ka bokhutshwanyane le ntshware le baokamedi beng ba mesebetsi ka nnete le ke ke la bona modimo mo tlhaliswang gobane ga e ba wena ha hao o ya ka tšheleteng kang gantle motho wa teng a ba tsamaye ka dikolo ya di-change a ise bana dikolong tsena tse tugi tse patalelwang diketekete ka kotaga fela ga tlamayg fa mosebetsi tšhelete go tšhelete gae e ka re tšhelete ena e lokela gore e be e gae fela momedi o ntshwagele nna ke motho a ipuele nnete fela ke sa tswete le gona mangwe tlareng gobane tšhe ga ke nore hehehehe go ena ga ke tswa mona ke ikela mane mo ke patalelang makwete ona teng jale kere ga o fa motho tšhelete e swabisang go shebe ya gago ee gore na wena o fumana bokae ka kgodi o ya o gaga matlo a matenya o tsamaya ka koloitse tenya fela o fa motho tšhelete eo e sa mo keng gore jale be o tlo mo tshwarelela o ka eme mono
1: felaa se ka tsamaya bapalele team ya gago e re ga o na le setlhopha se reng re tlo tla go fa 2000 o ntse gola 200 a ebe ba raae re mo rekisa 1 million wena o sa mofe tšhelete o sa mofe tšhelete kapo mofa e nyane fela ga o na le team e mmatlang o go batla tšhelete e ngata jwang wena o ne o sa bone gore o wefa 1 million ga a na le wena maebela PC FM
2: bokete le tla kopana le bathata motlhale le yang godimo kore setlhoo sela seo le setsetsang basotho motho o bona e ka e tabisa le yantse ya le matleng ka nako ena he la matla a fela mmona mo ke teng gona ke letsena nna o tla fela mosebetsi mo o sa tsote le na ke obane ke re ke gae kapa o thoetsamaya fela o tla fela ga ke no felela ka moga maeke ka mona
1: mabelo a PC FM re kikela ga e setoting he ke bone go ntse o laetwa di-lighte ka o nyolowa mane sodi empa ke ntse ke tshwe ke re toti ga e sotloe mmuso masepala toti ga e sotloe re ntse re eme re le bagai wa tshosana nna ka lebitso ke motlatsi ketrapeter ke yellow boat ya PC FM 92.8 go ya manono 4.3 megahertz we lead in the old fool

0: babiri wa PCFM le bitswa la ka ke tibo sotho ke sori hel na le go la sotlong ha ke mong kina le thapelo le kanyane he ile nyena motho o sibitsang le yena kwano me re ya ho ringa bo bonga le na le yena mo medimo tla wa PCFM jwale ya ka jeno ke la bo pedi me go di na ya putjane na mazali a rubong 2026 selemo ke le bo motla tsa Peter Cat ka nna no ri papari le mo ifo ha bo he me o nanga tapotsena molomong wa ngwanaka wa ngwanana mabumbung jwale a ena le DJ Boots mme ba entse wa ona mosebetsi ya mabedi motlo wa peace ga ba leboga ka o etsa jwalo jwale nna le thapelo le kanyane re ya kae goreng ya borobo le gona ga thoetsa wa rona mosebetsi ka jeno he wena mohamedi e motle le ga o le jwalo he ke o dumedisitse ga kere dingata ditaba tse e tsagalang o tla bona gore la o sheba ka ntle o naga ka kwana itle o batla go ntse o le boimanyana tsena momedi e motle wa PCFM go batla go ntse o le boimanyana tsena potso ko rona jwale dintho di tla loka ga e leneng di tla loka ga e leneng gobane maemo a ne a tlabeng a ntse a rena a re ama ka nnete maemo a ne a tlabeng a ntse a rena le ga o le jalo wena momedi e motle wa PCFM ga re sheba ditse ileng tsa e tsagala nakong e fetile mme ga ke tlo o fatshe ngata ka jeno ke tlo mathela fela selemo sa sa sekete magolo a robong mashome a robong a metsomene 1994 Nelson Mandela o ile a kgethwa ke paramente ya naga eo e le presidente ya pele ya motho e motsho ka morago fediswa gwa puso ya kgethollo e leng apartheid anne ka seketa se ba senyesemane jale jena wena mombedi motle wa PCFM a ke ba ukwa ke sebetsa le motho e motšha mona jale motho eno e motšha o tla nthusa gore o ntse a nkeng ya sekolo ka ditabeng tsena tsa senyesemane obane nna ka nnete ke mošana ga e kwana tsebela fela go ema ka pela diphufu tsena tsa lona tsa dikolo tsena tsa dikgowa ke tsa lona sa ka nna ke ka go le ga o ka tho ke a leka gore ke bue senyesemane nke ke be ka se bua ke gore ka lekgowa gobane go ke go go eisa seo nna ke leng sona bosotho ba ka ebe ke batla gore ke tlo bua jalo ka motho e mong yeo yena a buang ka tsela e wa buang ka yona ga ke tlo etsa jalo nna mamedi e motle wa PCFM ga o jalo moge o utlwa motho a bua mona jale o fumana motswadi mona a nka ngwana a seta go patela mosebetsing mona fela a isa ngwana ga e kolong tseno kore tšhelete e ntle ga e ya go yena go nne tweng tateng eo mmemang eo ngwane eno wa gae ga a no sebetsa boemo bono bo yena a leng go bona o tla hirwa ke batho ba bangwe tla o kamelwa ke batho ba bangwe they will remind him mme ga eno o bataba e monate mamedi ga ka jeno ke le ka moga maike kamo ga ke se ka kipona e ka ke nna motho ya ne a seng ka mona ena a se ena ke tla tlhoa ka mona ke be ka nkane ebe batho ba bangwe ka mona fele babe ba nkgopotsa la o le jalo se mo re leng teng mono mamedi e motle wa PCFM re thakgole lenano lena ka go mathela ka magotleng a molao mo o ka jeno ga ditho tse pedi tsa sesolo sa lesotho e leng couple Jekanis Bly le couple Selon Ratsiu ba ile ba fumanwa ba le molato wa go bolaya disebotang go ntsha tshepo jane dikotsi le tshenyo ya thepa e leng mane mo o ileng wa thunngwa koloi eno ya 4x4 eo jane le ena damba neng ba tsamaya ka yona mane ga leqele ka 2014 mme he batho bano ba tsebile bokamoso ba bona ka jeno e sa le bantsi ba rebe go tlo etsagala jwang ka bona empa ba tsebile bokamoso ba bona ka jeno moatlhodi e mogolo wa legotla le pameng la lesotho sakwane sakwane o ba atlotse ka tsela e latelang wena mamedi e motle wa PCFM kosong ya pele e leng ya polao ya disebotang dilemo di masome a mabedi motho a le ntlwana tshwana tekong ya polao mane mo o ileng wa gobatswa tshepo jane dilemo di le some motho ka mo mamedi a ntse a le mane ntlwana tshwana tshenyo ya thepa dilemo di nne motho ka mong ba ntse ba le mo ntlwana tshwana le ga o le jalo dimo tsena di tlo tsamaya mmogo concurrently e leng taba ena eo gangata e bonale e sa ukwisisee kore motho ka mongwe le o dula dilemo tse masome a mabedi ntlwana tshwana ga e ba gothe di tsamaya concurrently go bontsha go ha ona to hung ka 20 ha di fela hung ka 10 ha di fela hung ka 4 di tsama mo ha santsa sefa jwalo tseno di wela ka haga tseno fela o tlong ka tse ka o di mo feta tse di ile tse mashume a mabedi ke a tshepa ke hlakile mo mbedi ha ke tsebetse mane ke moshana ha ina ke tsebela ho ya ka pela ho ya na him fela le ha o le jwalo concurrently ona e bolela taba eno ha e bolele go tlang ka tse 20 abangetse 30 abangetse nne no concurrently means di tsama ya mogo bana modisana wa iteka jwale mme ha fana ka kotlo o buetse a bontsha hore bana bao ba entse tlo empe ya holo ya plawo ye o ka hlola yona e le mbuima mme me dira le lwa ke le yona e ba ka hlola yona e ba lefu empa ka ha ke batho bao e saleng ba itshwere hantle o ba file eno yo a ba fileng ka yona mme o tla gopola gore le boholo ba bona baetapele ba bona bo ileng ne ba paka wa mamela na bageng le ga ba etsa diphuputso ka batho ba nakwana bo ba phelang teng ba fumana go ae ke batho bana bao le mogeneng fela motho a sokang a bitswa mogeneng go thwe ke tsena didaba ke ka hona ka tlolo ya bona e leng eo mme ba tsebile bokamoso ba bona ka jeno ke re ba belaelelwa kae polaong ya disebotang go gobatsa tshepo jane go senya koloi mme tsena tsotlhe ba di entse go latela taelo the orders tseo ba ileng ba di fiwa ke beng ba bona ba kae gona jeleng ke bane kama e lo re ga le mohlomong tibelelo go jwa le ba fane ka ditelo ba tla tla ba tsama ya hona mono le bona o tla ile ya fana ka taelo tsela ke le bana bana ba ba di bana ha ba ba le ya jwa loka go bona le ba bangwe tla go so thoba le ile usa le go nga le bo ya check up ha tla me wa emela ditaba tsa ha impa bana ba ba di bana chikane le selone ka nne ba ile ba emela ditaba tsa bona o fikela o ne alla e munna eno aba itla botlwana ka nne ta wele ke tlanga ntho ke tla thusa ke tla lefa ke mpe ke a hlole ka mohao empa gele mahlule na fana ka nova ena ona santsa tla engwe tse ka hlo jale putso engwe e be ho rena ba se ba le ntlwana tsha gele ba se ba hohla tefo ya bona ka mogwa go wa ho ya tsana tsana e le go tswa o tlwa tsa tsini na bo sole ba bona bo fedile o tlwa tsa tsini ke o hana ka jino ka ga ja le bo fedile ntate le tswela o tla ga ka nete bana ba iso e ka nete khile le ke ya le lokolla he ka le bakala ditaba tsa magotla ka la bohlano ke atlile go ke be mane makwanyane baraks mogalekanyane jale o ile a la batho bano ma di-private se ne se le private bane ba tla ka bana ke a ba tsha banna batho bano ba ka o tonoga go utlwane gobane ke di-private a nka ka ba theola ka ge ke marekruti jale ekoa ba tlo banketse gampe o ile a go bona mamelang ditaelo nkang ditaelo sheba molao na molao geng ga o fiwa taelo o shebe na taelo eno yo o e fiwang na e ntse le ka gare go molao hai ba ise se ka ru molao ka nete ke bona ko wena ha o ka nka taelo ya mofuta o go bana jwale ge se le ba lo rena ge tsa jwa nga motho a sa ilang ka ditaelo tse se molao di utlile ona private ya kere le mametse se a le moya le kala lo se mamela ke a dumela ba isa a le le ya kwa na hole la o le jalo he mamedi ke mona ka hlole na e fana ma ikutlo ha o ke a fe gore o bile o sheba tsela ya tshebedisano yeo ba bileng le yona go tloa qalong go fitlhela gona jale gobane ka nako nngwe bane ba ka nna ba etsisa ba mona ba e ba balege wa gopola gona le mapodisa mo na aeng a balege ebe a ya aforika borwa masole a eng a balege ebe a ya aforika borwa ba dula mono fela ba di entse ka rona e na le sotho jale ke re banna ba babedi bana na ga o bone ka le taba e ya gore ebe ba bile cooperative go qalong go fikela hona go ya tsena ke yona entseng gore ya le re mo a hlodi a fana ka katlolo ga ga empa jo le batho bana ha hona mo kileng ka sokurisana le bona ha hona mo ba hanneng ditabatse go thumba di yentse ha bona empa ba ne ba fwe ditaelo dumela
1: ma kunile
0: ke dare
1: a anda ke ga ne ha ba le wela bana bana loya taba tse di tlhokwego wele ba ne ba la itse
0: e anda
1: e sega batho ba no ba la ile bona ba ga tso tsamaya gona mo
0: e anda
1: ne ta wena ka go yona se ntle le thuto go bosho ba se ke ba nka ditaelo e go tumetsa bokamoso ba bona empa la hore jwa lo le magotla ha re ntse ga le bua ka ka tsela e ne pa hitseng e se ka go bosho ba ka nna ba phetha go ka ke a le bona
0: ke le bile ndate makulube mamela Peace FM be ya mohala fatshe ke a bona o teng ge ya ditabeng metsotso me ga go nyana fela ga tla ke tla o fa ka mogao ditaba o re ke re ukwena o tshwaela o reng mme mamela wa Peace FM ke bontse ka mehla gore o ka bua o le ka ntle ka mona but how it's be your future o ka bua o le ka ntle ka mona wa re he ba tshwara hantle e bile di mo tsena dinyane e be o tsamela le wena o bo fuwa tse fetantseng a re bua le batshwaruwa remember go ka ba motshwago wa lwana ka moso metso se ile tsumele metso metlano ka morago ra ena ya bosupa me thato mafanti go ritse pela rona mona ho ba le dabatse petantsa tsika puya soto kwano PCFM mamela

Kelebo Sodi, Mamamedi Hotso. Mokgatlo wa pewa o kopa mmuso wa Afrika Borwa ho nka taolo ya morero wa metsi ya dihlaba tsa Lesotho ka mora hore o hlolehe ho lefa matshidiso a setjhaba se angweng ke kgaho ya matamo a mahale, katse le podihadi. A bua le baphatlalatsi ka jeno, mookamedi wa pewa Monghadi Mohato Morokole o re setjhaba se angweng ke kgaho ya matamo ana se tobane le mathata a mangata ka lebaka la ho se lefshwe ha matshidiso a pona. Morokole o re mathata ana a kenyeletsa ho senyetswa dijalo ke diphoofotswana tse phelang metsing, ho nkwa ha batho le diphoofolo ke metsi, le ho hlolwa ho boloka bafu ka lebaka la ho se amohelwe ke marena metsing yo ba falliseditsweng ho yona. Morokole o re ditho tsa pewa di ile tsa fumana ditshoso tse ba laelang ho kgaotsa ho etela setjhaba se angweng ke morero, e ka sitana le ho buisana le sona ka ditaba tsa matshidiso nakong ya ho mamela maikutlo a baha aba hibahatsiu hamahale. Maikutlo ana a ne a tlile ho kenyeletswa lengolong la ditletlebo le yang paramenteng ya Afrika Borwa. O boetse a re ba ile ba tshoswa ka hore ba tla bolawa e bang ba ka isa lengolo leo Afrika Borwa. Ho feta moo, ka mora ditshoso tsena, baahi ba 23 ba angweng ke morero wa metsi ya dihlaba ba ile ba balehela Afrika Borwa ka Motsheanong 2024 ka lengolo la ditletlebo la batho ba fetang 2,500. Le metso e le shomeng. Mahlahlobi e moholo wa dibuka tsa mmuso Mathabo Makenete o re tlaleho ya selemo sa 2023-24 ha e kgotsofatse ka ha e sa fane ka setshwantsho se phethahetseng sa tshebediso ya ditjhelete tsa mmuso. Sena o se boletse kajeno tulong ya komiti e disitseng tshebediso ya ditjhelete tsa setjhaba. Makenete o supile hore phapang ya dibilione tse ka bang tharo le halofo tsa maluti dibukeng tsa mmuso e supa poloko kapa tlaleho e mpe ya ditjhelete ka ofisi ya habo e fumane tse ding tsa diphetiso kapa ditefo tsa mmuso di sa hlahe ka hara sesiu sa mmuso. O bontshitse ha ditefo tse ding ho bonahala di phetilwe ke mafapha a fapaneng a mmuso le hoja e se mabaka a lekaneng ho hlalosa bosiyo ba ditjhelete. Mohlahlobi o boletse ha accountant e kgolo ya mmuso e hlotswe ho fana ka lethathamo la dipatala tsa disiu tsohle tsa mmuso ka ha ditjhelete di bonahala la dinkile nako e telele haholo di sadiswe. Ho sale jwalo, modula setulo wa komiti Matshabana le Mphane Letsie o supile ha ho sa nepahala hore tjhelete ya mmuso e ka nyamela fela ka ha e lokela ho siya mohlala. A re ha ho phapang tlalehong ena le e fetileng moo tjhelete e kalo ka maluti a dimilione tse 50 e fumaneng e fetisitswe ka bobodu ke banka e kgolo ya Lesotho. O bile a laela mohlahlobi ho etsa moralo o hlakileng wa ho fumana tjhelete eo a be a o tekele komiti ka la 30 kgweding ena. Lekala la bophelo le eletsa Basotho ho se je nama ya diphoofolo tse kulang kapa tse shweleng ka ha sena se eketsa mafu a bakwang ke dijo setjhabeng. Mofumahadi Mapabalomo ya ho tswa lefapheng la polokeho le bohlweki ba dijo Qacha Snack o buile sena ke tikelong ya letsatsi la matjhaba la polokeho ya dijo moo a itseng batho ba bang ba ntse ba tswela pele ho ja nama ya diphoofolo tse bolailweng ke mafu a sa tsejweng kapa tse hlabilweng ka mora ho kula e seleng se ba behang kotsing ya ho kula. Moya o re ba bang ba qetella ba kula hampe ha ba bang ba bile ba hlokahala ka mora ho ja nama ena e sa bolokehang. O kgalemetse setjhaba ho tlohela tlwaelo ya hore lebitla la kgomo ke molomo ka ha dikokwanahloko tse bakang mafu ana di ka tswela pele ho ama batho ba jang nama ya diphoofolo tse jwalo. O bile a etsa mohlala ka ketsahalo ya haufinyane ya Harang Kakala moo batho ba ileng ba kena sepetlele sa Matshabeng ka mora ho ja nama ya kgomo e ileng ya entwa ha e kula ya ba matsatsi ka mora moo e a shwa. O boletse ha diphuputso mapapi le di etsahala tse tshwanang a di ntse di tswela pele.
ho tsa machaba batho ba babedi ba hlokahetse ha ba bararo ba tswile dikotsi na go nyo marabele a Taliban a thunyang ba ipilaetse ba kgahlanong le ho tshwarwa ha basadi ba qoswang ka ho tlola melao e tsamaisa mekgwa ya ho apara ya basadi Afghanistan. Sepolesa sa Afghanistan se re ba ipilaetse bana ba bakile merusu le pherekano ka ho ba kgahlanong le tuku ya ma-Arab e bitswang hijab yo se reng ke moetlo. Ho sa le jwalo, kgaso ya ditaba ya manyesemane Afghanistan e re ba ahi ba ntse ba rera ho ipilaetsa hape. Marabele a Taliban a re ha ho batho ba tswileng dikotsi le hore ketso ya bona e ne e reretswe ho sireletsa setjhaba. Ha re phethela mokgatlo wa bolo ya maoto Iran ore ba ahi ba naha eo ba tlilo hloleha ho ya shebella tlhodisano ya mohope wa lefatshe ya papadi ya bolo ya maoto ka mora hore phano ya ditekete e hlakolwe matsatsi pele tlhodisano e qala. Mokgatlo ore phano ya ditekete e ne e se qadile pele qeto ena e hlakolwa. Ketsahalo ena e siile barati le batshehetsi ba neng ba se ba entse ditlhophiso tsa ho ya shebella papadi ba le bohloko ka ha maeto a bona a sa hlotse. Se a tswela pele. Iran e lebeletse ho bapala papading tse qalang tsa Group G Los Angeles America, moo e tlang ho nkana le New Zealand ka la 15, Belgium ka la 20 a motso o mong le Egypt ka la 20, Seattle hona kgweding ena. Mokgatlo o re sena se baka ngongoreho ka tshusumetso ya sepolitiki dipapading tsa matjhapa, mme o kgothaletsa FIFA ho tlosa leeme dipapading le ho tsamaisa tsohle ka toka. Mokgatlo o boetse o tlalehile ha o tlositse sehlopha sa Iran, Arizona, America ho ya dula Mexico ka lebaka la ho se be le bonnete ba hore na dipapadi di tla fumana divisa tsa ho ya bapala America le hore sehlopha se seng ke nako e telele mobung wa America. Ditaba di fella mona, mamela tse latelang.

0: wa bile motla wa PCFM gatlhe lona ga tla hlere e mane ho reng ya borobong ka ona me jolo ka hanga thai la bujina ga hlere mathele tsotwane se go tlwaneng sa bophelo bo botleng ba ga jeno ge fetotse mshana ho ba ne ha re tlo ya ka mo ka se khutlwaneng sa bophelo bo botle me ha ke bontse go matsatsing yana mahlo a rona a shebile mona mo jwale maikutlo a lokelang ho fanwa mabapi le kabo ya ditulo tsa kgethane o tla opola gore maikutlo a mang a ebile gore molao wa dikgetho o tlomathiswe ka tsela e tla etsa gore kabo ya ditulo tsa kgethane e etswe ke komisi e ikemetseng ya dikgetho ka morago gore sephetho sa dikgetho se phatlalatswe mme bamedi wa PCFM taba ena ba re e etswe go ipapisiwe le the best loser ke bontshe gore bekeng ya go feta re ile ga nna ga kena tabeng ena mme re ntse re tswela pele ka yona fela jale re o fa ge batla batho ba fapaneng wena moamedi motle gore re fumane gona maikutlo a bona ke afe godima taba ena moamedi tla gopola gore ne e tswa ke moetapele wa party a le mo maemong a mang mme ge ga maemong a mang e ne e tswa ka kopanelo le komiti kgolo ya party moetapele ya kopana le komiti e kgolo ya party mmone o tla elelelwa gore boemong bo bong kapa ke tle ke re e ne ba jalo moetapele o tla nka ena a nke molekano wa gae ga a sa submita listimane o komiti e kemetseng ya dikgetho ga ke re ga e bontshe balatedi ba party e jalo mme moabedi re tla gopola moetapele e mong eo e ne re ga o le jena o le jena ya ba le mosadi gae o sa mosadi gae o na se ne se motho wa politika fela o ne a mo tlhatlhama mane e le ena ka godimo kgekgethane mane ya mo tlhatlhama le ngwana jalo a e ntse jalo ke taba tse e leng tsa e tsagala nako e fetileng ya moabedi e motlo wa PCFM nenneng o tlo bona gore le ditho tsa komiti ntse di baka pelepele gona mono kgekgethaneng bana ba bang magogo a tla mogao kwana e le go ga o tlaya setulo ke mongwe di kakagetso ga o tlaya setulo ke motlatsi wa moetapele ga o tlaya kapo ke moetapele motlatsi wa moetapele mongwe dikakagetso ga ditšhelete o tla tla mogaonyana fela ditho tsena tse ding tsona tsa komedi katlhe di kene ka mono ka paramenteng wena moamedi motle wa PCFM le gona jale go bana ba keneng bana go ntse o na le ba kentsweng fela gobane e ne e le ba gaufi le moetapele ono bua ka taba ena ya mosadi ana o tuke zebra method ke eng yona ntho yona eno bjale ao fumane gore akana go tla nkelwa mosadi yane moetapele ga ke no gore nate moetapele moetapele o tla ikgethela yane ka nnete o bona sa mmeile selena ka pijana gaufinyanenyana mane e be wa kena e batho ba ntse ba lla e ntse e le ditho tsa party ka ntle ka le ga o le jalo heomano taba tsena lenane la setlholong gememme mongadi morose mosweswe eo le mothei wa naka la motlhome go utlwa gore na bona ba reng ka taba e nanta le mosweswe ka nnete le wena o amogetse kwano PCFM mantsibeng ana
1: kgotso sori ke a dumedisa tate ke dumedise le basebetsi mo le wena ke dumedise bookamedi wa PCFM phimaneng ya kajeno ke ketelela ka beng ba rona le bamamedi bana ba re ba metseng ke dumela go satse ba re ba metseng le ga ba ba re mamela ka gofela ba ba masantana ba tladile kae kae empa ba thata ba re mamela tate ke re mabine basupi
0: nta le mosatso ya ko gopotse mo mamedi gore na mabaka a ileng a lebisa naga ena moo jale go seng go etswa tlhophobotšha ya molao wa motheo ke afe ga ke re ka le taba gona mono gona why ge ile ra iphumana ge le boemong boo jale ge lokelang go etsa tlhophobotšha
1: mabaka a tlhophobotšha sodi ka kotlologo ntle ga ba mathateng a go tlhokagala ga bopitso ba mmuso ka go kgethiwa ka paramme tlhokagalo ya bopitso ka mmusong ya ba itsa e gatlhamela diparamente tsa rona ya ba bana le diparamente tse sa tsitang gopola diaba ntate mo le a bua gare ntho tsena melao ena ya motheo ya phirima ge e tsetsa ntho tse dithuko le coalition ai opola tate e sale ka ba di-coalition ehile go bonagetse ge gana go keta paramente tsa gona di gana go keta ten tate m me ha ga ditaba tse kgolo tswa le ile taba tse ntse ba ha o se ka tloka botswa ka lo go me go se o bona ra ke nne ba le ka ke nyale tsona tsena tsa tshireletso e ka nete go fikela maemo a ba mpe ha aba mabe ha holo go fikela ka tsena tsa ne tsa tsa patent system ba le ile go ba le mafu dadi e me ke taba tse bohlokwa go botseng tse re reng hantle ntse ha ga di tlotse o tlhopa bo tsana tsana go fikela e ne le go phekola maemo a ka ngano mme re se ba ka fela ga sa khutlela maemo ngano ka matswana re be he me olwane e tla etsa gore e go sobe thata gore ka fuma ka iphumana ke khuketse maemo ngano that empa he tlhoka la botsitso ha ke re ene se ile ana ba teng le pele go mone sodi ha re khutlela puso nyana tsa ka tshaba ka semo sa 1993 ho no hile ha bona hala that gore ke khona le botata khona le botata ba hore e ka ka mogwa o nwa ho khetha wa masia siane mo tsoka le dilo ya se mang se ka ja ma ya tele to bana tele mo tela ho mogwa o o etsa hore ho be le batho ba bangata ka ba ke ba khitse ba bangata we le ba reng ba ne ba sa khetha pati e ba nye hlotse dikhetho ba ne o thusala ya hlotse nya tsileng khwele ntle ke yena ne ke yena ka ofela ha hona le e mongata re o yena mpa o tsebitse hanyanyana ka pala e ba a fihlella khwele mo di ile o fihla tsala ka ne te bo hasharanya na buti mba o tsebitse ho wa bana hala isi ya bo go re ka re nke ka olo eno ya ntate re be ka ka ka o kutlwa isi ya ka olo ene re ka re ngata ntate re ke tse mohlala fela sudi ka selemo sa 1993 bona haitse ho siwa dipalo tse ka ba ka makamane ka ha ke nke fela mohlala dipati tse ka hodimo tse bohanyetsing tse pedi ka 1993 BNP ne na le 120,686 jwale DCP winne ka 398,355 jwale wa bona ka go le yone tate hle yetsa ha itswa ka mona ka mogereng ke palo ho dumala kgolo hello na wena wa ma teacher wa tiba na le yetsa jwa e fana ka 22% che maga matlo ya na ine na le 7 a ke tsa tsepedi fela tsa bohanyetsi 7650 tsale ebe ke tsa di fetong tsa rona tsa 1998 ebe di LCD fote ka 359,764. BNP nenale 145,210. Dade Mosash.
0: Dwa ali e sasama BCP inale
1: 62,303.
0: Dade Mosash. Se yana. Chao yalo fela ke fitise papa tuina.
1: Yale wanda.
0: Thank you dade. Mamina Peace FM ere ki rekise. Kato zola pete Dade Mosash.
2: Aola meke.
3: Aola ndo ditsa ke gore wa tuntse so.
2: Hai mna, mawane ke ile tla bonye nngwe ka popa ngwana ka mona. Le pella bo sibuka ho fela a ja tswae kho.
3: Ah jaka mara bona sa wara wa bona. Ka rena ka cafe no stress no fear jaka.
4: Ba cha ba ka ja ino le na le matla. Itsireletseng le boka mo so ba lona le phele ka thaba. Lena ka cafe ke mogwa o mo tsha ngwa o thibela HIV ka mogwa wa ente hang ka mara di go di tsireletseng. Se ba boema ba hawo. Ka la le ka jeno. Phediso ya HIV e kana ka thibelo.
5: Mola etsa ona.
0: O utlisetswa ke le kala la bophelo. Ke ntse ke tswela pele mo amedi mo tlhapisa feng. Ndade Mosash ha re kene ke mane mo no ke tao bolela gore BNP ya ba le palotsi ka BCP ndade.
1: Ee ya so ri ke le mo ne ke re mo mamedi BNP ya ba e ba le 145,210. Ya ba party e hlahla mang e no ileng ya bobedi ya bohanyetsi ya ba 62,313. Ke bona ka dikentse noto mona ai ho hone pa itse ke 62,313 ile ho mamedi o tlisetse ha ho ba khethi ba 593 ba khethi ba fetang 200,000 ba ne ba khethi di palo tseno a dilwa lo ya le bana ba sa emelwa ka modu ka paramedi ka hore champion pin ena le batho 130 empa ga nna ka ntsha ka ntsha palo tseno tsa ntate mothai inse tsa go khutsa ontle ka dumela go kopanga le tsena tsa DCP ne sa le batho ntse di ntse le ka mo 200,000 tsa le di bagetsi ba le 593,955 ke be a dipalo tsa ka bo mosuri go bontsha gona ke ba ta mo kwa o nwa ma sia sia ne mo hloka le bilo na o no o behela bagetsi ka pa di voti tsa bagetsi ba bakae ka ntle mme go tsena le ka go lwana fela gore e be ba ka tsidi swa ba le ba tsiba go le bona ba emelwe ka mono ka parlamenti ba le sori he ya ke nete mo ba di tsa go pola gore ne fere fere 1980 khang e ne se taba o ba bang ba emelwa ile o le go di taba tseo di khatwa tseo dina le ditaba tse ngata ga golo tse ebelaetsang ga ke na tsa go tshwana ka jeno so re tsane re nka re tsane re tsa go tsona re setse re report ya na banka dadi e teng ga e sa e ditseng e tse le teng ya e sa ya bale ya e tse le teng tšhele yane e sa faolwang ke utlotho e kae kae ka nna ba se ya high commission go re teng gobane yane ntate nteke ya ga ka tla o e fa motlotlo ya re explosive jala ga ka tla be wa e kgwaela o balela morešhase ka yone. Ee, le tsona tse di le teng ka go fela tsene ga re mono tsatsi nna ka jeno ebile re re gang gantlentle le meferefere eno e ne se taba ya ena ya gore ba bangwe ga ba emelwa ka paramenteng dipalo tsena di etsa ka bo mo e le go bontsha gona jale ga re tlo tla re tloa mogweng ono se re tlang mogweng ona wa go jale wa motswako gantlentle bamamedi ba gopole gore sori mokgwa ona wa motswako ebile setima mollo o no wa 1998 ga ukwana sori ke mokgwa oo go ne go tingwa mollo ono ya ba jwale le matlho a sa tlosa tabeng ya gore se ka ba go na le bobodu le bomenemene mona go na ba nyofonyofo go na le e dipuisanong tsa ka moga moo jwale ga o se o theuwe lekgotla lang la dipolotiki la nakwana ya ba go dumelelano kwa mokgwa ono a gatshe motlhomong e ka ba gantle go fokotsa dikgang tseo tsa dikgetho ge ke re ikeletse ka gore ke re go etsa boithuto ge ke re sebedise mokgwa ona wa New Zealand. Mokgwa ono wa New Zealand mamedi ga se mokgwa wa manyesemane. New Zealand ke naga e ntseng e busa ka bokana ba manyesemane ntse le kingdom yolo ka gona kena che bona ntse ba busa ke morana e mogolo wa manyesemane jale empa ba nkile motswako ono nageng yana Jeremane. Ee, Jeremane ke tsona naga tsane tse bophirima tsa bophirima tse ntate molo le a bua nage di etsa meuso e sa tsitsang eusa ntho tseo thwe ke dikoalition. Ee, ke coalition e tsatsing ena be ke eng e tsa enkgalane ke coalition gape ya tate jale ehlile e itsegaporagiba wa tsea.

0: etsang hore ha ga ba kgethi bana kapa dipoti tsena tse rereng ke tsona tse nepahetseng tse senang bothata tsena tse kana bale empa ha ga tsona tsena tse rereng di pasitse ha ga tsona phati ena e tjena e malao tjena e bonala e sebeditse tjena ka ukana sotlhe
1: fela bjale ntate Moshoeshoe le ha o kene ho yona taba eno se ntse o kene ho yona o bontshitse ebileng tse re tsho jalo re re maikutlo a batho a fapana tabeng ena ya kgekgethano jalo ka ha a o ntse o lokisetsa tsona ditaba tsena tsa tlhophobotšha go ne go batle maikutlo a batho mme a fapana mme maikutlo a ileng a batlwa batho a fetisa o NRA e leng ya etsa mosebetsi wa yona le gore ka mora mono ya ba e nehelana ka tlaleo yeo kapa mosebetsi wa yona go letona la molao ke a gopola ka nako e neng le advocate ga kuane banke ke nepa gore yena a tle a eng ke a e fetisetse mane le paramenteng kapa lekgotleng la setšhaba ke batla pele re ya pele mane o kore gopotse gore na go ne go etsaga le jwang ka mosebetsi o ntate
0: ntate ka go tswakana fela ka ga re sheba ga re tsa ka tabeng ya tlhophobotšha mosebetsi ono wa go bonagala go na le go bile le gore paramente ya nako eno e ikgethele ntho e tse e kareng ya di etsa e be tse dingwe ga e di fetise gula bana ntho tse o trendi ya go ntsololwa ka mono wa gopola wa go ntsolola kotopo ile a sa go ntsololwa pele kwa naqalong batho ba kala ba santse ba e bua ya go ntsololwa jale go nwana le gape le maikutlo ona a na mogago gago hentate ao NRA jwale ne se e bopile tokomane eitse ka mane a ntate go bonagala ba eta pele kapa rere bakgethwa ba setšhaba sena ba bonagetse ba sena thagasello ya gore diphetogo di le teng ya ntate acha e bonagale ke ka lebakana motlhomongwe go bonang tse kantsena e le gona tse ding di kenang gona jwale ka nete bogolo ba dintho tseo basotho bana ba di tlhaisitseng ehie ba di latlile sori tse dingwe ke tsona tse re di itseng go tla ntate gona ka bana kana ka la motlhomele sentse re le ka go tla ka mane sentse re le o botsa dipotso gatšhe le go tla a ke le re le shebisitseng gantle mona namo ntho e tshwana leng na e tshwana leng sentse re ya ntate jale ehie ga di a kena ditaba tse re ka go felang tate e le gore he ga ka maaka le gona ke naga o na le setlhomatiswa tse kang sena fela tšele ga se sae molaong wa motheo fela se tlo tlhomatisa molao wano wa dikgetho gantlentle ena re e ne sa tlhomatise molao wa motheo fela e ne tshwanela ebe ga e keta go tlhomatisa molao wa motheo e be le melao jale e amang diphetogo tseno tse e di entseng date ka ukwanang date ee ne tshwanela ebe e tla ba gape le monyetla ya gore e tlhomatise ditlhomatiso tse goka e etse melao e e kenyang tshebetsong ditlhomatiso tseno diphetogo tseno tse e di entseng molaong wa gona motheo ee andat ga o ne o nepa itse jale e re ke ga e ba o ntumelela he ke fetele mane mo nešhile ke re ke ya
1: teng
0: jale sodi ka baka la go tlhoka ntho e re reng ke tataiso eno kapa le go se tshepagalele ba ba manan se ba entse e leano maano ntate gona ba changile le melao ya motheo gona bona ba tlo kgetha lenane le na la kgekgethane jwang sodi lena le jale basotho ka tlhopho botšha ba itseng go bonagala taba di le ngata bona tsena letse ke tlo di bua go o tshwantse o boletse tse ding ga ge ke re etseng gona ntho ena manane ana e ka moka dikgetho gobane go bonana le go thekelana go go ngata gagolo tabeng ena ya manane ya kgekgethane sorry ka o kgetholwang date ke tle ke mmathe ka peleng yana gore gona ka lo mola fela ka 2002 date ga ka ga bua taba tsa nako eno date wa tseba re ka sekete ka nete re ka sekete sodi gobane ga ga diphoso tse ileng tsa ba teng ona mananeng a anwa pele anwa 2002 kwa tseba ntate go na le bogole a fumane ya gore e daa motho ya a keneng kgekgethaneng wa tseba ga se le motho a emetse le dikgetho motho yone a keneng kgekgethaneng ga se le mokgethi na ena ga ngwe dikitsa dikgetho pele e be go tlameya go ntshiwa ka paramenteng tate na o tse gopola kapa ono sanawa ga onya nako wa uko ga e ba motho ga se le mokgethi jale a kena jwang lenane le kgekgethaneng tate e se mokgethi ee tate wa tseba itse hantle re ya ntate o fana go bua le taba ena e sekentse metswalle e sekentse ba lelapa ntate ntho tsa ne tsa ke bone iphothisi ngwana mono gobane bjale go se go shejwe gore go uwa mosebetsing ga o sa uwe tabeng yane ya kgetho ya setšhaba ya go a sebeletsa setšhaba ka kgetho ya sona go utlwa ntse otlo kgetho ya rona e re fa maatla kgetho ya rona re fa lentswe a ntate a mona ena ya rona e ne a e solete ga e soleteng ga o sa ipone ntate e leng gore he taba ena ee ga ntse ke tswela pele ka metlhala ntate nenneng re se re bona mo baetapele ba reng ga ba emele dikgetho ba ema ka kgekgethaneng fela na o tla e gopola nto o sodi ga re batle gempa re sa rate go gobosa batho kile ka bola le mabitso a bona fela bamamedi ba tla ba gopola ka nete moetapele o sa gatshe ke gopa ke eme ka kgekgethaneng ka mona fela go se na le batho a le a le emetseng o sa go sebetsa lesotho lena kao fela wa utlwa jale empa komono ena ga se mokgetha gobaneng a sa lwanele le batowa le ena
2: ke lekanyane tate moshweshwe
0: o se le na lekanyane
2: ee ke na le seodi ka mona
0: o na le seodi ena gate
2: kgotso motlhompei a leboa
0: ntateo le mabaleng a mankwanake
2: se ke le ka nqena ga re tletlhere ke ene go yona ena yaum mo o buang jalo ka moetapele botlhokwa ba moetapele botlhokwa ba moetapele ga re ke re shebe botlhokwa ba moetapele ka gare go ntlo ya setšhaba kapa ka mangwe ka legotleng la setšhaba um botlhokwa ba gae ke bofeng ke seabo sefeng seo leng gore wa se bapala ka moo jale mona re sheba re bapisa le mona mo e leng gore jale o sa ka tobana le gore motlho mongwe a ka ba ka thoko e bang um setshwantsho sena se ka sa fetiwa molao
0: ee ke tata go sona ke tata go sona fela ga re reng tate um moetapele o tlameya eno e kereng eno ele ga emela lekgegethane ke tlatsa go eno ya mamoraonyana tsona ke na e re kere eno ya family le kgekgethane go wa bona tate ga rate um o santse a bonala go ga a rate democracy le ka nna baba banke bana ba thean party teno fela gore ka nete a tsampa be le thathamong e tlebe yena o apele le thathamong fela tseo ya parlamenteng um e gana go godisa o etlile o batla go tlatsaetsa phetoa ka ga tšhaba sena se ba seutlong tate ka mesebetsi ka go bale ya be teng le go le mane bo o fatlhwana ka meko itlamane a be teng le ena a tsebe le boima bono ba go a sebetsa go a kopa di-voutu setšhabeng empa yela ga a sa ena ikitlele ka kgakgathane fela ko utlwa mmamedi ke ntho e ditlhong ka nneteno mme ya ba jale e tla mona gape mo seru ya leng a supare nenneng go ke se re bona ke go se go ema dikomiti fela e leng gore ga dikomiti tsena tsa di-party ntate lekanyane o ntse o bona le tsona ditlhoka botsitso ga kana kapa di lwanelo ga kana ga o le go kgethwa dikomiti ntate e mo utlwa go kanete ga sa kene sa ga ka kena komiting fela jale party ya sebetsa gantle wa utlwa ntate o le go kena matha mane kere a sa emela le dikgetho a sa sebetsa le ga e se le le batwa le leleng gobane ke setho sa komiti o sa tshwanelewa ka parlamenteng jale re tle gape ntate tabeng ya go kgetha ena ya go kgetha kwa tseba ntate um tsela ena e le kgekgethane e tswang ka yona e bakile modikwadikwane o tshabeyang ka ga diphati ka mona e tlile o sentse le kgetho ya diphati o rele kgetho e nang le ponaletso e be dikgetho tsa nnete ka ukwana ntate lekanyana ee taba ena e tlhokisitse diphati um ponaletso le gona kena dikgetho tse ngata tsa diphati ga seketsa ga o seo ka gatlwe ga di odike mona ka nnete o tla fana ntate a se dikgetho ke matlhabisa ditlhong a diphati ga di re di a kgetha dikgetha dikomiti obane go sheduo gore ntate lekanyane re le sodi ga ba ka ba kena mono fela a ka nete ba ya paramenteng o a e bona ntate e leng gore le ba batlang go jaaka batho bano ga ba le go kgetha gobane batho bano ba le seletsa party ehe o santse go shejwana gore ga e se lenye o tlanketsetsa jena eno ga e se lenye o tlanketsetsa jena e leng taba tse e siele le karolong ena ya kgetho ya setšhaba Jwale ya ba hape hape nta re lekanyana ka bona taba ena kgakgathane na Basotho ba re ntho ena e fosahetse gobane e tlhokisa bakgethi ke re le bona bano ba party le ntshe nta re lekanyana. Ha gona diboka tse o tla thwe e tlhelwa ke seboka sa party seno go ule o kgethwa kgakgathane. Kapa lenane la kgakgathane go ule e tswa lenane la kgakgathane e le gore batho bano ba dule kgakgathane mono ka di-vote. Ga ukana ntate?
2: Ee ya ntate.
0: Ee. Batho bano ba be lenane la kgakgathane mona ka di-vote. Gona jale ba bewa ka thato ya bano ba ikarabelelang party eno. E lenyane e rereng jale thato ya bona ga se thato ya setšhaba. Ke boletse ka mona ka Article 21, paragraph 3 ya teng ya yona ya UN Declaration of Human Rights. Ya 1948 ile nyona le thata molane la ditokelo tsa mantsatsa tsa botho taba eno e se e hanana le gore kgetho eno ke ya setšhaba batho bano ba bewang ka setswalle ntate taba tseno di re baketse gore ka gara diparty ka mona go be le ntho rereng ke bobodu bo re bo itsang electoral fraud mme ke mokgwa wa corruption o mobe agolo o re baketse taba yane e itswang gore ke nepotism Basotho ba ke seweswesu e re baketse ntho goreng ke cronism taba yane ya go sebetsa dintho go latela setswalle e re baketse bobodu bo bitswang clientelism ke bobodu ke mokgwa bofuta bobodu ono obane ke mane mo o santse o fapanyetswana gore ke tla o etsetsa tjena wena o tla go etsetsa tjena nna ke tla o etsetsa tjena wena o ketsetse tjena koo go santse o go rekanwa gona mono ntate gape-gape re baketse bobodu bo bitswang ano Holy Alliance di-party di tletse batho ba sa tshwanele ba teng ka ga tsona ka mono kapa ba teng mananeng a kgakgathane ba bang ebile le tlisa molaong tate mokgwa ona wa go etsa lenang la kgakgathane o kentse bobodu bono bo bitswang ano Holy Alliance ga o se o kene batho bano ba ditlisa molao ka ga party kwa utlwang tate bona ba na le tshutshumetso eo e sebile ba ile o kena ba fitlha ba feta mogalo tso ditho tsa party eno e se ile lwa bona ba kamano bane ba sa bana le tshutshumetso 18 e le gobane go na le setswalle seno se se molemo kapa se molemong wa bano ba kenang setswalleng seo e ba ke ba etapele ba diparty kapa ke ba nang le lentswe ka gara mega eno kapa diparty tseno e ba ke bona ba gapa mega e gapuwe ka tsela eno ntate ke mengata mona e ka sagae ba bontsha gore balatedi ba kapa dithoba tsa bontsha gore a motho yano letlhaga feta fela letata mo mono a ba sa ka pele ga re tsena motho eno o na tswa ka ele o na tswa le ka ena enwa e jalo ntate taba ena yabaale e re qetelela ka gore go tlhoka botsitso go ntate le kanyana go re etsetsa ntle re reng ke fragmentation go thuya ga diparty diparty go bonolo gore e mongwe a tswa o santse a sheba fela banna ga nka fumana di-vote tse masome ya gobedi kapa go bong ba twa le leng le leng ka nnete ke le o kena ka thulo sang sa katsa ke tla kena nna ke le moetapele ka kgakgathane ba e bona e le gore e mole molemong e ba mmeitsa ntho ena ya gore ka nnete ga o le moetapele o le o kena kamano ke tle potso ka gabo ya potso yane ene ya gore a ke ba baetapele ntate ba bang diparty tlabe di foo sa ke ya ga baetapele gobane e le baetapele jale bona ba tshwanela go kena a ntate ba tshwanela le bona ba kene ka kgetho gobane ga ba fapana ditho tseno tse dingwe tsa diparty check utlwile ba beya mabaka a mangata bele bona ba kampatsa mabato a ka o fela ba etsa tsang ba etsa bantse a ntatempa ga re bue mona moreng ke the will of the people ge na le baetapele be ke sa se batle utsa maitso a bona mona mohlomongre batho ba tlaka ba go bosa e motlo a le batweng le leng ka tshepo ya gore le batweng lane motlhomong go atlhamatseng e le o fana dibotu tse nyane le go feta mona maato a nteng tate ge ke na le mesala e jalo e re guys fa ha ke tsena ho era o ka e hopola ke ka se ka go botsa ba mamedi ba tla ka tsatsi le tsantate ha ke tsere le mo
2: re le mo ntate moshweshwe ha ke kere ke ke re betsetse mahlo a rona pejana jwale ka setshwantsho sena sa molao se leng go jole setsile methating ka mane ka go paramente ha o sheba me o sheba le mofuta wa maparamente a o rena le yona o bone ka re molao setshwantsho sa molao se ka qeteletse fetule molao ka pa mohlomo jole setshabetse ke letsatsi hobane jole ka ntse o hlalosa wa hlalosa gore Basotho ba bangata ke taba tabelo ya bona gore mohlomo sena se tlisetsa se phethala e fele e tsale ka tselena e hlalosa ka teng
0: wa tswa ntate ho hona le bothata ba hore ba politiki ba bona ho bona hala ba hana ho fetoha ntate le kanya ke ba hana mokamedi ba politiki ba bona ba hana ho fetoha ba utlwisisa hore tswana ntwa tse tse ke di rebelela ke la ka tsona tse ge ge ke ntho tse lumetsang tse keneng ba sotlhomenong gobane ga go bona gale gore ke diphoso tseo ba etapele ka bo bona ba ka itlwisetsang tsona mme menyetsa ya gore e fete kante go tla tswa gona ba utlwisisa ditaba tsena tse re buang ka tsona tse re tlo ya la gona ntate lekanyana se tlo ya ka mone ka komiting ya paramente ge lo teka ditaba tsena eo gona ka mokgwa o re bona tshwantsho sena ke tla diwata o tla tlhong fela gobane bale le re ntse re tla ntshamela mme ke ao fela ka mane ka komiting ke ntse re yala ona ke le o bontsha gona maikutlo a gona ke a feng tabeng ena fela tabeng ya go fetole teng ka nnete re ema le maikutlo ano a setšhaba nate lekanyana gore di-list eno ga eye ka moka dikgetho mme e ipapisitse le yona performance ka mantswe a mona motho ka mongwe o sebedisediwang ba e tapeleng tate ga ke re baka etsa ba ka sebetsa ka tsela eo jalo ka gantse re bona ke re ntate ke itse kgetho ke ya setšhaba ga e ba ba utlwa e ka ba sentse ba na le monyetla gona jalo wa gore ba ka ya le mabatweng ba utlwang e ka a sa matseya ntate na go na le motho a ba thietseng gobane lesotho mona go ba candidate teng o ba candidate mabatweng lebatweng le a la kgetho ya gago ga o tlobele go ka ba candidate lebatweng le leleng empa gore motho a voute teng e tle o vouta lebatweng le eno le utseng a ngodiseo lona ee empa candidate di a ema e ka tloa ya ema kae ya ema kae ema kae ke sentse re ke ntho e sentse e tsagag ee ga fela go na leleleba ka ba kgetha gore ga batle ba ye mabatweng a natlhamatsanye ba tse ba na le monyetla o mmuo e leng gore rere ntsate le kanyana ditaba di ka etsiwa boemong ba party sa fitlhela yona tsona sepheo seo gantle ka tsela eno ya gore ga ba lokise ka diphating tsa bona motlho o monya e bona ka ntho eno e ba batlang go etsa ya gore ba etsa pele ga e be bona ba pele ga ba tla ba o lokise ka diphating tsa bona ba ema batweng a seanoleng ka mogoleng ka teng jale batla ba ema gona teng na utlwaereseka go botsa ne ke tsaga na bamamedi ba tsaga ke etsa gona ba utlwaeka ga ya nepala kapa go na le motho ya tlameng ba etapele menwana ka lesika gona jale goreng re o kgethela mona fela mo o ka nnang wa tlhoka ke diboutu ba tshwantse ba etsa jalo ma utlwang e ka ma bona e ka tlemane ka re go talanyanae oa tloa ma leng gona teng a yona teng ba ntse ba na le monyetla ono ntate e le ngwe ree letswalo la bona a jaaka ko utlwena e ne le ipapise le eng le o bona jale ga go se o sa itsepe ba etapele ke maanye setšhaba se tla motshepang tate o seka ba yaka wena mosebodi ga ke reka ga utlwana date gona jale ga motapele se e le na sa sa itshepe
2: ee o tlakile date moshweshwe o tlhakile agolo mamedi metshwetso e lesome le metso e mene re fa letsekile gore ena ya borobedi go buisana le ntate morosi moshweshe o tlhaa jalo mane go na ka lamotlhomi go buisana ka tshwantsho sa molao wa kgekgethane e re a ge le mothatong o ne a re tle re o memele wena gore o tlontshe maikutlo a gobe ka golo wa puisano ena nomoro ya rona ya mogala ya PC FM ke 2121-9956 kapa +266 59 9956 kapa 2121-9956 e re renke mamedi sa ntse le teng kwano mona mogaleng mamedi dumela
3: Kgotsong ntate. Re bua le ntate Moshweshwe ka maputso.
2: Ntate Moshweshwe.
3: Ke mametse ntate Morosi.
2: Ntate Moshweshwe. Ntate Moshweshwe, ntate Morosi, ha o mo utlwi ka ntlo?
3: Ke a mo utlwa.
0: Ha ke mo utlwi ntate, ha mo mamedi ha ke mo utlwi.
1: Re tla o mamela ntate Moshweshwe.
3: Ke tswele pele.
1: Tsala pele ntate Moshweshwe o re tla fa ntate Moshweshwe e mongwe re na o ntsogeng
3: ke mametse taba tsa ntate Morosi mono tsa tsa bua ntate Morosi tabeng enana ya buang ka ena ya kgekgethane nna ke e utlwisisa gantle le nna go ya ka nna nnafeta gona ere motho e mong le e mong ya tla emela lebatowa e le candidate gore na o independent gore na o eme tlasa party kapa o eme tlasa eng kapa e na be monyetla wa gore ebe motho o a ka checkwa mananeng a South Africa bakeng sa gore na ke tseba go tseba gorena ke motho a nang le tjakopedi kapa ke motho a senang tjakopedi ebe ga e shebile tabao ebe ba jeng sa emela dikhotho ebe o ke ka sebedisa le fapha le feng ka pola na la home affairs ka pola IEC ba jeng sa checka go na motho ena a tla ba a metse dikhotho a se motho a nang le tsa kopile go ba neng tabena la buang kana ke a utlwa ena o tla fara go ba bang ba tle tso tla etsa kgwebo le sothu monana motho a teng ntse a ke ha ona le letholelo ka lokalo empa ka ba no phela ka go na ha go na le sothu o tlo nka tshelete ya ba ba sothu ha ba itse tse molao ke mokgona o tla bona le melao e mengata e sa fedi moshwashwa a ke se bone kare ke yona ntho ya go ba letša kopedi ya gore melao e mengata batho ga ba e tsotele mapakamente ebe ga e fete gobanengwe wa tsea go o sana ka nna tloa monana ga ba sana le tšhelete ya itue south africa kwana ebe gone basutho mona re ntse ke kobile dinala moo ebe go ka ba jwang abe IEC ka sebetsana le kapa yona mmuso wa sebetsana le se ntho ditse tse ding tsa tshireletso tsa sebetsana le go ba chefe batho bana gona ebe ga bana tsoko pedi na ke a leboa mongaka
1: data moshwashwa pele o balega nna ga o bone ka taba ya ngodiso ga e se e ka e tswa jwale o sebediswa tsona ditokomane tse tsa boitsebiso e leng ID e tlo fokotsa dintho tse tsengata tse o buang ka tsona kapa jwale e tlo e tsa gore bobebe gore motho a tsejwe
3: ntatesotho fela e batla go e sheba nna ka tlhodela leefeng ba tla ba shebene le ID ya lesotho fela ba tla ba sa potole motho ena wena ba gae oke na ga se motho a nang le tša kopedi gobanna ba tla ba kile ID fela ga e kile ID o tlatla ngodisa ka lesotho e ga tata o ngodisa ka lesotho ebe tsotlhe tsa gaitokomane ga a tata monemotse sedi le private ya kere sebetse wa ga a kgola mone ga ko no tseba gona o kgolola ka south africa kapa o kgolola ka lesotho fela ID ya lesotho re tla ba e tlhaisitse re sa tsebe na qetelelo gona ke motho a nna le tšako pedi kapo ke a senang tšako pedi empa kalong teng o tlamehile oke a santsane e le candidate pele a kgethela go ya pakamente pele a kena ka go pakamente pele a tlo tla ngodisa le IEC ba ke ba mo check-e moo pele na
2: le boile a golo ntate moshweshwe potso ga o e tlhakile mamedi dumela o gauile kwano mamedi o boela gape o gutla o ne ntse o tlaelela kwano o santse a le teng kwano
4: ntate wa ka
2: o kgotsa motlhompheng
4: ntate masilo molanaemona ntate waka
2: ntate masilo
4: ya ntate waka a ke nna ke le mosotho ya monata wa seka molanapeng a ke reka jano ya ka nnene ka e ka sa fedisiwa gobane ga ke bone botlhokwa ba yone o gole ko senya tšheletena gona moruo ko tetemana a ka ga eba motlala e tswela pele ke nengkare ga eba e tswela pele motho wa kgekgetane a eme mori ka pampiri a ya tla bogena o tla kgetha kwa wa bakae a ka kgetha ke bona banefale
2: re lobile ntate masilo
4: ke a leboa
2: thank you mamedi dumela o gauile o gauile kwano mamedi o ka gutla gape wa tswela pele re utlwe maikutlo a ga lwena ntse re buisela le ntate morosi moshweshwe nomoro ke 2121-9956 mamedi dumela kgotso mme o kopa
5: Jwale, ke bona ka ba file e nngwe kgolo ya mosadi wa tona kgolo le ene a tako pedi ga di ke di shejwe hantle mosadi wa tona kgolo yena o sebeditse kae o kaile o ja pension
2: a leboa mme ma bona
5: na itšheleletse ge yena a se ka ya ka mono ka pagamente o baele ile mo ya
2: ke le buile mme
5: ana le go lo enda le
2: thank you re rinke e mongkwano he boholo mona e ba isele ba ba bidijolo ba buang ka taba ena ya tsakopedi ho re itle e shejwe re fetela nda temo go simoshweshwe a tla kene ho yona fela he re ka boela ranka mo medie mongkwano pele ge fanda temo shweshwe ga tla a kene ho tsona nomoro ke 2121-9956 ka pa plus 2665956 re tle re fetele ho ntate morosi moshweshwe kwano a tlatlhe kene go jwa le go tsona re tlabela gotlela ka mona ka megaleng ntate morosi moshweshwe ga wa di utlwile dipotso tsa mamamedi
0: o tlo nthuse ka ntate matshidi ke ena ke sa mo utlwang gantle mme ma bonang le ntate moshweshwe ke utlwa eka ke ba utlwile tšhele ga ntate moshweshwe ke mo utlwi a sa ga a santse a gakgatha ena ke elela qetelelong
1: ntate masilo ena ore ntho ena ya kgekgethane ore e tle e fediswe ke tshenyo ya tšhelete ya basotho fela ha re tsela pele ntate
0: e ke ke ke ka lekana le mushato ka maputshe mkoena wa tseba botlhata bo teng ke hore ba rona ba sotho ha ke batle hore re thuse hore melao ya rona e kene tshimitsong ke kopa tsantsi le ntate mushato o nke pene o ngole molao wa rona wa motheo ha o ya temaneng ya 57 ha o dumele go batho ba seng ba na le botshepegi naheng e nngwe e ka ba bakgethi lesotho mona ba seng ba ena le o tla e bona emotse ka mogotlo o tshetseke tjena gore ba seng ba na le botshepi kapa ba se ba le taolong ya e ba ke naga tse ding kapa batho ba bang kore bano ba seng ba na le botshepegi go bano ba seng ba sebediswa ke basele ba seng ba na le kore ba se bepelo tsa bona sedise mona ga ya tshwanela ke bakgethi mona ntate jale ga o ya go 59 yona molao ono wa motheo e boetse ya bontsha gore mofuta oo wa batho ga o a tshwanela go ebelesotho mona e ka ba ditho tsa parlamente ntate e lengwe he ka o kgetholwang ntate mofefe le mema bonang taba eno molao wa gona lesotho itse ga o tšhentšhwa ona wa bojaki ya ba lebala gore jwale batlo tla go tlotla go shejwa molao ono a dikgetho mme go bo go shejwe gantle gona jwale ditemana tsena tsa molao wa motheo tse buang ka taba ena a dikgetho le ditemana molao ona wa dikgetho molao wa dikgetho ona ntate o tlo ngola ke section 5 le yona ehlile e oga matlano go e o gotlhetsa go tabeng ena e o gotlhetsa molaong wa motheo le section 40 ya molao wa dikgetho le yona e o gotlhetsa go 59 Section 5 e o khutletsa go 57. Section 40 ya molao wa dikgetho e o khutletsa go 59 e ya le reng. Mofuta oo no o se o na le botshepegi 90. Ka nnete ga o a tshwala o ngodisa. Mme re a tseba hena le mofefe ne ga ke sa tlo o e bua ka botimo. Tsala re a tseba gona IEC e etse lekgotlang la ditetebo mona. Ke a kgolwa ke taba e ka sebetsang ga bobebe. E no ha jale please batho ba tsala na le bale bopaki bono bo feletseng ba gore ke na le batho ba jwalo bane ehlile molao ona motho ona o hlakile ntate o hlakile jale le mema bonang ka bono ke a utlwisisa taba ena ya tla kopedi ehlile le yona e kene basotho menong jwalo ka gakgethane e kene basotho menong ka gore e bala e ba tsia ka ntle ga ena le ntse mathata ngwana gakgethane isita le ditho tsa diphati ditho tsa diphati fela ntate Matsini ha di sana ka bene go wa utlwa ha o tsena le go fela go ka ditsa se boka o kotwa tshe a ke ke ke se le tabulela ka katana ba le go ghetwa e le go batho ba o le bona ba kena ka di vote ka mo tie ke ngwana ke ntate Matsini go ba le ke ke se tho phuntse bo ha ka go pula ya hore ba etapile ba tla etsa seme pa hitseng e le democracy ba dumelle ditho go etsa ba tsisa democracy ka mantswe a mangwe e be bona ba khiphi ke ba le molao ona ke go tsama ntsha tsa botho o bontsang hantle bona motho ya na ya o dingola le matla ke ke a fwe ke a fwa le matla jwa ke ka khetsa se tsaba ba le di list tsena tse tswa mpile ka ne ke harina ka go le khetsa ya se tsaba bo ha dile ha dina le ha ke le wela ha dibe we di dimola go bona ona ba be ile bo mang e a itse tsena tsa lena le thata moleng na ba tsho ka kena website nya ICY mo e phatsa la ditete fela go le tsiya ona fela ha di simana ha ke bona ona ba ka ka thana mara ke bo mamu ha e yo ntate ntwele lo re e hle batho ba no ba kena ka bono fela khasano le the will of the people ka mantsi a man thato ya ne a tshaba empa he ha ba tsa ka mogadi kgetho he ke tsa dele o tsa bona pa itse that matsini go ba ni che ke boletse bona ke palo e kae ya di-vote e ne e lafelwa ka ntle ntate e sa be le seabo e ntse le gantle gore seabo fela jele taba eo e tshwarwe ka tsela e nepagetseng e ntse e ipapisa le ke bue ka ntho tse pedi mona ka bua ka proportionality gore ke proportionality ya plurality ka mantswe a mantsi go o tshediswa gobane o na le bongate ele o na le karolo e itseng bongateng ke seng fela ka thato ya moetapele kapa ya komiti e golo ga o balo ga ya tshwanela go ba jalo ditleng tate ga re seke ra ela tlandate matshedi ke a tseba otlisa gantle o tla e utlwa ga re e ntlafatse ka gore he ga o hore patwana ka ofela ile hore ha go sa taba le motho ya lenane la kakatane ya tsamela dikgetho ke yona ngwele mo go bona go taba ena ke ba sotho bana ba ibone hore ha ntse na ha ke etse ka kgetho ya
6: go sa go ba hore ka golo ena

0: tsa ho ngodisa diparty se tlohele 500 se ya diketeng tse hlano. Mme ya batjhe ya ba plenary two ha e dumellane ka taba eno. E ngotswe ka mona ka ketsaleong ena e ngotswe no convergence. Jwale e le go sodi go ntse re na le bothata bane gape ba go laola buiane bona ba diparty. Gobane re itse yona e ya go beya sekepele se se se le tlase yagolo e se ke yona e kgothaletsang batho ga tsatsi lena ba wa tswa o lo theya le yena wa bona ka ga nka fana 95 kapa 90 mama fela batho e leng le leng jwang kapa lwang e tla kena ka maa ena o sa shebile molemo ga ya le mongwe le o kana diparty eno e tla e tsa jwang kana le tlhale mengata mona le ka etsa gore ba bangtle yona ba theya fela gore kanete ga nka tswa ke le mongwe ka kena parliamenteng ka mora mone ga ba na le thaselo le tsona party tse eno tate se e ne se dikwetse. Kwetse ona tsena re bua lona e leng gore ga tsodi setshwantsho sena se re phekolela ditaba tse ngata tšhe re re tlotla re koka le bamamedi gantle wale ge se re bala mo re taba tsa gona mo re ngotseng teng ge se re ditekile ka komiting yana parlamenteng thate moo maikutlo a buletsweng gona jale fitlhela kute ka ke o fitlhela letsatsi le ang la 15 e le gore ga ba na le maikutlo ga date re ka tsela go ya ka teng ae tsena tse dintsi tsa bobokana mofeshwe ntate tsa bona ka la motlhomi a tsena tsodi re ka difa letsatsi la tsona bele re tsere tseo tsa tatisetse ka gantle ga e ba bomamedi tle o batla go phegang ka taba tseno se ke re dife matsatsi a tsona ntate ke a gola ka bokhutshakaneng ka beya kalo fela ntate
1: ga re se re tlo phethela ditaba tsa rona ke batla o ke o re thuse ntate mofeshe jalo ka o bontshitse qalong mane gore molemo wa geretane kapa mabaka a go geretane e ntsweng ka ona go bona etse jalo go se o sa sebetso ka tsela eno mabaka e ne le afe le gore na ona bjele jena ga basotho ba keta go tlhagisa maikutlo e ba ya ntlafatso ya fetola seo se tlo tlisa phetoa efe go boetapele ba rona ba dipolotiki le yona paramente
0: seo re bona gore ke phetho e kgolo ko gore lentswe la bagedi le tlotla e tlotla e ba lona le e begang maparamente ka go fela ka moo ee ba tla bagetiwe ka dibouti tsa bagedi go sena bana bjale ba ntse ba tswepelelwa fela ba tswepelelwa jale ba sa sebetsa le go sebetsa ba bankere ba sa le dikgethong tsotlhe se ke bontshitse gore ba bangwe go gang le pitso le ya e le nngwe kapa aka campaign le ya e le nngwe ke bula ka ba teng fela jele ka ga ke thatogatsi ya boetapele ke a moetapele kapa ke a komiti kapa ke andatjale o tla sa mo ruga kataneng le ga e ba ga gona molemo o a o tlisang party eno e se le taba o fela ka ntere sheba ka shebelana se le taba ena o shebelana tate a se ga katane eno se e lasile moelelo ka tsela e ne leng ka yona mme e tla re fetola le dikelelelo tsa baetapele ba ke ba gopole gore jale ba tla tsamaya go ba sebetse ka thata gore e molemolemolemongwe a tlabe le diparo e molemolemongwe wa bona o tlameya gore a tshware ka thata le ena mme paramente mane moetapele o tla ba ya le batho ba kgethiweng ke setšhaba ba supiweng ke setšhaba ka menwana ya sona e seng a ya le batho ba bangwe jale be e leng ba thato ya
1: mabelo a PCFM re sebeditse le wena lenanong lena la setlhotlholong ka jeno lebitso la ka ke tebosotho ke sodi ga ke a ba mong ka jeno he mamedi motle re bile babedi le thapelo le kanyane re kopana le ena o le tshwanang le lena boisa empa re gutsa mona re o sia le ngwana-ngwanana lailai ke mma ba thepu o tlo o tshwara ga monate jale re re mona ke end of the road empa he basotho a ko mameleng mona e ka ga bosotho bo se bo tswile jwale go ba bang re shebe ditaba tsena tsa katlholo e fanweng go na le batho mogarekanyane phamisitseng maikutlo hehe ka ge kabele motho eno a ntse a bua o tlo bona gore na ga ona nako go tla ukwa go thwele yena o ka mono gobane a entse phoso kore yena mosebetsing wa ya a sa fiwa taelo o ga ke ke a etsa ke leshano fela nthwena eo batho ba gata go bua gagolo ba bua mashano le wena o ne o fiwa taelo no tla etsa tlwelela go bua gagolo too much babae
2: o tle ka rapela bana ba basotho re isa lesotho kae re rata lesotho le tshwane le bo somalia na re rata

0: WhatsApp voice note to go by the WhatsApp 21219956 21219956 plus 2665599 56 plus 2665599 56 ke kutlo go na wena o bile le letsatsi le jwang go jwang thungolo nngwe sharp hantle ke tla utlwa o tla mpolelela he wena mo mamedi e re ke tswele mona le gona ntse re ithuta ena kwa lena kwa ha tsa bophelo di ntse di tswela pele he wena mo mamedi ha tsa bophelo di ntse di tswela pele ke tlo go botsana nna ke ithutile eng wena mo mamedi.
1: Anna, Haraga, Zarasoto, Oshanka, Abukazake, Motu, Uyubirita, Mautung, Pelepacha, Yafroshemi, in Chani, still in Sesipuja, Kisikistini Botomo, Uzmakaus, Batten Downu, Emitopa, in Tika. Rally is Karaka Mnandi, the heating. Kimamiti and the die. Mohomea Fati is a very strong with the Jimmy.
2: PCFM, your pulse, our beat.
3: Ready or not, here I come.
2: PCFM 92.8 to 104.3 megahertz. Catch us on these frequencies. Maseo 95.6 megahertz. Mafeden to Kuti 104.3 megahertz. Kachasneg 104.1 megahertz. Mabuza to Botabote 92.8 megahertz. Tabazeg 102.9 megahertz. And Mohotong 101.1 megahertz.
4: It is time to play.
2: PCFM.
0: Your pulse, our beat. Ijalo momamedi, ijal. Tsamaya jalo he morauchi. Tsamaya jalo morauchina. Ha re sa le batho ba ne ba morao bo mo batseba. Ga se re le batho ba hatetseng pele haholo momamedi. Two one two one and nine nine five six plus 2665 double nine five six C 2 1 1 and 9956 plus 2665 double nine five six C 6 2 double 0 double 9 5 6 C 6 2 double 0 double 9 5 6 C 6 2 double 0 double 9 5 6 C 6 2 double 0 double 9 5 6 C 6 2 double 0 double 9 5 6 C 6 2 double 0 double 9 5 6 C 6 2 double 0 double 9 5 6 C 6 2 double 0 double 9 5 6 C 6 2 double 0 double 9 5 6 C 6 2 double 0 double 9 5 6 C 6 2 double 0 double 9 5 6 C 6 2 double 0 double 9 5 6 C 6 2 double 0 double 9 5 6 C 6 2 double 0 double 9 5 6 C 6 2 double 0 double 9 5 6 C 6 2 double 0 double 9 5 6 C 6 2 double 0 double 9 5 6 C 6 2 double 0 double 9 5 6 C 6 2 double 0 double 9 diphetuo mo mamedi tsa bophelo ha re ntse re hatela pele gana le batho bao ga ba tlwaetse mo mamedi kgolong ya rona re ileng ga ba tlwaela ka hola le bona ga qeta nako e ngata le bona ke tsa ntho tse ngata le bona ga sekolong le bona mo mamedi ba bang leto la rona la rwana tseleng ba bang ba kwana ba bang ba kwana ga ke ge kana bana go nyoe mana ile kwa ne ma ile kwa na nntse le bua bua mohlomong ka mehala lena lo ga le khutletse ha ene le qoqe ha ke le so le bale le so ka ba le bale nthotsenga ta ga golo momomedi nenneng hape le tla bophilo ha ba ne le semong kwa emo ile buise kwa selele hole ha holo hore le ka nna la tsela pele ho kahana le ditaba tsa bophilo momomedi e be di tshwarella batho ho ga seng ga setoga ka ho ka hana jolo ka pele ga ka buisana jolo ka pele ga ka etsetsana nako jolo ka pele ha ke re ba ba mo mamedi ga dikolong tse fapaneng ka pele ha se ke ile sekolong kuthing wena ile sekolong thabatseka ga gwane ha ga khutla sekolong mo mamedi se go khutlela ha bo rona masegumo o tsa thabatseka nna ke tswa quti ha ga sa le batho ba ne ba go neng ke hletlwaelane ke le bona ha ke tswa nka dilemo tsa ka se hlano ka pa se nne kwa thabatseka ke ne ke le sekolong tletse mo hlala fela ke thabatseka high school wena le quti high school ha go khutla ha ga sa le ma standard 7 ya na tlileng mahabo go ne mong a thabatsa ke mo ya maquti e ga se ka batho ba fapane mo mamedi ditabatsa bo phelo di se di ka kwantse ha ga sa le batho bana ha ga kwatelana ha ga hloyana ha ona u kweng ka obitu go feta e mong e ka na bona le e mong ya ntseng ana le thaselo ye mong ri botswalle wa e mong e ka na ba ha sana thaselo jalo mohlomong go latela mofuti motho yo seng e le yena e so bana ha sa mogata e so bana sa u kweka re mohlomong ye mong o jwanjwa a bo phelo fela mo mamedi ho move on ka kgere la ba re ka ga bona ga tswela pele ga buisana ha ho sa tshwana le pele e le la kong ha se ka bomo ha ona re nng ha ke sa tla mo buisa ke sa tla mo chakela yo ka ne ke mo chaketse ho bane la kong le lo bane se re sina ntho tsengata tso re ka ga qoqang ka tsona ho bane se re a go hane maemo a mamo mo medi ha sa sekolo fela maemo a mang ke a mosebetsi le mosebetsi o ka ong ka o bitsetsa Cape Town o mo ngasala hona masegong ka pa e mong a hlaya Cape Town e mong ya ba o sebetsa mogotlong kwa. Mohlang kitleng ha nna ke tswa Cape Town o mogotlong. Ha re sa kopane. Le mahla ga kopane ha re sana tsengata tsa ka qoqang ka se ka hopola tsa gale hore hei wa hopola ha ntse re kena sekolo masego high school tsa mahlala fela mo momeli. Ho isa la tshele tshele tshe masego mo ha ntse re tla re hola motseng jalo sa hopola tsa gale mo momeli ha re sana tse ha ke tsena tsa hona tshe bo mo bo bo mo mo medike ba ba ba ba nyalwa ha ke bo phelo ba fetu a sekinyetse lo swenyetse ka ba swenyetse ke le lapa ka nqena se ke na le ntate thabo ka mo na le bana ba ka tshepiso le tshepang se ke shabane le bona le wena ka nqena o mosebetsi wa sebetsa ona le molekano wa hao na le bana ba hao ke bana o ka bone ka bohlano ke na le maka ka mona ka o tsheka ka ba bedi ba tsheletseng ho ngata ho busy ho busy ho busy ke mosebetsi mo mamedi ke nthona ke nthwane ke tsa bophelo je lena ko ngwa na lo re ga ga se re ga sa hokahane le ba ba njele ka ne ka tsaitse be ke bile ga sa qabana mo mamedi ibe ga sa ah na ne ke bone fela sa sampuisi ah ona na obiti emba na go engwa ga kopane ga ka bua e mentse go hopola tsa gale he re he o sona le bana ba ba ka ena go ngwe hebe se ka ho a sona bana ba ka se ke nya o kae tshepiso sa le mo kae ke ka jo be o sa le mo holo sa high school a bo tshepisa ke ena ke ntse ke mo pepa ma bana e ka nnete wa bana se ha o bolo lo go jone go bana ke se ke sa o letsetse ke se ke sa o rate ka pa ha ke ho sa le motswalle wa ka ka pa ke se ko hloile ha ke ha ga qabana ke tsa bophelo mo mamedi ha ke mahlang go kopane nga bona tla ba mona te he ga tla ne ka hopoletsa gale ge qoqelana le tsentsha e be jalo 21219956+2665995 wa le tsamaisa no WhatsApp 0620009956 ke tla wentse ke tshwana mo mamedi ha ntho tsa bophelo ntse di tswela pele ntse di etsa hala e mong a kwana bophelo bo ke isa kwana ba ba mo mamedi di ntho di age ba bang ka kula ba bang ga fellwa ke mesebetsi ba bang ga etsa eng dingata ke thosa bophelo tse ke sebetsanang le tsona tshwana gana le hore na ko ngwa mo mamedi ha di ntho di sedisa etsa le lo kana ka tloetsi e gana na ga hlowe mo mamedi mo intimela
5: lalai
0: ke CFM hello
5: good evening lalai
0: good evening
5: how are you lalai
0: a tsa sina na ke hantla ho
5: a ke go le di tsara lo di ke ha o nna te tsara tsena tsara tsena di hlakile ke ntse ntse di tsala ke lo ntse go le ke lo ntse tla pika ya go ntse ke hola lo bona ba tsika ba le bona jang tsala e ntse go pana bone nne bone nne le lo go tsala le ntse go ke nne ke go bua le ka nda ka ndoko
0: sa lo di go le se o shay wa na je ka pa
5: ai ha ke so atana go bana
0: mmani
5: pine no ile tsingena na ya credit night mmm ngo tlo ra kho kana go motho o ka ifetsa ha ya o le sha ya tsa le di melo no tlo a o ile tsitsi
0: o bo bela ka thuko
5: ke mai tsing ke sha
0: oh
5: ntong go mpa tsale motanto go sha mike ka o se
0: o ka ketsa ke sho mo mo me di mateng le yena o entse ntwane le ke entse maobane ya leino
5: eh
0: o tse fela ha tenyani a thentwa tsi sebetsa bang re bua mihla e Wena kanda o mpotsa taba e nngwe mo mamedi ke a mosa ho ba mosa a ke ntho ya bohlokwa mo mamedi o boswa sele ha o bona batho ba bang o boswa so ba bona be mosa o boswa sele qoqele bona o ba qoqikisa ha hloka lobe le boeto tsa tibileng tsa bophelo qoqikisa o be mosa o bontshe botho o ke ke wa tseba ntho o yetseditse motho kana ko yenu nyenyane ha o bua le ena o moqoqisa o moqoqela hai bo hepo that's pulena e ke tso na halo o le a qoqa ke re le bua ka e hona tsena e ho mele qobelwena hai hona tsena ntshana le ntshana le ntani e ka nna ba mo ntshitse mododo ngwa yana ntsa botuta mo mamedi e ka ha tota mo mamedi ke ngwetse ke ke bophelo nda sa bophelo dingata se re qoqa kumono metsotsana e mebedi e mmedi e nofela ke ditseng ka 4 plus 1 metsotso e mmedi e nofela mo mamedi ne re le ka shop online wa ba hey line ena be le telele hore he pele mafela wa kgwedi a ke ke moqoqo mo nyenyane fela nako e nofela hona la tla le tlabele tshe hona mono ha nyenyane mo mamedi ha o tsebe mohlomong seo ka bang o seetseditse motho ka motsotswana ono fela mo be mosa o wa ke phuthulle sefahla sa ha o hlokobe re qoqeta tse thata tsa bophelo be ntse re go tla loka ke qokela fela ka tsebo bebe fela hore hai hey ntse la diebe e be nyo lile go peta go la e be nyo lile a tshe hana tsena jo wa bana ke molaetsa ka ha lela le like bile letsa tsile monate nthotse o ke sa khoneng ho di fetola ke a di feta ke a pele ke le ba ho lefela bana mo mamedi o thotse ke sa khone ho di fetola skibetsa o tudisa a go nwe e ka nna ya bontso tla gona go ifetola go mo next week a go ebele ka thuko se ke o sitisa ho sebetsana le tsena tso gona ngodi ho sebetsa disebetsa mo bedi hona tsena tso nang le bogonyi ba tsone ha o dutse ntso o tsa ntso bona ga nthena hai e be khanyane shwana le tsena ha ke malatsa mo hello lalai nna ke ithutile hore tumelo ya hore pula ha e lengata maria habati ha se nnete he re ha tsela ha hona papa mona more rain or no rain winter still the same ke CJ ka qeme ha pita ke le bohle CJ busibo monate pepihle maria ke maria wa bata ha ga pareng ba ba ba be re jeng ha se jelle yona le batho ba dumelang tabeng yona le ba dumelang hore se aparela hona le ba dumelang hore ga se jella ke boya bo go botsebang hore boatla bile bo re tsebang ke ga bo fetola taba tsa nne tsa ke ke ka di fetola apa o je handle o bese kwa o atle ho besa futhumale phethe mabaka ha o kwala ka tibe ha o kwala di atlana tsa ho kwala tatsa ho tsa di butsi phethe mabaka ha ke o ska lebella mogologo ho tla tshisa ile magia jwang Momedi ya neketsa le bona kae. E mona tena Momedi bitswa Stuck on You mona ki Lena Richie. Ha ka qoqa ke na yona.

0: Papa was a Rolling Stone, Manake, The Temptations, PC FM. Momedi, edula we lishumele mizimeraru fela glibile hu ringa lishume. PC FM 92.8, we 104.3 megahertz, www.pcfm.co.ls. Buaga ntoza negana na ikini ntoza ba hui. Kapazet ugu. Hobane, haka hula. Nega sadi etsi ka pa kana sadi etsetswe ka pa ga di sekisetswa mo mamedi e ga di bela limit o re se ka ntho haholo e se ka se ntho haholo ke tse bohlala e ka taba yo mo mamedi na e mmaka ditse nako e telele wa tseba ntse ke kena ka mabenkeleng ka mo kentse mohlala wa di sweets mafatshe a thutumela le khemere ke shaba di packet tsentsa tsena ke ga tsena ha rata re kai di ja mehlaeng di ka batsa ga tina e hlile ha rata hantle wa methe molaetsa re helelai ga se le bohobe jo wa tsiba ga ne ke di ja ka Christmas fela heso only to find out go ka nnete ga ka direka anytime. Ke le ba bomedi ke Alina 95.6 megahertz ka happy ya ga se le bohobe e go le ha ga moruo o le bima o le thata o le bang e bile hala le mo bomedi ke tsona dijo tso ke di jantsa ke tshepetseng ho tsona o ga hi khatla nere ga tshentsha papa ka tsona ho baneng o le thata e mandi o le thata mo mamedi utlwalo ena ga ha hona mogwa o mo ha hona ka tsela engwe
1: ha ile la
0: hello ke ha
1: nne hai o mete ha o latela bogolo ya kona re le bana hai we need to tsika ka bona my mom ona ka tunga mabe o fumana re go sothe mahe ya ntate ka go o go ha bana ene o tswe laila one of the things that people get out na go le tse papa le mahe ke re jo tse ke di thabelang hona ho a hona je a ke na go le tse laila ha ke batle motho a sekisetsa mahe ke tsala no se ka bona se ka nete yo ya ja boetse ya go ka mohlo ka mohlo solo go hish lai ya ja ka mfuta futa go re ya phea ya boela ke ya he lai yo compulsion number just number the sharp shoot
0: ke le ba wena sharp shoot hai ba ka wetsa ntho tsohle fela ske ba o qala ka mahe keba o qala ka mahe ke leboha wena sharpshooter e bana ko ngwe hlo ko go tshe ntwana e ha e ka la e shata e foko foko lo so tshitla jwa ke a ke ke ntse ntata wa lona ske bela jana mahe ne tshe jwa ke ntata wa lona e good ha di jalo tsa rena le je ka le bisi ka le bisi jalo sa niki sa tatwa lona a hola hola hola le ntshelo ya gore ke batla mohlaki hola mmona ke tlo ja piece tse kana tse bonne tsa nama plating hola ka ntshelo mo momelo mohlaki hola mmo na ha ke batla ho utlwa letho a jana maingata ka mogoke gata ke go tlo mo medi go tle go ena mo mabedi ka mana ena na okay hello my sister na ke tlo bua ka dikolo tsena tsa di English medium atshe na ke hotse go tlisisa hore ke dikolo tse kenwang ke bana ba ba go ikapa ba magwa fela tse mo mabedi ha ke sa bana ntse ke bana kae okay ka pa ma khwa fela ha wona re ne re tlela di free primary jele ha sentse oh ha sentse ke hola till now ke a bona hore arch ene le tumelo fela nthweno ha ona nthwe mogolo mono mang le mang a ka dikena dikolotseno ke ntate buima ka makauteng ka mona 104.3 ke le bantate buima ka mona ka makauteng dumela makauta dumela dumela e ke tse ding tsa dintho mo wa me ka pa ka bus ho ya sekolong

school. Kapatu wa masehumo, adisi ya dikolo sina za masehumo na alo kia na kwana jitikiki hing, adula bota hing. Wabani, kapatu wa haya pala mi school bus. Kwa hii mwanuna, habo, wee, bahafa kankatana. Kubono, kumomedi muna, huu, ee, wakene kene kaka jeleti. Netfela wabani mwana kena English medium. Kapa, adula bota hing. Apa eh apala maskul bas memo ngama o solo moholo wa wana ah na tiwa lo jalo wa ibilo o tlo bana mama medu kutawena ya di English medium ene le taba ha ha re primary le re kana primary he ibe o ke ba batswadi le matitšhere a mangwe ko ba re o seke ba la itshwantsha le bona bana ba di-English medium ga le fitlha ba di-English medium mo mono ee di-English medium ke di-English medium jele gaga di-English medium di-English medium jele ba bitsa di-English medium o seke ba la itshwantsha le bona bana ba di-English medium ga le fitlha ya sekolo kwana le ba theola ee ba re a ke gana ke la free primary go tshe ke ka bana ba mo sitsi eh ha eh le ke ne fela hola mo sitsi mo ha fihla eh high school kwa la lo ba thola ka ofe le ba ke ba di tshega ke batswadi o kwetile ntshono ha wa ha a pala ma school ba sa jo lo wena o tsa ma ka motho eh ba ri ya ba le ba ri ya tsena one o tsama nna ke o ntse tsena wale jani ke na school ba seng kyani ka masego wena kono wena le leto lo tlo tsama ko ene no nna ke wa bata o hatsetse di tsabetsana di tile di ntse tsena menwana na matswa bi le purple o hatsetse pele ha ke batla o bua maoto menwana nya maoto kwane no nna ke ko ene na o ka fute o ena o itse fela o tise ditse fela ba lo fihla sekolong eh o ntse o ka fika ka kelelong ka mona o je ke fela ka fihla high school hello atola hello atola eh motivation a solo molo wa bana ke ai man ai ke ne le nta ba ina ba rainstorm came over me, and I felt my spirit break.

0: Hantle di mahlohora ke le shume re se re kene hantle ka khotlile ho horeng ya bobedi ya lenane la rona momomedi ne ke nkile Sil loves divine ya tsore qoqa mana go bua ka taba mona tsentse ntutseng ha re se gele ba holo momomedi ka pa gele ba holo nyane se re di shaba ka di hloleleng re ach ntena a sele ntwe e thata ka lo watseba e ya sele ntwene le ka lo ka lo ka theko ka pontwene o batla o le mohui ka pa o le motho wa tsheliteng e ene sa hloka ha le ka lo ga ka ja ng ka selemo ka pa ga se ke setswa e ke ntwe ya gona halang man man le mang ha e batla ka e fumana a le ke bona momamedi kan ina 21 9956 + 266 599 56 mola itsa voice note WhatsApp 62 00 99 56 re tika le ka voice note na mamedi ka tla go bala mola itsa o le tshe
1: hello ntlela hello ntlela
0: hello
1: ke six o magalanyane se kutlile go sharp ska makalana wa ikso so now are you good yeah until ile ntomo na uthi ke KFC ban oh motho le sekisetsa o sekisetsa for the limo I'm not sure na ene mentality wa my grandmama kapa vanga, I don't know, because motho ono ina na ga ga ga ke ntho ba thoelo mihlane, they have lots of money, like bana le bogotso gotso only to find out don't know man le wise tweets less than 50 rand or 40 rand if ntse ke hopola hantle like o no ha o bana yo
0: ke le boha ke le boha hey o bona ntate o ga upile hape mo momedi o re hey eh ka se ga bua ka mabitso re go botsa batho eh ge gne re go pole o re eh o ka ga fela o hona le nama ye nngwe ya mofuta o itse ga ke eh ka po hona le nthongwe ya mofuta o hlalohlalose ka tsela ka tla o kwisisa ka pele na o bua ka eng eh hey o bona ntate motho a thewa taxi e gona ba ba lula thuko ha holo bo momedi le toropo ya masiu ya ke ntho dine di tholala di fumane hantle ka masiu o di eh o tlela la munu ka masiu ka mo eh ya o ha motho a pala ma masiu hele re mo lotse u bile nna ba momedi ha ke le motho a ho lehle ke motho a bona mo hala mo university mo ya Awa yotara ka yona e hala bona. Awa botla hlapile ha pala maga ka masego. Ke re. Masego. Tu ka bodila mmu. E ya bodila mmu. Ke re. Mane ndate motho a thoa. Ai kwetlile aitsi. Jele. Baba mo medim na ka hla itshwere ka le boxela e le boxela pizza. Bela ke wa tsa pizza mo medim. E hle ke ntwe e la gata. Se ntwe o ka wa tla ngwe itshwere fela e ipati pati. E batla o tla o itshwere tshe. Jen. Yo ka tike itse mana tsa di ka student tse setseng drink. E tsamana tsa di ha o ile bo di event mo na. O bona ba di waiter le di waitress ba tla ba itshegetse tsaka tso di bo mamedi ka letswa le lenene je e batla o yetse jwang oh e ka o go bonang e bile ha se le ka bomo a tsaba se le ka bomo bana beso o tla ba itshegetse jele e na maena yo nwe yang ha monati e wa ho ntwe yang ha o se ka go ngabe eng ha monati je le ka texting ka mona o soka nana leto lo tlwa mona o qi eh ha bo motswalla ka simongkonkwa ile ntate o itse e tshegetse eh ka mona ka taxi ka pa ka be se bile taxi bi tiko sa taxi ha ke tsebe na ho baneng ka be se chesa ntlo ko monkona ho ara go no me kwaetse ho itisitse ho le ka ka ho hlwa tseba o ya hai ka pa e be ba ba mbaja he a ja o lu ba di ba ke ntsa ho le hle ga ja e ke hona ho finya le mona mmomedi bo mo mo tla bona ga hai ha re je le ka dikoloing e le go mo bile ga sona sa ba ka pa hlile me ke melao ya ka dikoloing ya tsheke na qoqe ka ena taba ena ho le kwana ka nnete ga na chance e ha o ka ka tswa mo wa ba go qimo go tlong ka bese o sa je ka tla me ho shi a futhula e ho ga ga sha ene wa bona a ga sha ene no way ga sha ene e ga sha ene mo wa medi o ntso salapa man ntso salapa o tla no mo shebe hanyane o ga thu nga sa ngqhiswelela hao e o hopola mantsoe a mona so kwa mona re ngina Afrika o ishe go wi botsa wa hao spirit of ubuntu si le ka re shelo ala me be si handle motho a je re she yo o go wi botsa wena wa ye ka keng tla o ntse o tswa tropo e also le mo holo zo ipotsa ona wena o ne sa ye ke ke re she maletsa re nna ke hopola ha ga jala hapu re sa le bana batswa di bona ba ja pelo ho thwe ha jwe ke bana o e ntata mo futeng ntata di tsa mo futeng bonama e nama tla tla le hoga tla tla le fallwa hantle ka pitseng ka batho ba ho le batla ja maqa nna tla tla le fua mogo hantle ho tshipa peng hantle ho tshi ha qeta be ha le le hlono ha ba le bile hlono le tla fanfara hantle e pitse mona ha ba ine le nama ye e le nya hadikwa e ke ho tshi yele ona le ba ba ba stoutu hampe ba ke ba tseba ona le motho a stoutu le ke tlele batho ke bua ka le monga stoutu yang gakang ka lebitso ela ntse ke motsiwe le bitso fela le mpale yang da my birthday sitse ka pitse e ke go rona mo mme ke hotse mehle ya ka stroll ke nete le pitse na tshepi entsho e nentse le teng ntse se ba fela ka stroll ke na go tsa teng so ana tsena mo mme di pitse di pitse ntse na tso tla ukwa wa ngwana ha mpe ha ukwa fungwana o tsheke skillboard o go atjira ba we pitse le tsaka skillboard ai na ke ho tsena go nya skillboard ene le skillboard le stilulu le stilulu e ne nna go tsa teng he di sa sebetsa ka mahla sharp jale ha o phe we nama e be ne setse o tshomong if you tla tlwela nama nna mena ha na ithitsa tla ka papa tsela ka pitse a hore pitse ena ka ofela ai hore ka ofela e bo tla fala fala fala fala jale ebe o siana mahe mme wa lelapa o seng ha tswa wa tseba motho wa modimo wa ba sa e bonameng wa ba checka dintho hantle nako nngwe wa batla go tlhatswa dipitsa nako nngwe o batla go etsa wa ke ha ko la pitsa e fetile sebonwang nama ntse le teng nama e teng bemba yona ba e le ba saletse ntse ba tla fumana monyetla wa go ba ije nama ha ya nyamela e teng fela pitsa e sekono sekono e se le se bonwang jwale e se le ke mang ke mang ke ntse tjena tse di tshile haholo pe o tla go kwena e wena o ka tsho go kwena a jeleng a go ile mpitsa o ka tshona e o ka se tshundlela o bo ela di customer le di mona tampa di tshwane le pitsa ya ya tshepi ya ne mo le tla re na ke a ke botla qola hantle dumele ke tung hantle go tshu shebe o isa mosebetsi wa ho tletse mo unke ha botla nka o jelle mo le botla jela mo o tswa wena na o no yetsa ra na ke ho lela ka no ke motho wa ka story ela o e kwele very king bo kwaetse tla o tso matha o ke ba tlo bona wo ke ne ba ga mma ba thepi sha a ka se tlo ntate go tsutsu ha mana to phetha bakala ha wa go senga tla tswa ka maikala ka ofela wa ha ibo ho etsa itse mo le shemela motsule mong ka mora ho hara le shemela qoqa go tla mona mmobedi ka pietsetse ka phethela.
2: Yo, what up, this one clap with Mary J. The girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks. I want you right now to turn the lights.

PZFM, your pulse, our beat. PZFM, your pulse, our beat.

0: Bashaba Babedi amotso mong ka morao hara ya le show me back to your roots of PCFM and I didn't lie lie malaitsa pele ga malaitseng moment pina ene qetang ho lla ke Phil Collins every day ha qadile ka Wycliffe Jean le Mary J Blige episode 911 je le fela moment malaitsa o qetela go bona mmena mo mamedi ntlela ha o ka ba le o mong 2121956 plus 2665 9956 malaitsa voice note WhatsApp 0620 9956 hothe hi lele o qeta ho nqabola hore na ke di noodles he ntho tseno di cheap but ke hotse ke sa di je fela ke di rata ke di like di lakatsa ka mehla ah le limana ka di noodles le ketla le di bona na di noodles ke neng di tsebella ka yona hana sekolo e ne ke yena sekolo sena le bodaga fela ne ke sa ke ne bodaga ne ke sa di bodaga je le bana ba ma bodaga ne ga bona di ntho tsa mefuta tsa mehlolo tsa ga sa ditsebeng ke mo ke bo ndi no se teng e ya ne ke sa ya so ne ke sa di bodaga eng bani is any some taba tsa chelete ya sekolo ne le haufi ke le the school ya ile ha ke ne ke se ka ke no futo wa motho ka dilang boda ke e ke a tsiba o ke a hlalosa fela ke hlalosa fela ona tao ha ke mo futo wa motho ka dilang boda ke ho hang ka sukudisa bo me itlone hampe mo ka ba sukudisa ha ho ha ke ke ka seluki nka seluki ke ke ndi la ke mo tswa a sukudisa nje na ka semelo fela he a se motho ba bone ke batla ho hlalosa fela mmono ba ke ne se go bile ka bona ga gore e ya ni ke sa e galle bona ga hwa fela ke ne ke le tabeng ena dintlo so he me re bona e di jo tsa me futa tsa sa ditsebeng tsa sa di jima ha bo go na ke tsa bona ha nkwana e tso tshwine ba ne ba je ne ba tshetse ne ba sine ke batho ha ntse o emetswe hore e be nako tsa di jo ba hi Mohammed o bana mona mo tla ja Hussein motse ba ke nyala di militse tharo ke a tsiba o ka letsatsi la ka ba thata le jwang hlomo le ba ke sinang ke a tsiba o re di jotsana ke tla ja ho seng mo tsagala mantsi bu yona na kong mo tla go lwana go so emetse ibe wane o jela nje le ba tla tla ka hona ba tla ka hwane mo mamedi e ke ma bua ke ba tlo papa dari ke bana mo di noodles ha ke qala di bona ke di bone hwana teng ka nnete ke di noodles ne ke tswa bo spaghetti bo macaroni we le sentse tse ke di rata ndi tswena ma di noodles ha ke wa uka hore ke tswetse di bona mmogo e na ke qala ho ibona le shopo mo mo medi ke se ke di bona ke hle ntwa isa ha se ntho eo o itse ba ha o itse le shopo ngo no ke sa ke bona di dula kae tselo ke di sa matla o di mamedi a re kwane ngwane so ga tele pili ke le mo bohle ba ke ntseng letso mo gahleleng mona
1: ke na go ya kwa le janja se ngolo sa mahala go re se fikile ka ga matsi wa se fitla se a hlaba tsena ke ite fela ke le tlolle ke le bua ka ka patse go tse ke kiketseng yo le gala gala fela ke fitla ke a dumela le ntse le ipotsa le go mo ya na ke ntse ke bo bothe ke na ke ba bogele dikeng e mpa le thole ka ga a hela a isu ma yanje mmane ho nya mo haleng thoke ke tsa hla ke tshole pele e se ka fumana mo hatla e se ke se ha ile papa tswa ke sa bua ke a mabengeleng ke tse bana ke lo reka ha tshe ke dumela ke ipunze mpaolo le mahlalela o mona mane ke re ke dobeta a na o la ka tsa o la tswa se o ma yanje a supa mamela PCFM ha di ba
2: PCFM your pulse our life
3: ke tla ja ba mpotsa le ba ke tla ga le mpona ke le je je tshwantsho sa mo je tswa
0: Emashwa bida mse mihlano kamara hora ya le show me mo mamedi horeng ya le show me mo tsulumong ka tloqoqa hashtag what's trending on Tuesday pilo mono ga tlobana go na ka jena ga ketse kaeng ho komedisa kaeng go tla kaeng tsa tsilele le leng holona ke lebeletswe ka tsoka ke matsha ba ho bua ka ditaba tsa mofuta ofeng lady in red Chris Depp

0: Lady in Red, Chris de Bro, Momedi, Rabemes, Singer, Mashebe, Amabidemis, Bunkam, Rohreina, Yale Shume, Back to Your Roots to PCFM, and Alina Lailai, Zagalokano Vanilla Soto Hotel and Casino, Macrovincela 92.8, we are 104.3 megahertz, Lomarang Ranketing, or www.pcfm.co.ls, Hidere Pujan, Alamasero Bung, Silamak Sadiki, the Sepedi, the Mashume Amabidan Alamis, Hilitzing, Let's Silena Libiswa. World Accreditation Day. World Accreditation Day le kete kwa selemo le selemo ka lona le tsena la borobo la kgwedi ya Phupjane. Mmabedi ha re bua ka accreditation. Ka bua ka mogwa mo wa medi wa molao ka bo formal wena mo bo medi wa PCFM wa go tsebahala ka bo go itsebahatsa. Go ngodisa le lefapha le itseng ho itsebahatsa e ka ba o mogatlo ka ba o laboratory e ka ba o sekolo e ka ba sa university saying e ka ba mohlomong o ba o na le kgwebo jole go bena o mohlomong ke fana ka ditshebeletso tsa bophelo jalo jalo Mohammed enka pa enye ba ngwayetsa e na le mogogo o ka tsamaya wa longodisa ha ba hona le mogatlo o valo jalo jalo momedi go bohloka bo ha ba o shebe bo momedi bo matichere bo manese bo go tsena di profession tse ding tse mo momedi tsa tse batlang o ngodise bo nese tla o vetsa wa hina ke mo ke ya ngodisitseng le ha ke kwa ga me registered nurse e hle o ngodisitse momedi le mogatlono ba motsebo wa hladi bukeng wa tsiba we wa tsiba hala bo dikolo mo mamedi ba tla tshwa gona ga sekolo se ngodisitseng le ha ke lo ga lo batla listing ya dikolo tse ngodisitseng mo mamedi mane education e ka pa ka ya ho sheba tla bona o go le sela seteng lo ga o isa ngwana hao o tla me o shebe mo mamedi mo o shebe ha ntse o the National University of Lesotho na go le se sengwe di sitse tse ka bo so itse ngwana fela mo shebe wa o kwisisa ke tse ding ha o sho handle o qa o gwa ka sona o shebe ya bona mo mamedi le ba molao ke a tseba le bona mo mamedi hona le mo ba hla na le mo ba ingodisan mo tsejwang gore mo mwena ke a tseba hore mmueli eno ka molao hle kwa ke a tseba halang hore ke mmueli wa molao o registerile le lefapha le itseng la batho ba molao le di accountant ke a tseba le tsona mo mamedi bana ba sebetsang ka ditšhelete bana ba ka etsetsang dibuka le bona ka o tshwana fela mo mamedi nna la accreditation itseng eo ba bane le yona bona mo mamedi taba ena fela e bobebe mo mamedi ke taba fela ya home ya ho netefatsa le ho ikgodisa momedi ya go le gona go be le mo ga ga lo ikgodisa ngwana teng wena mo momedi hore mhlomo motho ene go batla mo sebedisa ka pagwebo ena sekolo sena se go batla go kena ngwana a ye sona ke sekolo sa boleng so ga ka ga se tshepang ga ke o bone le dikgwebo mona mo momedi ha o kena di certificate di hakuwe maboteng mona ke tseng di fanye bua mono ho tshe ya go bona ga letjeng ge ngodisitse le mogatlo o itseng ha go bona ga letjeng ge ngodisitse le lefapha le itseng la mmuso e ka ba mohlomo bo trade ya ba ke small business le teng o tla tsho ha ba ke e momedi le tsala kgatho o tla tsho re go be patala le kgetho o ka sheba momedi ke be le mono mo di framework hantle mono ma boteng no di shebe momedi di bale di betse wena o bale o di shebe go tse ntse di na go ntse o na ba patetse le kgetho na ba ntse na ba wa sheba wa bona go go bene hle ke go be enka itsepa yo enka itsepa lo ga ha ke tsa makilo batla mane listing ke bala ke go go le sena sa ngwana ka se kena se a hla ha ke le nane la dikolo hona le go mo momedi ntontsa mofuta ona mo tla fumana hona le ntho ke mo bana ke ba la tabena motho hona le motho ya hlotsweng ana butsi sekolo mo mamedi sa sena sa mosebetsi wa matso wa mamedi jele a sa se modisa ehe taba sa mofuta o ke bone maobane ke na le bonnete ke bone maobane mo mamedi he ke se dintsa dintho na ko nka ba le maikutlo a matle wa ba le idea o ga e go nke ketse motshebeletso itse a go longwe disa mo mamedi ehe tse itseng o so etsa o ka ke wa etsa sekolo mona wa ruta mona ya ba o so ruta ebile o so graduatisa mona o sa etsa metšhae e itseng o sa ngwedisa o sa jwalejwale momedi go bohlokwa wena momedi nako ngwe go bohlokwa lebakeng sa gago e tlo etsa gore bareki ba o tshepe gore he ke a bona gore ntate mooki kapa mme mooki a nsebeletsa mona o ke motho ya ingwedisitseng ke motho ya nang le magabane ke motho ya tsebagalang kwana megatlong ya baoki gore motho eno a etlhile ke motho ya te akere e mongwe gape kebo ena ya bo di-accountant so batlile motho mona ore a oetse dibuka ofe sa nna tlhile ke tswa sekolong se fentseng ke tsebang tlame o shebe ona o ingwedisitse o teng kwa nthong akere e thusa gape mo mamedi le gore o tlo o tsebe gore motlhomo tshebeletso o fanang ka yona e fihlele dipegelo mo mamedi tsa matšhaba fihlele dipegelo tsa matšhaba mo mamedi haeba ke tlane ke etse motlhala ka kolo mo mamedi bane ke motlhala o gaufinyane e re ga o thwe ngwana ke yona o kgajedile o tswa sekolong se itseng o tswa PCFM School of Broadcasting ga kere tswa PC School of Broadcasting tla o tshwere certificate ke seng jalo o lo apply-ela sekolong se seng jalo o batla go lo ntlafatsa dithuto tsa gae ga ga nkise ke tswa kaekae ga o shebo watho ke sefe sona sena mmone ore aa ke sekolo se ngwadisitseng ka molao ka nnete ga kere se nang le mangwelo a nepaetseng se teng mananeng a nepaetseng ga kere ya o thusa le wena o le mongwe a kgwebo gore o tsebe gore nka etsa tsena le tsena se ka o le tsena ebe batho bo ba thusitseng jale tshebeletso tse ba fileng tsona ga ba kgone go ya pele ba felela go wena ga kere e thusa gape mo mamedi gore le wena he o ka kgona gore o ntlafatse boleng ba ditshebeletso tsa gago tse o fanang ka tsona kgona gore le wena o ntlafatse boleng ba ditshebeletso tsa gago tse o fanang ka tsona wa tseba gore mo mamedi o tla tseba ga ona le dintho tse itse tse o lokelang go di tsebe o tla tseba ga ona le diphetogo ka gare go ditshebeletso ka gare go area ya gago ka gare go industry ya gago ka gare go field ya gago gake jone go bohlokwa he mo mamedi go tse dingwe ebile jang e letlolo ya molao mo mamedi gore o ka ba le tsona e be ga wa ngwedisa ga wa etsang o iphumana o se o kene ka gare empa o ne o na le morero o motle wena mo mamedi e jalo taba ena ke leboga hashtag your pulse our beat ke tsona tse ga diketekang tse re tlhokomedisang ka tsona tse re rutwang ka tsona tsatsing lena ke di-9 tsa June ka
1: tena maseu ko o terana mo itlhabana a nta tae kono bontse o gwele oe
2: PCFM, your pulse, our beat.
0: Okay, jalo. Jalo, ke PCFM, your pulse, our beat. Elton John, Sacrifice.

Casey and Jojo tell me it's real baby face every time I close my eyes. Tuka be abetse tsung o mong ka morao hora e ya le shime le motho o le mommo me di sekene he ka re hora ya qetela ya lenane la hona. O tla nkoqele o le qoqela le mo mamedi mo experience ya hao bitsebelo ba hao. Ka ha go di tabatsa eka mafung e ka ba meketeng e fela hangata yetse hala mafung ba ne e ho ya ka mokiboni mo mamedi mabaka ka fapana ha ke fela ha ke mafung ba ke mo re siameng e re ka tiba di ka mahetleng ka Fellow, what you can do in the market? You might like to make a mahitle. It's a mahitle, kiddy cushion, get your shovel, movie. Check an appointment with the cushion at the mahitle. Joali, Harry. Bembadita ba meang ka kotlolo hona ko engwe mo mamedi focus ya bona ha e dintshuntsena tsa go tlobua ka tsone bana le ntwa tsa bona tse ba tutisang tse ba stressitseng o rea ntwe nya mana ye ya ho nyonyo bisa dijo e e mona ya o nyo bisa dijo se kgethi motho sa ikgethile hore ke yena ya tlotla a e mana mpitsenya nama ha ho fepua mona ho e ho ngwathelwa batho je le ntse na mo medi ha qale bo mo qibelo fela tikala e ha ke tsaba go na hona le batho o ya kgethwa ka pomo ho mo mo wa medi ke taba fela ya simelo sa motho ge e ka ga ho fihla ka go sebaka ebe o fihla fela wa dominate the fella batho ba nwa monu o tsontso fihla fela o dominate fast ya o fihla o gena ba mani moho ho gena ke ha bona monu ha o fihla ha fela mohlomong character ha o imela ya bona fela wa ba phamela ka mohlomong ka lentswe ka eng kapa enye mama fela hona le batho mo mamedi ba ikgethang kapa ba kgethwa hona le e ka bata benyeno ya dijo mo mamedi fela dijo tsena ba bang ba o nyonyobisa kere tla fumana hore ke sentse ke nka kinkela motswalle wa ka plate ke re hey motswalle wa ka o datile ya hole e re ke monkele plate e re ke motse e mongwe tlile ka 5 liter e tlotla e tshela gemere demani e re ke tla be se ke re laela ya ntse le batho e ba hona le motho a tla ke laela e kitse o ba nentse le ngwe bisa Hamere na enyane. Ho ne ntse le fa batho ba kapa bo jwala. Ho re ditse ke ho re ditelwa. Di ba ke ntse ntle wa patsi. Ho tla wa mo tshekone ne. Je le na mai bi. E ka tshe. Na mena skene life abo. Ho ne ntse le fa bo mo thabona mayo. Ba tshwan ba mo no skene ba janana. Ke ne ba fuwa dijo ha ba etsa letho di jo tsene ke sa bontate ba tshikile mpe a ha le file nako nngwe e be le dintlha tsa bohlokwa mo mmedi utlwa motho na tabena e buang ka nnete bua taba bohlokwa ke ha ga se ke nga senya ha ga se ke nga ha senya fetse e bile o bona hore ha motho a batla mohlala ke ga bontate nako nngwe ba tla itulela bosakeng kwana e ga ba dutse mono mohlomong tse ba be sibe sitse bo ditlhakwana mono
bantse ba phumula bohloho ha ke bantse ba bathotholela ka nthongwe mo je la ba fellwa ebe hona le motho a tla go ngwana ko ngwa ga e wena moshanyana tuwe ka pa nne ma ntho go kopahle o go kopela mo ke re tsa ri filu mo ra ke ke ka tshelwe mo ka bona ntse ba ena mo mamedi mo ne ya bona le bontate kwana sake je le meqomo e tla e poteditswe ya ke tshego re mang le mang a se ke ba ihlella ela ko ngwe ha e potetswa fela e notleletse snotlolo se ditse ho motho ya itseng motho wa batla wa batla moqomolo o tshetseng sesotho kae moqomo sesotho futhi ka ga ntabule ke kopa snotlo ha snotlo se ditse ho hausi ho simpoi o simpoi ha o fihla ya simpoi bo ntate ba sake le pele o qata ho bua ai Batabo, batabo se ke ba tsa valo. Ba se ke ba tsa valo. Ha ba tla qeta se tshutse, ho thotlanwang. Ho thotlanwang ka moqebelo. Ba tshwa hle ba tle mo moqebelo. Ho tshwa ba feng? Ho hle. Hey, hey, hey. O sa. Ha re tsena ba jela dikaga ga tsena ka ofela rona jela ha re tsebena bontate ba yang. Mo tsheko go tlo ba fang. Ha re tsebe. O nga tafe. O tla tshwa experience ya ho mo mo rena. O ke le wa experience anka fa tsbana. Ka paus au hlae ha ga batho, batho ba no se le moqebelo ja. Ba tle le fumo ka bangata. O hlae ya go jile o saja. Shedi. Ho tho jile o saja. Ko re ko ngo mo mamedi e ka ba getse dijo ka ba ga ile dijo. Ha o qala ho tho jile le ba na ko ngo mo mamedi no ka tshi di fedile be. Haona ho ba le bothata ho tho jile o saja o qolo wena ka ga batho ba no ba ntse ba fola le ba bang ba ntse ba ipheta ebe ha o tshwile ho qolo wena ho tho jile ana go no ha wa ja go re le di jetsela ho se di bonile ka mahlo fela hona di jwang ha o se o kile motho a u betsana di monate ka pa di jwang o simpo ya o fayare wena ho ne nguja wena le pali yo ngoma wa medi ene nka o qoqela yona mona yele mongana tla kwata ke la tsamaya kilo lukisa le ena pilo ke taba tsa ho wa je di hlokolosi hlokolosi tsena se taba e mona je re o nqoqetse jira o kwa se ke di ba hanya o la mo wireless o kwa o e tlo batla ba ivang ke batla batho ba ne ba ntshepele ditaba tsa ho ke tla o betsa ka bohlatla o qoqela ka bohlali ke tla utlwa gona e tla qote yana ka bohlali ebo ke tabe kuku tla o qoqela ka bohlali ka boholwanyane ke tla ina hana ke tla o betsa wa ne ya bana le ditaba tseng helang ke se kile le fulle leng kae kae ya ke na bua na kae wane manga di tawa tla go yele mera momenti ha ke tsebe ka ga motse ono ke metseng ene ha ge kwa e ha ge kwa e sa le hangata ha ke le mo ke a bona mmeno ke thogolo ka ga motse ka mo ke thogolo ke swana mmeno be ha ha ke mogeni ke ho ha ke tswe ba ke ka di ka iphihlela ka ga motho ke phele bono ke ya ke etetse motho ke mo etetse fela ke khutle ke nna le motswala wa ka ya sebetsa nkwana o tshela mohoka ga ba tshele ba tshele mawatle je la ha le teng ha e o ya ha e a go bona je la ke mo etetse he ke a bona ga ibane menwa ke ntho go loka ga motse ka ke mpa ke dilake le bala ho botsa hona king ke mo counselor ke mo mohatsa mo gaena ke apa ke ena mo gaena king fa wa bo bona mmelo ke bona le position ka ga motse ka ke tshwane ya dominate ntse re wake o wa bona la hai mono batho o tla bana bio batho ba mo mametse mo mameng ke bona batho ba ka mpa ka ba sebetsa bo radio
ba hona ho ba mamelea ha ha ka mo al qoqela taba ona ke nnete wena se nnete le hona ba mamele se ke bona mme na le position ka ga motse ka bone oho sekile lefu bona bo motswalle no wa ka ka nnete ke le motshetsa ile motswalle wa ka ka nnete ba o ile ka phatla ka nnete homi o ile ri le wa phalla bohle ebo ke emela ini ka nnete ho ntso ho ke la ini ya jile ke la ini tse pedi hna le yang kwa na hna le yang kwa jile tsela tse ding di tswala ka tlo ebe mona nngwe mo mamedi ke mo di jetse na dingwa tshe ka tlo tsa tsa ka ntle le ho ntso ngata ha ona ma hona tsena ke tsa bo mantsa na ke tsa bo mang ha ke jele ka tlo ho fela fetling stampo ho fela stampo e bo tshe a stampo se fetle ka tlo ho kopa ne le line nyane a theme o shebile botho ho qetela line a go se ke be ho ba le motho ya kenang ka monga hao ke le fung ho pule ga le fu ha re ho kiteng ha re ga le fu je abutena wa modimo e ke sa mo be le molato ka nnete ha tshoga e hutse ho se hlolo ba le motho ya kenang ka monga o line mo a fihla o simpoi ka bo hale momenti e la ke ga ne se ke bone ho menwa o na le position e ka ga motse ka mo ene wa motse ba menwa momenti ba tsiba nka mmitse ka lebitso ona tshe o motse ba o motse ba taba tsa hai what la ke kwa o ha se se fahla o sa e fela taba tsa e tsona ditsebe e wa ditsebe ha o ya taba to ga han ka vetsa o kwa na ga bua ka mang le wena ga bua ka motho wa mofuta o fe wa fe nna ke khatla qobana le wa fihla ke tsoma motho wa ka mona ke mo supile go be ena o qetela line mona ke tseba motho wa ka o qetela tshile wa manya motho ena na mo supile wena tebo ho bana ngo sabetse batho ba go kitse se ba follow ka magao ka mo ho bana sabetse batho ba go supu ke kwetse ka wena mo line e mo media ba wa halefa wa hale a tloa mona tloang tsamaya ne le mona bona we mo mamedi ke nna ka mogate wo hantle a tshe ha ke tsebe na mmeki o e bile o ho motho wa bua wa bounce he ke le batsitse ka go se ke bo ba le batho ba o mana ba gatang ba ata ngo mo pheke se bo pesa mmese jwalo he ka nini ke se se kwa le batho fa la mo media a o ha se tsela ho ya o phokwa ha kalo jo tshile ke se twa ho nka lo complain wa bana ke lefung ke lefu motswadi wa motswalle wa ka ka nnete o hlokaetse o ha moeng o no mo bobedi wa gona tsela ka lo we vanela gona jele ho ba ni ke tibetswe lai lightning ya disha ke go mana ba gata na hana ka ba gata e ke mo hatsa mokopu ya ke monana hantle mehleng ya high pele pele mo pheme o moetsetsa sehloho o mona e o mona hana hantle mehleng ya high momedi e bana ke mahatsa mokopu ke hana ha re tlwelle bona ke mahatsa mang se di libetse tsena di tsena na hana ka bagata bagata ngwa mmon sharp ke se bopeo hutshi ga phokwa tlwang yang kwa tlwa ya qhalana line mo mamedi re lefu re lefu e qhalana line na ke he sri go phasa jele ntate mong ya na re bolella go hitswe re se ke ga ge tloela ne nye mo motho stampo se fedile
a re ke me ha me mang hanyane ke bua le ena ha ke tse ke ha ke tla bona go tsa batho ba bomme ha ha motho ntate a bua le ena pele ya kokobe ha ke tse be ba kwa ke ka nnete ntate a mo hlalosetsa a ga le ha ba buiking ke ka pele nka ipotsa ka wena no ka bua hey ha ke re bela nna ne ke bone motho a ka mo hey ai bane ba bui bane ba bui ka nnete bane ba bui o santsa bua jwale mo mene le na mene mo nyane na mai nyane ya ba ga fihla mo mene ya ga tshela na mai nyane go ha ke complain le dijo tsa lefuma fela wa bona ho ha o so bapisa le plate tse dingwa mona ho bela go na o hlilo o sebetsana le gona hantle decisively strategically mona o mana o hlo o go tsheke mo le monate e o ha batle letho sharp haya haya nnete se nta ga tsware itsamaile se ku kwa ditaba e o so tshe ho hona le na menya metsing mama ka nnete ke be ke qoqela ke motswalle wa ka se re qoqa ke re ha o sa le bohloko jwalo ka mohlangwane moo ka nnete ne ke sitwa ho motena ka ditaba tsena tse ke re tsebe ho tingwe na mai se re qoqa se ke mo kokela ka mmenwa o re motho wa hao yenu o tsebe na mai se nya metse mona nama ko ha se bo di gaha ka po nama mo mameni na mana o ntse o thina mai fedile ditampo o tsho mkile ka di tendi thawisi tsa hahae eo ka nnete wang ka hantle tho ke bomme ba mona ba ka tlang ba tlisa matsoho ba thusa ba thusa ba thusa mo mamedi ba thusa ba ukwa kore la ha tloa mono a tloa mantsibuyong ke tswa monahala o ke motho ya ka etsa jwalo motho ya jelo tshwenene ne mokwatisi haholo ha o ka utlwa kena o tsitse nama fela mapaki a le teng ka nnete hore a ka nnete rona ka mo bone a tsa nkile ho thola tswa pele a nkile yona nama a go tlatlela ta stamp ka 10 litre Oh, 10 liters. Nkgoe 10 liters. Ke dintho tse re kopanang le tsona momomedi le maemo. Wa tseba mafu mona momomedi. Beng ba ditaba, beng ba mafu. Ha ke re beng ba mafu. Bao momomedi re ileng ho lo ba thusa lefumbo re ileng ho ya lla le bona momomedi. Re ba thusa ho mosebetsi phe. Nako nngwe ha ba ha ba khone ho tsa maikutlo mona ba bana go ke bo ga khadi ba teng bo mangwane ba teng ba haisane ba teng ba tlo go thusa he ntshwetsana tsa bo mphoi bona ga tlampe ke etse bo nnete fela ba hore di age kwa di ba teng tsena tse di mohlomong o tla nno be le bogang mangwane ya a ha o filo gona ya tla nna shebe go ke e le ga khadi ba nne ba she ntle mo ha ba ile o hlokaetse motho yo wa mana le yena hantle ka kotlolo o hlokaetse motswadi wa ha o hlokaetse ngwane ke re nna ha ho hae mono re na stamp seno ntse se ngwa thabang ha ke hlekelelo ha hae mo hona le batho bo ba tshepetse go batla o thusa ha ngata batho ba go tshepile ba thatafatsa ditaba kwa ba thatafatsa ditaba hona ho o tla utlwa ha o so qoqelwa o utlwe ka wa itseletsa ba ha se ka ofela ke ha se ka ofela jo wae ha nga ile ke hangata ile se ka ofela ha bona eh hona le ba hantle ka nnete ke nnete hona le ba hle ba hata e be bona ba fepa nama fela ba tla e fepa hantle ka nnete e utlwentse ba re ka nnete eh hoja Hosa o nantsa le teng a go nkhono o tsebe mehlenya hae o na tsa maya mafu
bona ona sebetse ona sebetse ha ke bona le sebetse ona sebetse mafuma ha bonono ha ke bona le sebetse tlabe tsa batho bona ba fetse hwane fela masebetse tletswe tla no potetswe ho na ho potetswe hwane hore benyane ka mongqibelo batho ba fumane so batla se ga le so batla sena ba bang ha ba potetse fela ka mogogong ba notlela hore ba save ba bang ba itshebetse hona le ba banje le hemo ma medi ba tla nne ba manje bo di former pack tsanka former pack ntse isetsa batho dikoling kwa connection mo medi ke connection le mafu ifu ha o sna connection ha o tla ikutlwa ha o sna connection le ifu o tla ikutlwa konaki a konaki sebetsa ho hle ngwaneso konaki ke nthwatsa ho hle mona le ifu ha o sna konaki ha le motho ntate ho mona ti ha ha ona le molekane ntsinji e itse mpopop ya di shebileng ah tsebe go le peng ke tswa learning tlatla o ka tswana di tshege ka tshege bile di kwetse ka fatuku he wa fihla tla re bontate ba bang ba ntse ba ba learning ntate a ba fihla ya ne ka ja mon ya no le tebe e a fihla ga ntate tsapa ga tumela ntate ntate tsapa a di kwa la re ke di jwe ke tsena di jwa okay e re ke tse tsena fela ke tla le metsi fisa tsa tete tawo ndate wa hlapa la lo fala la ino kwa eh ah ha ga la mosadi wi khethele wi khethele eh ya ke re tsa o tla ba ikhethetse eh wi khethela na go nga anta samani monu li tletsele le babedi le tse ba ngwana monu yo tshinga nnete ke mosebetsi mmoho o hlokaeletswe ke motswadi kapa ke ngwana ba kapa keng ke ngwana kapa e ga fihla mono how we nyalletse mosadi ya ntsenji ya fihlale fihla tlahla keneng le batho a isentho tse bona halang ha wa tshedi jo tla malemo ke kopa le tshelle tshelle mona ta ta ta ya fihla kwana ho ntate Thabo. Ntate Thabo wa makala wa hao. Mema, ntate hle. Nka. Ke se tsena. Wa ja ntate. Kona ke kwana ke. Ya tla koloing. O na le batho ba isetsa ndi jo koloing. Ha ba ne pa la ke dumela mmo. Ke ke ke ke tsena ntse ke sa di fatin tsena ka batse ke sa system. Dia fihla di jo koloing. Tsena hantle. Fish. Former pack. Little di hatanu di million tsi. Aja pele mga koloi ha qeta e betsela tsedimo. Di be ka student se ka mgao. O ihla ba senotlolo e ke trint trint trint vum vum. E le ke kon kanchi. Wi. Ke setsa bana matshelano kana. Kwana ke tikonaki. Kwana ke tikonaki mmomedi. Ha o sina konaki. Le lifuna ko ngwe tla sha ka thata. Tla lo ntse o phokontse thu ya nna ya ngwana. Wena o so jile. Ha o sina konaki. Ke o vi. Tsetsena ri bonitse. Tsetsena ri bonitse na. Hala ke di bona.